0: Sa iglesia, no?
1: Yes, sa manifest sa aton ng mga accomplishment, sa aton ng mga, ano, regard naman sa mga illegal fishing, sa mga, when they call it, sa, ano, sa sea, sa,
0: okay, ma'am.
2: Oo.
3: So, amo tong payag ni Police Lieutenant na ling Grace Loreno. Ang Deputy Chief of Police ng Cavite City PNP sa natabo ning insidente nga involve ang isa ka police kay Propa Irwin.
2: Halong lang gid permi. Kabuhian mo.
3: Amo na kay budlay ni subong nga ano kay Propa Irwin no sining mga inadlaw kay di tinaka indi tani ka pakot iba si magsigi panibala.
2: Pagbaba. Diri sa kulay ko kilang.
3: Do may pagtamuha kadali sa hiring araw pag nagbibigay magkibot naman tani nga grabe naman ang pagdulom sa palibot kay ang galom malisop naman ni Katropa Irwin sa kawaan ta.
2: Oo. Sa amo ning ulan ako gani karon dugay-dugay masaka na ko babao to. Oh, dito ko sa baha. Manabon ko to buho kay tulo.
3: Mangsukap gali ya mangsukap.
2: Oo.
3: Ang ako pag ginatangla ko na lang gid mo.
2: Kabudlay ginabudakan niya. Grabe bra ka tropang France mag bo-bo sa bo-bo gid ya. Kusog ko siya kayo.
3: Bakit naman siya gamo man ito, Gina? Anong oras ko? Gabi ito? Kung kagahon to?
2: Kagahon?
3: Iting e, akong tungan mo, gadula-dula, no?
2: Kabudlay, pabla magbangon.
3: Oo, gabi ang bukbusong ulan. So, di, isa yung bala, kumukumportable ka na. Pinsar mo, da, ano pang, pinsar mo ka na, kapakay na, hindi mo nga pinsar ko, ang tulo
2: lang ito sa tulo mo, tulo to sang ano mo, bawa. Pero okay
3: tulo
2: na.
3: Tulo sa hotpot mo.
2: Ginuba niya, gin. Ahay. Pero sige lang ah, mugin lang ang pakabuhi ta. Sa pamilya, sang ano, we extend our deepest sympathy, no? Para sa pamilya sa polis. Kabalo kita nga hindi ni hapos para sa pamilya, mga kapulisan ta, sa kong lingo nila, yaway na ya, waya kulba mo. Pero ang pamilya, bala ka tropang France, nga nagahulat man. Sa pagbalik
3: nila. Wala nag ang mabilin, bala? Ang mga mabilin ka tropang Irwin, kaya ti, ibang daan. Basta, amay kaya, kaga mo nilin, imobing nga trabaho. Sa nandahan niya, ti sa imo mo. So, nag-rely na lang bala. Doon nag-rely na yung rely na yung si imo. Siyempre ka tropang Irwin, amo na yung pangabuhi man sa karoon mo, no?
2: Yes, oo.
3: Tikita mismo yan ang mga bayat eh. Amo gina eh, pangitagis ng pagi para sa pamilya. Pero galing ti, amo lang ginibila, no? Na sugatang ini ng circumstance siya. Nga ti, isa ni sa amay kag ti, ano no? Katapagin ang butangin ng kabuhi sa langalang kag siya mismo ang gibawiyan ng kabuhi.
2: Oo, oo.
3: Katro pa rin doon, gano'n na nila nga balita. Ito, sa may barangkikan ng dog. Isa ni kakapitan naman, ang nanggin bulo, pinason sa iya ni mismo nga hinablos.
2: Uy?
3: So, din bulo na yung katro pa rin sa iya ng hinablos. Ang ininga po ng barangay dito, sa iya balay mismo, sa Purok Malinos Wagon, barangay Kanlandog, sa Banwas ng Mursa, sang Agaman, sang Bernes, ni katro pa rin.
2: Oho.
3: Pero gipakigangutan, tanin mo siya si Amor sa PNP for the development. So, gipara-agree sa ito ni Police Captain Hanila Barro na tigayin na ma-arrestong suspect. Kaka Tropa Irwin, ginagpara na mga ang mga dokumento para sa pagpasaka sa kaso.
2: Oo.
3: Na frustrated murder.
2: Okay.
3: Oo. Ang biktima, Dr. Tropa Irwin, yung kilala sa kay alias Celso. 64 years old. Kapitan sa barangay Kanlandog, doon na interview ka nalis kapitan mo.
2: Oho. Oho.
3: Oo. Nagliga, ito blang atro parwin, ito blang din buno, blang agin tiro, man to blas, dito sa Kanlandog man.
2: Saan eh?
3: Oo, si Kapitan Celso Belieza, bala?
2: Oo, oo. Itong, ano?
3: Itong interview, itong ipaduluhan, ito blang itong, ano sila bla, ito ba lang isang kalalaki nga
2: gitiro to, do ambush style ah. Do gin ambush
3: style. Oo, itong gabi to. Nang doon to kabulan, ito sa Hunyo to.
2: Oo. Ay,
3: itong siniro man ba? So, tininterview to sa kapitan.
2: Oo.
3: Kaya siya niyang siya niya sa karoon na biktima naman si Tropa Irwin.
2: Mm-hmm.
3: Pero galing, wala niya na angot tulong sa ati.

0: province sa Banua sa Musa.
1: Oho.
0: So ang information na nakuha ta dire, ginaligar ka sa province, ang suspect doon yung battling balay ni Kapitan.
1: Mm-hmm.
0: Ipadulungan niya ng balay ni Kapitan kang nga itigita ni sa kono nga kapwa da. Patsunta ka.
1: Hubog, hindi.
0: Kaya Parvin.
1: Nakaidom?
0: Do ay man na specify kung nakainom na yung kayin pamangkot naman kay Sir Labaro, wala nila na confirm ka to Parvin kung nakainom ni suspect. So, tigilan yun nga nagpalapit ang suspect sa partahan sa biktima, sa balay sin eh, kagtitininda kanya ni ang partahan kay Parvin do in France sa balay, tinaguba na yung partahan, na buslok, bala? Eh, siguro ito, siyempre, ano lang daan, ng tapi, kiti, gabok naman siguro. Eh, tinindakan niya na guba. Dito din sa Farvin, nakita nga ang kapitan, araman malapit sa mapertahan, kiti ba siguro mag-wablaw?
1: Oo. Maneuver siguro?
0: Apang ato Farvin, inaliin na lang sa nakita ng kapitan,
1: ito
0: ay isang patalom, kaginaliin na lang agin bunuo si kapitan. So, tinaigaw ni si kapitan sa iyan nga na walang anato o nga tiyan. Nag-tigin dala niya sa hospital, pero suspect doon nag-tragyo pa ini. Pero natigayin niya naman resto matapos, higin patigayin ng first operation. Kag-tiara na sa karoon sa kustodiya sa Mursa PNP. So, ang biktima, si Kapitan Celso Villeta, kakatropa Erwin, ang ano na no, ang establish naman ang kondisyon doon sa karoon.
1: Oo. Pero
0: para naman siya, luwas naman sa katalagman.
1: Survive siya, survive.
0: Matapos yung makagom sa pilas sa tiyan man katropang Erwin Tugas ang pagbuno.
1: Anong rason ko nung katropang France? Bunu sa?
0: Okay, pamangkot. Ano, yun to, ano, to identify the motive. But katropang Erwin do wala man ginpayat pa sa aton to under investigation pa man.
1: Oo.
0: Sa kapulisan ang ininga insidente katropang Erwin. Kay mismo gani ang kapulisan ka ng tao na yun, yabati ba, siguro personal lang man, iti dumidaan naman sila guro nga iligot anon between siya ganing inablos, kasang biktima.
1: Don't trip-trip lang.
0: Me, no? So, arit may interview kita na kay Police Captain Hany Labaro, ang chief of police sa Mursa PNP pamatayan natin.
1: Oho.
2: Understanding to, so wala man pag-indiyan na yung bisnong sila.
3: Okay.
2: Bali mag-CEO na silang.
3: So, bali inablos yan yung ang suspect.
2: Oo, oh, yan.
3: Okay, sir. Pero paano ito natabo, Sir Honey?
2: According to sa pag-imisigar na mo, binsulong yun na si victim ta, kapitan. Tagin sulod ko sa iyang kwarto. Pagsipan sa pertahan, nabuslot ang pertahan.
3: Okay.
2: Dito yung nakita sa likod pertahan si victim. Ginunoy na yung kabinangon nga dala niya.
3: Abali, sir, ano gini siya ang dugin do? Ano gini nag-provoke sa suspect man?
2: For now, hindi po katagit-agitali, ginagawa na naman, na-prepare naman ang appeals para sa filing ng kaso.
3: Bali si Kapitan, di nang igol ni Kapitan, sir, kagkamusta sa sir?
2: Sa right ringat siya niya, bala, sa right abdomen niya.
3: Okay.
2: Tapos kagapon, din nangyagaw sa dala sa hospital. Stable condition man siya kagapon, kagin undergo siya operation.
3: Okay. Bali, wala man yung nakainom ang suspect, no?
2: Wala man.
3: Okay. Pero daw may daanan sila nga. May previous na ni sila, sir, nga daw, ano? Nga daw, hindi na pag-insindihan, eh. Dumitima-tima na.
2: Wala lang din makuha pag isang ilang quantical year. At for now, mula na na, medyo misunderstanding yung gagawa. Rasun ko nga, mutong natago.
3: Pero suspect na dakpan mo, no?
2: Yes, so, nagkanda kita at kursot. Takpan na ito ng suspect.
3: Okay. Ano ning kaso, sir, nga posibleng nga i-file siya?
2: Gina-prepare naman sa buwang frustrated murder. Peric assault.
3: Okay. Sige, sir.
1: Ay, kalain man siya naman. So, kapitan, si Kapitan ang ginlabaw, ginbuno, ginsulod pas balaya. Frustrated murder. Mga
0: naging gubat sa kapitan.
1: Gubat sa kapitan?
0: Eh, may edad naman na hinahan ng kapitan, Katropa Erwin.
1: Bakit na edad dyan, Katropa Franz?
0: Ha?
1: Senior naman?
0: Do 64 na ni kapitan?
1: Uy, no person ah. No, man yung suspect man.
0: Yan eh, man. Wait, ni Kabalo, Katropa Erwin, kung ano giling nag, ano sa pinsare niya, na ginimo, no?
1: Bisan, respeto na lang sa, ano, respeto na lang sa mga may edad na.
0: Gani man, di. Ano pa na ba yung kasaraman sa kapitan na ba?
1: Mm-hmm.
0: So, right na ni Kabalo, kung ano ginihilang, anong ugat?

0: kung sini nga pag-ilinaway kag nagisod. Sa pag-grabe nun, anay katong pa-arwing.
1: Hindi yaman ni parinte.
0: Si Mayra Miss Capitan, wala man na tamaan, gid na.
1: Hindi yaman parinte ni katropang France or ano sa sitwasyon? Basta may mga internal bla?
0: Ah, okay. Tiyan na blues naman ka nung suspect, no?
1: Ah, tiyan mga kumulang. Tiyan pa yung pinamilya niya problema.
0: Oo, gani man pinamilya. Oh. Eh, yun yung biktima. Kasi, amo na gani, no? Wala lang ginapanalman kung ano gini ang kabangdanan si Nika Trofarwin. Kasi, between sa mag-inablos, between sa mag-tiyo mo. Inablos yung tiyo din involve mo. So, ti posible nga ba? Siya ay pinamilya, pero ti, upon personal.
1: Personal, bro?
0: Oo. Alam nga mang nga nga inablos, kasi, unti, may tabla kabaluaw.
1: Ay, naku, oo. Pero tanaw ta, kung na-filean gin mang kaso ni. Pero kalabanan mo lang ni katropang France, ariglo na lang.
0: Kasi pinamilya mo.
1: Pinamilya mo lang kung gisa.
0: Ay, ibang ganun na, patay gani sa ilang family member. Ibang duay na lang dito na nag-file kaso.
1: O, kadugo mo lang na. Amo ng kalabanan niya mga bukang bibig yan sa mga man. Elders
0: sila, mo. Sila-sila lang man da.
1: Oo.
0: Manap lang.
1: Ay, nako. Pero, guba. Amo ning pertahan sa polis, oh? Guba ang pertahan, no?
0: Sa pertanya, gitindakan sa suspect.
1: Ahay. Ang balay sang kapitan, ano malang ni? Puro malilight materials, hindi mo ni... Ay, susa. Matanay mo lang, makita mo, dimension, makambal ka, eh, basi, ano ni? Issue sa corruption, issue sa kunano pa, pero tiyo, pigado mo ni Guro?
0: Kaya mo ginti prepare, may nakidong kanan, doon ba yun na...
1: Babaw ni sir?
0: Doon na pa, kanan niya portion sang Morsha. Babaw na natin yung abahin.
1: Oo.
0: Pangatuan ito naman na ng lugar.
1: Oo, mabalik ka pa to.
0: At yung balikan ito na yan.
1: Mabalik ka pa to. Muto ka mudlay. Nakaagi ko na black atropang France. Lakat lang. Sa una, hindi pa nakaagi na ang motor.
0: Oo, hindi kita kasunod mo. Oo. Ito mo, okay ng mga dala na. May siminta. Doon ang porsyon ha. Pero, nakadoan ko ni balay ni kapitan mo. Napalapitan pa ni balay ni kapitan pero galing sa mutong ati on white kapitan
1: budlay
0: eh nagbalik kita sa ubus is kapitan dito sa nagpan white sa iya balay no
1: oo medyo layo ni abing ano ining kanlandog aras bukid ni abdara ginabutang ng mga tower oo mga bigota tutus babaw
0: oo
1: pamati sa ligan isbo
0: bigota daw gandong na nang magsaka mo
1: di na ipabay hindi lang ni sa pasaka ha luoy ka man
0: ang lain na ron kasi hindi na blam na ako daw.
1: Hindi mo saka, budlay. Ang magpanaog na losos eh. Gayom yung home this guy niyo. Hindi ka na maghamdahan, dumdoy eh. Budlay na.
0: Ba't ko naka, ba siya nakasaka naman na doon sa aprombot? Duhay pa?
1: Oo, gatry sa.
0: Pero migo, hindi yan isa'yo nakasaka na na yan.
1: Ah, okay.
0: Saka ka nakalandog, no? Oo, kasaka na na yung gilala, kaya?
1: Oo. Mountaineering na iya?
0: Yung kay Tortore, Tore na nila sa una na mo.
1: O gani.
0: Sa may na kadlaw? Tapat kadlaw. Sa na yan, pat sa kadlaw.
1: Kaya kamudlay na ka, Tropang France, pagsaka ka, aga to, ang pinaka-kapoy lang gid sa una, lakat mo, pakantos babaw. Naka-hike-hike mo tada. Pero, hindi, na kami balik to ya. Budlay,
0: kayo. Ito ka, pinanda ka, binuro mo ka steep bala.
1: Pasalamat, ito sumang may kuryente. Ito sa kanyang way, parang kuryente na.
0: Oo. Pero sumang may kasaka, padaan may mga friends pa kita sa iba ng mga North Parvin. Magkita ito sa mga laragwa nila. Kaya sa laka pa, kabisita da.
1: Ah ba? Oo. Nami, abis ang babaw da? Ang site sa babaw?
0: Oo, nami na da. Oo.
1: Anyway.
0: Kaya na regatiganito, kita ako lang to. Tawag na mga turin.
1: Nagsigahop kita nga ang hustisya matag kay kapitan leader pa lang isang barangay nila so kabay pa nga maimbestigaran kag mahatag ang hustisya para sa pamilya kag sakay kapitan mismo eh pero sa kapitan okay na no?
0: Sablay ng kondisyon kundi ni kapitan sino mismo sa kay police captain Labaro at Tropa Irwin no? Mailang kay okay naman sa kapitan pero makarecover sa kapitan. Tiganta lang siya yung makapakigangot kita siya kaya dumay numero man ta din ni kapitan ha.
1: Oo.
0: So katapawin naman yung update ha sa patrol sa lawat inisi katropang France Sandro Burgos dalang mga bukol-bukol sa lawas ng tumbas ng Sandro Burgos para sa nag-aogyan nga Pilipino sa Pilipinas XFM News
2: XFM Live Reports.
1: Thank you so much katropang France sa mga latest update dito sa Morsha. Kag sa police no nga na ano Nalasnason ko lang katropang Chris, si katropang Winston Bla. Ako dito sa Iloilo. Agapisik din, no? Tanong, Bla. Nakapakapig na. Nakapakapig na. Ah? Amuna gle. Morning sa kay katropang Sololito, Mengaga. Sir Bibot, ah, Sir Bibot, dayon na niya. Oh. Amo ring migo kung kung serbisyo publiko hindi iya ma hindi iya magatras. Bisan wala sa posisyon, bisan wala sa hindi official sa barangay, ha? Hakbot Japon niya, bulik kung bulik. Amo ring mga leader sa barangay nga ginahulat ta. Nga wala iya wise ang tarpaulin, kung kisa mga aspiring candidates na ginalista nila ang ilang mga binuhatan. One, fast approaching. Two, speed. Muna ako kisa mahabal kayo na ano niya mga kandidato man. Kinanglan pa isulat. Tao na iya makabaloy, ha? Oh, Sir Bibot, may aga, ha? Oh, dara sa barangay dumanan. Ma'am Sol, morning. Epi Helio, good morning. Salamat. Good, good daw mata kay Sir Epi Helio. Maulanon, kahapon. Sir Roddy, Cathedral, good morning, sir. Salamat, good. Oh, grabe yung epekto sa... Sir, may iba yung take no, sir? Ano ko? Nga rollback? Oh, Melanie Martisano, salamat, good. Sunday, nagpamati kami sa Tio Lapat, Duldul. Barangay Robles, Lakas, Liana. Ma'am Sol Jolito, thank you. Mayor Jane Balioalio, Ricardo Dalisay. Balikan ko, ah. Dugay-dugay ka mo. Katropa, kuhaan ko lang sa katropang Winston Villanueva dito sa Kamangkalan. Mga latest development ni. May isa to kasospek sa pagpamuno. Bala mo, na dakpan na.
2: XFM Live Reports.
1: Katropang Winston, good morning.
3: Katropang Win, may aga sa ating mga tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag. Katropang Win, update lang kita. Angon siling stabbing incident. Mga naglunta dala sa sitio Kabagal sa Sudan sa Rio Mailan.
1: Oo.
3: Na nag-resulta sa kamatayon sa isa ka-biktima.
1: Mm-hmm.
3: Kumadumduman sa pinirektan ng Lao, Katropang Win, nga may ara sa naghiwat sa birthday.
1: So, uh-huh.
3: Sa sinang sityo, kag-araman ang biktima, kag-ang suspitsado, kag-ang ilang mga barkada na gininbitar sa birthday.
1: Uh-huh.
3: Galing kay ang biktima, ang suspitsado, Katropang Win, nag-cut dito sa birthday nga wala sang panapon. Iba pa wala, wala sang bayo.
1: Oho.
3: Wala sang bayo nga suksok. Tinalawayan ining biktima.
1: Mm-hmm.
3: In mayuman nga pagsaway. Oh. Dinsaway ini, ginambalan nga tani mag-suksok sa bayo. Kaya kadamo sang bisita,
1: mm-hmm.
3: Makauluya. No? Makauluya ang wala sa sang bayo.
1: Mm-hmm.
3: So ang suspitsado na akid, kaga bangod sa kaakid sin eh, kaya ginsaway sa sang biktima,
1: mm-hmm.
3: Inari na lamang niya nga ginbuno, Katropang Win. Patay gini ang biktima, tag nalagyo ang suspitsado.
1: Mm-hmm.
3: So kahapon, sa aton nga pagpakingangot sa IP mismo sa Imamaylan Police City Police Station, kaga pagiman sa aton nga kakilala, na nagpabalo sa aton nga ang suspitsado nga nalagyo, kaya muna nga po sa aton, suno sa Deputy Chief of Police ko, si Police Lieutenant Clark Kinovea, suno sa iya nalagyo, saka kuno sa bukid, muna unay lang nga information. At sa aton nga po pagpangusisa, nalagyo galing na Katropang Win,
1: mm-hmm.
3: Dira sa Sudan sang Bago. O dira sa Sudan sang Bago nalagyo,
1: mm-hmm.
3: Kag pagi sa ano man o, sa pag siya, pagpaglagra siya,
1: uh-huh.
3: Na arrestar dira siya sa may barangay Kalumanggan.
1: Uh-huh.
3: Dira sa na siplatan sa barangay Kalumanggan,
1: mm-hmm.
3: Kag dito Katropang Win ginsirbi ang warrant of arrest. Ang pending niya nga kaso, may pending sa unang kaso, ining 1602, PD 1602, or ang illegal gambling. Bangod niya ang iyang warrant sa homicide, wala pa na release.
1: Uh-huh.
3: So bangod niya may ara siya sang pending nga kaso sa illegal gambling. Ginuna lang anay katropang win sirbe ang iningi ang warrant. Agud nga makustudy na ni siya nga daan. Sang Himamaylan kung Police City Police Station. Kaya matuon ini sa regular filing. Ang kaso niya sa homicide, bangod nga wala mahingagaw, ginayon pa sa ang kaso sa pamilya, kaya bangod nga ginauna pang ilang himata nga napatay sa paghimos, so muna nga ginuna, no? Ginuna kaga arestado na, hindi nga suspechado sa pagpamuno, kaga resulta sa kamatayon, sila iya sa sitio Kabagal, barangay Buena Vista, doon sa Himamaylan.
1: Grabe ba? Pero dakpan sa nagpalagyon ni sa nagkantos bago, hindi is bukid.
3: Yes, sir, yes, sir. Kagini... So, muna muna information sa ila eh. Nga nagsaka, kay kayong sityo Kabagal, katropang win, ano na, isolated, inang ang sityo, sang barangay Buena Vista. Kaga halos palibot, muna bukid, lapos ka sa bukid, sang Paloypoy, dili sa babaw, sa may... ano ni mahalang alam mo na mga adjacent niyang mga barangay nga budlay sudlon sang tropa kuning kaso nga magpalagyo ka basta mayon ang kaya pagi man sa mga informants o mga information nga nabaton kaya ni siya galiya nagpalagyo dito sa barangay Kalubangan kaga gilayo naman nga nag-coordinate ang CIDG Bacolod. Kaga gina-cordon o gina-gilayon o gina-ano na sa kadaan, gina-couple sa kadaan dito, kagipabalo ang Himamaylan kung Police City Police Station, kagina dito mismo ginserve ang warrant of arrest sa kasong illegal gambling.
1: Hindi sa frustrated homicide or murder or homicide? Homicide?
3: Actually, homicide yun ang gina-file siya. At matuon ini sa regular filing. Kaya wala may ngagaw. Gina yun na... himo. Wala may...
1: file.
3: Ngayon, gina yun ma-file ang kaso. That's why, una na lang anay ang illegal gambling, ang PD-1602, para hindi na siya makapulupalagyo. Para na siya nadaan sa police station. O hindi pa man ini makapyan sa gilayon, at least mahapos para sa ato mga kapulisan na maserbi ang warrant pa sa iyang homicide.
1: Pero prior sa ning insidente, sa kribin nga na committer niya, pagpamuno, may pending warrant of arrest sa illegal gambling?
3: Yes, sir. Yes, sir. Ang muna may gini siya dakop man no, sa pag... wala ni siya, Abin, di ba? Nadadakpan siya, nakapyan siya. Why sa gaten atin bla?
1: Amo na problema? Amo ni delikado?
3: Ano ne o?
1: Hearing?
3: Why sa hearing? Why sa gaten sa hearing? Amo na nag-progress ang kaso niya sa illegal gambling.
1: Oo, mga barangay ba na akong kisa? May ara sa mga conciliation. Tambungan niyo na. Sus, kung hindi ka magtambong, ano sa daw gina-admiter mong sala mo bla? Hindi masaka na sa piskalya? Kag kung hindi ka pag ito, kung isumon ka to sang fiskal, hindi ka magpakita, masaka as korte, dagdagang warrant of arrest. Amo lang budlay.
3: Amo na natabo ka, tropang win. Amo na natabo sa iya. Giwayag natin natin ng sumon nga ginapano sa iya. Kaya, binaguro ng ahaw-ahaw ng man na pulupanahor. Binaguro ginagmay lang, pero kung kayo nakakomiter sa isang dako nga sala, posible, no? Amo na ang dako yung ganyan problema. Although, homicide, available, sigari kayo kung pinado man, wala pa sa ikasarang ipagpiansa, madugay yan gisa sa presoan.
1: So, 30 million lang iyang piansa sa ano mo? Sa illegal gambling? Pero
3: gambling, kunway, sa gambling na.
1: Pero kung may kakwarta, sigurado, matulog kagiti niya sa ano? Sa presoan?
3: Yes, sir. Yes, sir. So, muna, karoon ang update. Actually, salamat kita sa kay former kagawad intiero no sa barangay Buena Vista kay former kagawad man Ramin intiero
1: ay
3: sila nagpabalo sa aton kapon do sila ginaga ano mga na-restar na no, dito sa Bago muna nang follow up na lamang kita sa Himamaylan na kung Police City Police Station para to clarify kung matuod gid man nga na-restar na and salamat mo sa confirmation mismo aling kay Police Lieutenant Clark ay Hinubeya sa Himamaylan kung Police City Police Station.
1: So,
3: katong Ongwin, update lang kita no sa paraton nga mga katropa no, nga nakabato na. No, we are able nga makadistribute
1: damo, na sila, ha?
3: Sa nga sobra na 200 kabilog nga mga radyo. No, mga radyo, alindas barangay Suay, barangay Buena Vista, kagmismo dili sa poblasyon, sa nga sudad sa Kabanggalan. No, madamo na naka-avail sa nga aton nga panghatag na radyo. Damo man nagapasalamat, no, nalipay sila. Nagapasalamatan nila ang ato na siyo Dr. Medito Oy, kagang XFM Philippines, no, sa paghatag ng sininga radyo nga libre para sa ila. So may araw pa kita, sa mga nariambal natin, damo pa kita ng mga radyo ngayon nagatag. Ulat-ulat lang ato mga barangayan, no. Sa request, Katropang Window, hindi ko kapahilam mo sa request.
1: Okay. Kita ko to sa mga comments ko na daan daw. Ula na tong mga daw ka lang giyo man to galing sa mga lugar to. Pero sige lang ha. As much as possible para otos na mahatagan sila katropang Winston.
3: Yes sir. No, ay ginaano naman ato ng mga antes kita magkita kung may signal sa ila. So ato sa big area gali no. Ano sa malayo malambot ato na. As far sitio Kunalom ha. Klaro kita sa sitio Kunalom. Sa sitio Luloy isang barangay Karabalan ha. Klaro kita sa barangay Buena Vista. Sa klaro ang ato nga. As tagri sa may barangay Kanlamay. No? Ilog kagagboy. Matalambot kita kanduni na, ang agboy kanduni, klaro kita. Kahapon dito kita sa may sityo Sampak, no, Dria, sa Apok, Santa Bugon, kaga Tagok, vertically pay sa mga pastor dito na kabaton. Sa aton radyo, kaya may pagtinilipon kahapon, eh, nag-request sa mga pastor dito nga, matagal sila sa radyo. Klaro-klaro ang aton signal, no? Klaro aton signal, that's why nga... at least, no, na mabalo sila ang may ara, isa pagid ka radyo nga pwede nila mapamatian sang balita, kag sa mga entertainment man, pagin tala sang XFM, kapan ka nan. Maraming salamat para sa ganyang Pilipinas sa Pilipinas, katropang Winston Antonis Villanueva, XFM News, kapan ka nan.
2: XFM Live Reports.
1: Salamat kay katropang Winston Villanueva, mga katropa. Muring natabo sa isa ka suspect dito sa pagpamunuho. Naghimo, nagkomiter sang ining krimen, namuno siya, nagpalagyo. Pagpalagyo, pinsa nagsaka sa bukid. Nagkadoglis bago. At ito kinakpansa. Nakpansa, may pending warrant of arrest pagli. Illegal gambling. Ini, nagsaka mga katropa. Tungod sa mga conciliation bla, sa mga barangay nga hearing, huwag yung tabungan, pakadun na piskaliya, sumaka ang kaso, naglagan sa warrant of arrest, kundi dakpan. Isa sa mga lesson, mga katropa, barangay-barangay lang, barangay-barangay lang mga kaso-kaso, hindi nyo pagbaliwala, ibasi malugawaan ka mo sila, makasuhan ka mo bla, madagdagan ka mo sa warrant. As much as possible, ikayuhon nyo na. Morning, Ma'am Sol. Morning, salamat, Gid. Kay Sir Rody Cathedral. Good morning, nakapamatga. Tutok man sa. Gatamyaw sa. From Hermelinda Holmes, Mansilingan. Thank you. Melanie Martisano, morning. Lapak Duldul, Barangay Robles. Maying agas tanan, Ma'am Shis Bacolod, morning, thank you. Hambal ni Ma'am Sol Julito. Mary Jane Balyo Alyo, salamat gid sa kay Ricardo Dalisay, labot ni si Ricardo. Morning, salamat si Ricardo. Mayna Solidora Dumipig, no? Members of Ma'am Shis. Eden Piratir, morning. Carbilido Helen. Helen Carbilido. Morning sa Mams Felisa. May aga kag laban lang kanday Bebo Toledo kag sakay Nong Junior De La Cruz sa Barangay Numanan. May aga sa inyo. Thank you. Salamat gid. Ma'am Lia Lobrado, salamat gid. Kabankalan ni sa. Kumusta ka muna? Ulan daw. Sakay Ma'am Salome Lizarte. May aga Barangay 35. Mga abiyante na sa Barangay 35, kumusta ka muna? Thank you, Ma'am Salome Lazarte, all members of family Lazarte, dira sa Barangay 35. Thank you. Gina-check po ko pang ibang mga comments, mga katropa. Alright. Okay. Ari na ni. Basta may maripatan ko blahaw. Hmm? Maplangga to ni kabay. Dito gini malimtan. Malimtan talang aton nga ngalan. Di lang ngalan sa mga listeners. Oh, Ramon Ariena Ciesbino. Morning. Nagamonitor kami katropa. Salamat yun. Ma'am Elvira Gilogo. Ella Domingo Castillo. Thank you. Salamat. Sa pag pamati. Okay. Thank you. Kag Bonbon Acosta dira sa Barangay Dulaw, Bago City. Mauro Romero Martir, ari mo ning idol ko. Oo, salamat gid. Thank you ah. Boss, thank you gid. Salamat. Gapamati sa Bullseye Sunday Edition. Thank you. Kumusta kamo sa mga kuturan ta? Kag sa kay Mary Jane Balyo-Alyo. Why na? Okay na ni. Oh, solved na ta. Dugay-dugay naman. Si Paring Vincent Hilborario nakatutok man. Oh, nag si Rinita kay Ma'am Rinita Quinca Iya. I think sa Barangay Lumana ni mga Iya. Oh, morning. Salamat gid sa kay nagdumduman kumigo ko, engineer. Oh, parintihan na yung siguro ni Ma'am Rinita Quinca Iya. No, si engineer bla. Ba't kung pinagalan, engineer? Oh, Melvin Solidario Abdo. Good morning. Salamat, gid. Ma'am, thank you. Salamat, gid, ha, sa pagpamati, always. Barangay Malingin. Happy Sunday pa lang, ma'am. Subuka ka naman. Monday, boss. Sunday pa lang. Hindi naman madali, eh. Namulo Brown sa Monday daan. Oh, sige. Ma'am, thank you. Salamat kayo. Oras na mga katropa. It's 8:33 sa pagpangalagat na mga commercial tari. Balikan ito mga balita ta pagkatapos sa mga program. Stand by.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
4: The Secrets of Health. Kung hindi husto ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kung luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi o kung herbal
2: Seven Plus Gold.
4: Amuning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. So hindi man siya paborable sa aton sini nga tiyan. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika kun masebo nga mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sa kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon. Pero ang isa sa pinakapraktikal na kun nga ma-suggest sa inyo, Sanson Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may aras sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
2: Sanson Plus Gold.
4: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
2: Sanson Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
4: And then premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga balatian sa ila sining kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule.

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha, may vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pa matiyagan kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
1: So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta nga ito siningilawa. So arada, Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secrets of Health.
1: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga. Pag sinalayo at lawad-law ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
0: The Secrets of Health. Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Visionex Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain.
12: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
0: Santon Gold. Live Testimony.
14: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
11: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa.
11: Sa mga butika.
16: A quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Incorporated
6: Premium D3 Coffee Mix.
13: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
17: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
18: Epektibo
17: sa mga skin allergies at skin diseases.
18: Isang pahid lang
17: ng Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang galang kati-kati.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid
17: na all-in-one
18: sa presyo
17: magaan.
19: Sister Pain.
20: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trites. Sait-sakit nidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
21: Sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
22: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako.

0: 1,000 Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM 103.9.
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayam, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.
3: Wednesday

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tub-tub 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, kula ka lang ang music, magkatapos magbuktaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sung nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blam, blam,
6: blam. Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
6: Simply,
3: may how, kid, dapat.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Tingin mo!
1: XFM 103.9.
6: Balancing ang mga komentaryo.
9: Hindi
6: nga nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
10: Nga medyo isog pa sila yan.
6: Ini ang Bullseye.
11: Maraming kita mga katropa sa pagpakaragad natin sa atong natuntunan. Ang isa sa mga naglupok ng mga balita, ligad, ang ining paggwa na sa mga modernized jeepneys diri sa ano sa Sudan sa Bacolod nga nagpahayag sila nga baldagid ang negosyosbong. Ini bangod mga katropa sa pagtaas sang presyo sang gatong sa Pilipinas, krisis ah, no? Diri sa nga apektado Pilipinas sang Middle East crisis. Now, ang pila ka mga problema mga katropa is kita, no, sa mga transport sectors nato. We understand na ang maigo gid sa transport sectors mo. Ang ato mga traditional jeepneys nga nagareklamo sa una nga damo sa mga epekto sa ilang pagpakabuhi, pagsaka sang presyo sang ilang sang gatong kag pagnubo sang ila take home nga income sa mga aton nga mga drivers and operators as well. We thought a while traditional jeepneys lang ang igo sa mga katropa, no, pero nakita ta ang sitwasyon nga pati ang modernized jeepneys mong nagpiyait naman. Ang pinaka-latest mga katropa, nag-kantos punto kasbagay nga dugay nagli nga may ara sa mga foreclosure ang pila ka mga units, no? Dari sang modernized jeepneys dari nga sobra masobra 300 ka mga units mga katropa nag-operate dari sa Bacolod mga byan, no? Nagwa kapo, nagpatigayon sa press conference, angot sa ila panawagan nga buligan sang aton nga gobyerno ang modernized jeepneys kag restructuring sang utang para sa ano para makarecover sila para hindi magtala kalatalbog ini ang ini mga units mga katropa, no, bulotongo na mo, no, sang aton nga mga sang mga bangko. Para sa ibalo sa tanan mga katropa, ang modernization program sang aton gobyerno nagsugod ni pre-pandemic time, no? Ginpresentar ini, ginplastar ini sang Duterte administration nga mangin anagyan sa pagbag-o sang itsura sang transportasyon natin sa bakuno sa Binog Pilipinas. No? Ti ini nagbag-o sang mga ruta, no? Itsura sa mga jeepneys mga katropa. Nga ginplastar to primero pa. Pero nag-almato ang mga jeepney operators na ton. Kaya nga, abal nila, singa kamahal-mahal kayo, no? 2 million utangon mo sa bangko. Bayaran mo na siya. Di modo, ang pagsugod sa mga katropa, it's all take out, kag-award sang aton nga Department of Transportation para sa mga franchise holder nga nagpaidalom sa consolidation sang jeepney modernization, no? Kag naghimo sa ilang korporasyon, kag kooperatiba para maka-align, no, sa programa sa gobyerno mga katropa. May ara nga nag-indi, nga nagpamatok ang mga traditional jeepneys because nga ti sa bilog mo kakabuhi, nakita mo nga bayaran mo ni siya, no? Ang 2 million pesos nga ihatag sa gobyerno kayo net mga katropa. So sitwasyon nga gin-indian sa mga traditional jeepneys tungod sang utang mga katropa. Do nga do ka let's say dole out, pero at the end of the day mga katropa, bayaran mo ni Japon niya. No? So dire ing bugat, bayaran mo siya. Why problema sa pagsugod, no? Kay fully awarded kag subsidized kuno sa gobyerno mo. Tanan, no? Ang ining unit hatag sa imo, ang imo ka mga unit to, brigya mo. Pagkatapos kuha ka unit to, apply ka, himo ka nang sang korporasyon to, tapos mapa-qualify ka, maagi ka sa validation and selection, no, sang aton DOTR. Once mapasar mo na, tumpak, may unit ka na doon, no? So nagwa mga katropa mo ng minibuses diri sa Bacolod, no? Kita mo naman na. Pero nag-almas na subong, nagbatsyag. Kay ang pagtaas ng presyo sa petrolyo amo ning isa sa mga culprit man. Kag ang ginahambal nila nga kompetisyon, no, sa mga ruta nga ginaagyan man sang mga traditional jeepneys. Marumduman nyo to, nagilinaway pagani, no? Nagtinaasay pagani tingog to. Ah, do malapusada ipa to mga traditional kagang mga jeepney, ano, agaway pa sa iro mo, no? So that's all about competition, no? Sa duwa. Ang ginahambal nila nga ti buligan kami sang gobyerno through subsidy or dira man lang sa restructuring, no, sang mga units mga katropa. Ang sitwasyon is nagakos cutting subong ang mga modernized jeepneys, mga operators kag kooperatiba nga hindi na ma-fulfill ang napaggeto sa mga guidelines nga dapat may ara ka sang duta, may ara ka to sang lugar para sa imo parkingan, sang imo ka mga units to, proper maintenance and the fleet kag konduktor, driver. Ang konduktor mga katropa monthly basis na ni. So, swelduhan mo na siya. Ang mga drivers as well, amo mo na. Ang kakanatabo sa mong kita mo, ang aton ng mga jeepney, modernized jeepneys, aircon, why na? Kaya kung ka-aircon ka, ga-consume pagid sang fuel mo. Oh. So, abri mintana na ang aton ng mga jeepney, modernized jeepneys mo. Tapos, ang isa sa mga guidelines, insakto nga manpower, placement sa manpower, di may ara ka na sang kolektor, may ara ka pa ganit checker na eh, no? May ara ka pa na sang driver, supervisor, kagurano pa, no? Ang iban, mga katropa, ginakakas na lang ang mga konduktor nila. Why na? As part of their cost-cutting mechanism para hindi matamaan sa pagtimbuok sa presyo sang gasolina kung diesel. Subong. Si ang isa ka operator si Mr. Marcelo Ochea, operator ni sa sang Cebu Jeepney mo, hatag sang iyang iyang ang demanda para sa gobyerno ta, angot sining pag-modernize mga katropa sa mga jeepneys na tunaryo, ang si Sir Marce Ochea.
8: Hindi ma kami kapunto ng ginarange naman. That's why nagsulat ang grupo pagkatuya sa DOTR kag sa LTFRB national level, no? Kay Atty. Vigor, no? Mendoza. may lima kami kapunto naging presensya nila na dapat kag kinanglan na gid yang sang loan structuring and relief, no? Number one na siya. Tungod nga ang problema ang programa ni, eh, no? Ang competition within the route, within the line ara, no? Kami nga mga compliant na entity.
9: Bosa na ikitro pa ng Chris. Bosa na ikinali. Okay lang, ipos lang siya. Pero ang ining kompetisyon, ibutang ta sa konteksto, mga katropa, sa jeepney modernization, no? Wala sang rota nga dungan sila, eh. Ang local public transport route plan nga dala sa aton nga jeepney modernization, dapat gina-preparar sa LGU, dapat ginapatuman ini mga katropa. But 2023, we have that, no? Pero hindi pa sa updated. Amo ba rin ginareklamo, no? Sa mga traditional jeepneys. Nga, ang mga modernized jeepneys, loop man sila, kaa, nag-parking man sila, nag-akwa man sa pasayro, sa pariho namon nga mga, ano, amo pariho namon nga, ano gani, ng ruta, no? Kay ang Hambalde, may lain man nga mga ruta mo, no? Amat-amaton mga katropa, i-plastar. May ruta para sa mga traditional jeepneys, which the old route nga ginamaintain nila until why pa sa makonsolidate, kag ang mga bag-o na nga local public transport route plan nga ipatuman tani para sa aton nga mga jeepney, modernized jeepneys. Bong, ang gakalatabo, ang ginanamin din nga ng kompetisyon kay ti sa isa ka ruta duha ka bilog linya ang nagasakay o nagabiyahe. So both of these advantages, that's why hindi ka matingala, may ara sa tinaasay tingog dumati na pungulay agaway pa sa iro mo. Katro bang Chris?
8: PUBMP, no? But sad to say, may ara sa mga traditional jeepneys na tungkuhin gyapon ang ilang amo biyahe, kag in fact naging competitor sila sa amon niya as mga modernized group, no? So isa na siya sa amon niya yung demand. Ikatuwa, iatag man ang sustainable at timely ng mga subsidies, no? Kaya ang actual gitman sa kong specialist sa paglupok sa Middle East war, no? Ang crisis na ginadaanan ng subo, energy crisis. Nag-initiate siya sa subsidy, but kung base sa amon niya nga pag-receive sa subsidy, arat lang niya sa isa ka-adlaw, sa isa ka-bulan. So it means, ang 29 days na biyahe namon, wala sa kuhanda. Kaya sa kataas siya sa krudo, kag sustainable ang cost niya sa amon nga overhead cost namon every day, no? Plus may competitor pa kita, hindi nagidya ka sustain. So maamon naman lang niya kita tanaw dira niya kung sa diin lang hasta ang amon survival as a modernized operator. Kaya di at stick dira ang amon niya nga livelihood, especially ang amon niya nga franchise. Unlike yas mga mga traditional jeepney, wala ni sila yas ang mga franchises, wala ni sila yas ang business permit, no? So kung hindi sila yas magbiyahe tungod igo sila yas ang taas na krudo, okay lang na iya. Kaya hindi sila pag-issue cost yas sa Antepande. Now unlike yas amon, nga kung madula lang kami kag may isa lang da nga nagreklamo, especially sa social media na kung subong, ara dayon ang Shoko's order. Tungod ya, amo na gani ang main objective sa modernization para sa pagpahapos kag pagpadasi in terms of compliant kag may problema within the route. So isa na siya sa ikaduha na siya namon yang ginadulog ya sa amon sulat pagkato sa DOTR kag sa LTFRB. Ikatatlo, ang fair and consistent enforcement.
9: Amore, draanta na mga katropa, ginakulabos na biuras ni. So tatlo to ka mga demanda, lima ka demanda sa mga modernized jeepney operators nga ginapatuhoy sa DOTR, mga katropa. Dito nakita niya ang jeepney modernization, mga katropa, is really immature premature kayo in dealing with this bunch of concern from the transport sector. We cannot fully implement it because of sa komplekto ng mga guidelines. Plus, ang pag-admitir no, sang mga traditional jeepneys natin to have their ownership be transferred sa kooperatiba, no? Ang matabo ni mga katropa bisa ining modernization, ma-invest ka man mo, no? Okay ni sa mga una, pero subong kun mag-intra kaya mangin party ka, pero mangin upod ka sa mga franchise nila. So mabakal ka to unit, ipasulod mo sa kooperatiba, no? I-waive mo ownership mo. Amo ra ang tabo, subong. Kagpakatapos, huwag ka na labot to sa imo unit. Kubra ka na, abi ko, no? Amo ra ang pagpa-explicar sa una sa mga tapuan sa DOTR. Nga, huwag na, butang ka lang to. Pagkatapos, forget about your unit. I-maintain lang to sa kooperatiba. May fleet management kita. Kaihon lang to kung ano mga guba. Kahit may budget man mo, may kwarta man da. No? Ang kooperatiba, amo na ma-maintain. Ikaw ya, kubra ka na kada bulan. Saan kita? Madabi. Daw ka na kami isang approach, no? No? So, naging bait ni para sa mga pinakamakaturan ta. Especially sa mga jeepney operators nga nag-intra sa consolidation process sa atong DOTR. And one of those mga katropa, amuning mga operators yung nag-upod karon, no? There were 300 plus of them units yung nag-operate na rin sa Makulod. But what have you, mga katropa? Ang 300 gani nga mga units, hindi ni maka-accommodate sa mga pasero. Even today, mambal kita, ang mga modernized jeepneys, tagaan priority, kagkakaso ng ato nga mga traditional jeepneys, hindi niya kaya. Kinahanglan ta Japon, ang traditional jeepneys naton, nga magapungko din ang mga katropa, nga mag-operate, kaya para ma-accommodate ang volume sa mga pasero, adlaw-adlaw. Kita mo sabungo? Dito sa Bata area, there is a proper, there is a simbahan damping, napunsok ng mga pasayro na kumagapon na, hindi makubarahan, no? Well, first in some point, ang mga traditional jeepneys naton, ang ibang to, nagpawain naman kay sing nila, grabe yung cost naman, no? Puli kami iya. Bugtawa namon alas 6 ng aga, o alas 5 ng aga, pulian namon alas 7 sa gabi, ang ipuli namon 200, 300, hindi mo. No? Subog at para sa mga transport sector, dirita nakita mga katropa, ang kahalog sang pagtuon ba sang aton jeepney modernization nga mangin ano man siya, mangin advantageous man siya para sa jeepney, sa mga traditional jeepneys kag sa modernized jeepneys. And part of that mga katropa, ang aton nga mga local government na units gakapoliticize mo ni mo, no? Hamakon mo ya pila ka pamilya na, like, idulaon mo ba? For example, ikaw ba'y konsyal? Idulaon mo ba ang traditional jeepneys na mga balka? Dakbunik mo na mundi? Kaya hindi ka mo pwede di? Pila na kabilog pamilyas na? No? May mga pariente. Maghambal ka nga ng bumbahon mo na sila. Basi, ma-wadaan ka buto. Di ba? Amo man is sa mga modernized jeepney, so na sandwich sa mga politikos mong, so they have to accommodate both traditional kag ang modernized by delaying sang pagpatuman sang LTPRP nat sang local public transport road plan naton diri sa Makulod, no? Nga amo ni tani ang ma-distinguish kundi ang linya sa mga modernized jeepneys naton kag sang traditional jeepneys naton, mga katropa, para hindi magbinungguanay. Pagkatapos ang jeepney modernization niya, mga katropa, binoy unstoryl mo. Ang mga jeepney modernized jeepneys reklamo to sa mga ano, sanggalan nga daw mga tinapungulay pa ya. Kay kundi ito ang mga traditional jeepneys, dito man sila, because missing mo, wala sang pagpatuman sang local transport local public transport route plan naton. There is Makulod. Sino ba sulon ta? Sa una, naglalain pa ta kay ti ang aton mayor to sa una mga katropa nag ano nag tawag sa nadi nag
11: lalain pa to kay may ara man sa electric vehicle ng iya mo
9: ibaligya tani para sa mga traditional jeepneys na tiyanon mo kay wagin kagat to Di pero muna mga katropa dako ang depekto sa ining modernization program naton nga wala nakaangkla wala nagatapak bla no sa duta kun sa diin mga katropa ari din hamtang ang pagkabuian sa aton yung mga jeepney operators dulis pa kuno duga ang tani bosa no sa so, pagpakalagad nato mga katropa ma'am Lental de Morning Aga Domingo ma'am Brianna Gestro sa kay ma'am Jessica Gonzalez thank you kay ma'am Miss Pa Villanueva kay Pastor Villanueva thank you salamat gid Buwas naman na, no? Dugangan tali mga katropa para makaistorya kita sa pinakamakuturan ta. Angot sa problema sa jeepney modernization program sa aton nga pungsod mga katropa. Nga sa paraon sang paraon ni Presidente Marcos mga katropa, na pabayaan na lang. No? Kag nag-duso naman to sa CS Switch to sa SUN na sinya mag-roll out kita until 2040 sang e-vehicle na 50% target no. Tiyan mo ta kumalaot na sang ano kay 2028 tapos naman sa May ta oras mga katropa no sa pagpakalagad ta kita na kita bukas naman no. Sa ngalan sa atong technical partner mga katropa katropang Chris Librando sa atong station manager Mr. Mitch Lipa sa atong CEO President Dr. Rimely Tuoy ako naman sa katropang Winsalinas have a nice weekend mga katropa God bless Bullseye.

0: Ground Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga

0: Produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098 series of 2026
1: XFM 103.9
2: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka pala may arapin sa mga balita pala sa amin bigit sa mga DJs nila kag
6: wala sang konkreto nga sabat.
7: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X simply
3: may how kita pa
7: enjoy lang
3: nga XFM kid how.
8: Timo
1: XFM 103.9.

There's no need na magbalat kayo. There's no need na mag-pretend, mga katropa. Maski sa bunga panahon or sa siniyang oras, you feel like gusto mo lang mag-mukmuk sa imodrayang kwarto, no? Trying to think of the things that happened last week. Well, I guess you need to do that, or you need not to do that. Why? Because it's another week. Start of another week, so we have to be very positive. But if going back, ano, sa mga memories ninyo, sadto, ang makabuligid sa inyo, I am here to help you. I am Mommy G, and welcome sa atin yang Sunday Pinoy Classics, because it's a Sunday. It's already the 8th day para sa bulan sang sorry, it's the 9th day para sa bulan sang Agosto, tuig 2016. Ang buo? Nga, isaw. Oh, nagabalikid man ta, diba? Pero mostly we are playing songs from the 70s, 80s, and 90s. Mulakla. If you have some request right there, parehas sa kay Nanay Lilia Lombrado, nga nagapamatigid, always, dira sa may kabangkalan, madamugin nga salamat. Baskugid akatama ang XFM sa kabangkalan. Thank you for listening to 103.9 XFM Bacolod. Kagdara man sa XFM Kabangkalan. Siyempre, ang mga amuning ambahanon ang makapabuhi na naman sa inyo dira iyang mga memoria. The happy thoughts, even ang mga masakit-sakit ng mga nagliligad, ano? Always na nga nagatinier sa ato niya nga paminsaron. But sometimes, lingnila ko, no, basta kabalo ka lang yung magbalikid sa past mo, it can help you also para yung malampuwasan ang imo daraya nga present and future. So for those who want to request, I'm just 11 numbers away. That's 0950-522-2818. Sa mga medyo natuyo-tuyo pa dira, even at this time, 927. Abi, magpangape na ka mo. Parang alert level lang inyo dira iya nga paminsaron ang inyo nga energy with, of course, the mild coffee blend of the Santon Plus Coffee Mix. Mayara ini sa mangosteen, moringa, and soya powder. This is really very perfect para sa atin nga daily routine. Kapalukod, Sunday is different, but still, pagpatak Sunday, may daily routine man ka mo sa gihapon. So start it off with, of course, our Santon Plus Coffee Mix. This can provide sa atin yung daily energy and focus, and makasuporta gid sa atin overall wellness. And one more thing, it can also help you enjoy a mild and smooth coffee experience every day. If you want to taste our Santon Plus coffee mix, pwede gid kamo kabakal. Lapit man lang kamo dira guro sa butika, abe try niya ninyo na magkanto dito kang mabaka sa atin yung Santon Plus coffee mix. Like kung lapit sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TG GP and generica. Kag kun lapit man kamo dira sa May Lizares, pwede gi kamo ya ka drop by sa atin ya nga Yes to Health Wellness Center, or mag-order na lang online para at least tag box ang inyo nga mabakal. You can use your Shopee or TikTok account sa pag-order online. Deliver pa dayon sa inyo doorsteps. Alright, so sinasiling na, no? Ang atin nga Sunday Pinoy Classics, 2-hour Pinoy hits only. So kung mga request ninyo, gusto nyo i-play, pwede gid. As long as it's all pure OPM. Check your time, it's 9:29. Kasi gusto pa ninyo dira nga mamati. Basamtang na kamo ang nagasip sa inyo iyang Santon Plus Coffee Mix. Here we go. A song from Luz Loreto with Iniibig Ko Ang Iniibig Mo. An X FM.

0: FM.
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
5: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
6: Wala-wala, gid ka, Pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pay.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady, nakabatcha ko sa isa ka si mama nga kabudlay sa pagpinto sa bragit kisak pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
12: Exciting!
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilan. Di man nakabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
11: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nakakapi ka na.
11: Nagagwapo ka pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
15: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon.
0: Bilon kag Vitamin D3 ka pa.
10: Bili sa mga butika.
0: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
16: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
16: Santon Gold Herbal Tea.
12: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
16: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Na XFM kid how?
20: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
19: Na XFM kid?
21: Inami ang music ah.
19: Na XFM kid?
21: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Mayarap ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
22: Wala isang konkreto nga sa
23: kag wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
19: may how kita pa.
23: Oo, enjoy lang.
19: Na XFM kid how?
24: Timo!
23: XFM 103.9.

0: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
1: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting na food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting na life.
8: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga kapitan ni Lilo. Sa call center agent.
12: Pero may gina ko nagkakamay tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan yung epekto sa akong sang assess the pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
4: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
14: Exciting, bro!
4: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapasgog sa atong natunan, pampagganas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga buganas sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na, super healthy pa.
8: Mabili sa mga butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibilis
14: sa mga butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
16: XFM

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: XFM, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

mag-take ka mo sang ata niya nga Suntone Plus Herbal Capsule. It can help support your heart health and support your healthy blood flow. And also, makapaboost pa sa inyong immunity nga much needed sa karon. Very important kid ang ata niya nga immunity because amo ina ang nagabato ano, sa mga masakit nga sarang nato niya nga makuha. Malatnan kita dasig kung nubo ang ato niya nga immune system. Pwede man, ano, you can also take our Suntone Vitamin C. Kaya nagadugang pagid na kumagabuligan pagid para yung magbakod ang inyong immune system. You can buy that, ano, sa ato niya Yes to Health Wellness Center. It's now open right there at door number 46 Vinco Building, Lizarre Street sa Bacolod. This is your Sunday Pinoy Classics. Go po si Mommy G sa 103.9 XFM.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si Yung Mari sa Construction Worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always nag-iapon na yung time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagbibig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ano kita ka mga driver? Mag-inom isang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
14: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malo,
16: isa ka teacher.
15: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang mag Premium D3 Coffee Mix.
17: Mabibili sa mga butika.
18: A quality product of Yes to Health Incorporated.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
21: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan!
22: Mag Santon Plus Herbal Oil.
21: Isang pahid lang,
22: tanggal agad ang kabag.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ang pamahid
21: na all-in-one.
22: Sa presyong
21: magaan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Kumaan ka rin sa Bullseye.
24: Centro. Come sa Bullseye.

para sa mga hindi na masyado mabatsyagan, pero aral ng permi sa kilid nila, no, taga-suporta. Ay, check-check nyo man ang inyong palibot. Bari, base aral lang gituod sa tupad ninyo ang tutuod yung nagapalangga sa inyo.

0: XFM.
1: Samsung Plus Gold.
2: Landabaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, kung may bukol. Binan po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Yung kang Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3,
5: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
14: Mga katrupa, exciting!
13: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kag benepisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
15: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami!
13: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
16: Na XFM kid how?
17: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
16: Na XFM kid?
18: Inami ang music ah.
16: XFM kid.
18: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blam. Mayarap kayo sa mga balita blam. Ang aming bigit sa mga DJs na lakad.
19: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply
16: may how kita pa.
19: Enjoy lang.
16: Nga XFM kid how?
20: Timo
19: XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Mga katupa, exciting!
1: Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Napasalamat sa XFM kay Doc Rimilito Oy sa akon nga nadakpan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat!
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
8: Oh.
7: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
8: Aray

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw sa inyo tanan mga sukigid naton nga mga tagpalamatid diri sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sini nga adlaw? Kamustang inyo sini nga ikayong lawas? Napagsik pa lang paningkay-singkay naton subong adlaw kun may ginabatyag. Abi panumdumon tanong ginkaon ninyo sang tinalikdan sini nga mga 24 oras kun duha ka adlaw be. Basik kun may nakaon kamo nga nagpalala bala sang inyo sini nga pamatyagan. Kalabanan sang ato sini nga ginabatyag nga discomfort sa lawas. Bangod man sa ato sini nga lifestyle. Dala dira ang mga ginapasulod ta sa ato sini nga lawas ha, ginakaon ta bala. Kag ang mga activities naton. Ang lawas ta wa, nagapangita man niya nga makainat-inat ang ato sini nga ugat. Hindi lang nga pag tapos nato sini kaon dayon naton tulog. Mahambal nga ti sako ko sa opisina, grabe manubra ko sa opisina. Galing kay pungko lang ubra mo sa opisina kay magtamod sa imo sini nga computer. Or hindi gani mahambal nga sila nga ti sako man ko sila nga kay may mga ginahingagaw ko sa opisina sama nagtatrabaho ha. May mga opisina ha. May mga klase bla estudyantes nga nagtuon man ako. Pero hindi lang amuna ang classic ka physical activity ang inapangita abi sa lawas tay. Na makapulupabalhas ka gamay bala. Mga simple lang na yung mga reminders naton ha. As always, sama-sami, kag sa tanan niya tiyon, ginahatagan kita sang choices o kung palapilian. That choice is ours. Depende sa aton na hatagan kita da utan, pilian aton utan ka versus mga frozen foods. Kung mag-frozen foods ka, the choice is yours. Ugaling, ginapensyen data, nga mas nami kung tani, kung utan ang inyo sering kanon, kagpasulon sa lawas, agunto makalikaw kita sa pamaratian, ha? Ang programa The Secrets of Health. Mabatian kita sa tanan nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay. Kag sa tanan man sini nga mga XFM station sa Negros Island Region. Kag sa ato sini nga pagparagad para maghatag sa inyo sa dugang sini nga mga mapuslanon nga mga health tips and informations. Upod naton ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant. We have the Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sini nga pagpangalagad. Kag-upod man, siyempre, sa kinandan sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Ari naman kami ni Sir Josil nga panumbalik sa pagalagad, pag-share sa inyo pila naman ka mapuslanon sa nga mga updates or pila sa ni ka mga tupiko nga makahatag sa aton ano kaayuhan, especially pag-abot iya sa prevention.
0: And today, paghambalan ta, do, pareho sini sang pelikula. Katanaw ka mo sang pelikula nga The bad, the good, and the ugly.
1: Mm-hmm.
0: Tatlo ini

0: Tanan ka mga komedyante nga nagpasikat way back mga late 90s or if not mga early 2000. Subong niya nga aton sini nga topiko daw mo amo man Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: The good, the bad and the excess.
1: Amo ni ang isa sa tokibo naton Sir Josil. Ano ba ning good? Ano ba ning bad? Kag ano ba ning excess?
0: Magkamal kita excess daw tawag nato sini Melo. Do ka tolerable pa no?
1: Mm-hmm.
0: Pwede pero hindi talaga pagpatamaan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ti ang tanan nak toli pwede man mapasulod sa lawas ta hindi talang ugaling pagpatamaan.
1: Pero sa piyakman nga bahin Sir Josil, ang punto balang pag-abot iya sa lawas ta ini mga balatian bala. Nga posible kina experience na sang iban subong why ni mag-develop overnight nga kagabi kun kahapon pagsik ka pa why ka pa sa diabetes why ka pa hypertension tapos pagtulog ang pagbugtaw mara na. Kundi resulta ni Sir Josil sa ginagmay nga mga sulusubra.
0: Aha.
1: Ginagmay nga sulusubra nga nasupot sa lawas ta pag-abot sa panahon nagtipon.
0: Bangod kay wala kita ideya kondo ano gid man bala kadamo ang dapat naton pasudlon sa lawas ta. For example, carbohydrates. Ano gid man bala kadamo ang dapat nga intake naton kada kaon ta? Kagang pamangkot sini makapila kita dapat kay beses magkaon sang rich in carbohydrates kada adlaw. Timiyara hambal nga katatlo man lang ako magkaon pamahaw panyaga panyapon. Galing siling niya, nag-snacks ko kayo na tinapay.
1: Amo ni bala Sir Josil nga kung may bala nun bala na agyan ko lang isa, kwan, sa isa sinika video nga nagahambal isa ka speaker siya kung gusto ka magmanggara nun tunaan mo ang about sa pagmanggad.
0: Mm-hmm.
1: Kung gusto ka siniya magmalipayon tunaan mong about siniya sa happiness. So sa akon man yung opinion Sir Josil, kung gusto mo man maging healthy, magtuon kita dapat sa health.
0: Mm-hmm.
1: Para nga ma-maintain aton ang aton siring health, hindi ang balatian ako ng sakit.
0: Kag sa kada ambisyon ta, may mga ginasakripisyo, kag sacrifices kita dira, Dok Leo.
1: Correct.
0: Just to give you a specific example. Isa ka famous sining nagabaligya insurance policy.
1: Mm-hmm.
0: At the time, gamay pa lang ang mga nagabaligya insurance policies. Bangod kayang target niya, may migo siyang ara da sa isa ka airline company. Sila niya kung makuha niya ining mayuriya sa mga employees, labi na ginama pilots, co-pilots, and crew, sinihid ako ini.
1: Mm-hmm.
0: So, ginihimo niya, niya anong activities ang mga pilots nga ini kag mga crewman, co-pilots.
1: Mm-hmm.
0: So, na-notice niya nga ang mga kalabanan sa survey niya nga why insurance policies ng mga pilots naga-jogging Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So nginimo iya, sinaya I'm not used to it. Why kuya maana jogging?
1: Mm-hmm.
0: So nag-jogging siya upod sa mga piloto, nagkilalahay sila hambal nga, "Hello, how are you?" Oh, sinaya I'm one. Pagkatapos niya, "I'm selling you about this. If you have time, you can sit and talk."
1: Mm-hmm.
0: Tapos tanga nakuha iya, almost na monopolyan niya ang airline company employees from mm-hmm. pilots, co-pilots, and crew.
1: Mm-hmm.
0: Hasta sa ulihi nga nag-millionaryo, Dok Leo, mm-hmm. out of that.
1: Mm-hmm.
0: So, anong insakripisyo ya? Wala sa mana jogging, pero nag-jogging siya, bangod kay gusto ya, nga mag-millionaryo. So, correct. Nag-millionaryo siya, ginsakripisyo ya, ang discomfort kung tani para sa iya nga pag-jogging. Pero sa ulihi nga naanad sa jogging, you know, up to the last day, nga makaya ya Dok Leo ga-jogging sa bisan once a week na lang.
1: So tungod Sir Josil sa mga sacrifices niya na used ang lawas niya sa ginatawag healthy lifestyle, nakakwarta pa siya.
0: Oo, nagmillionaryo siya.
1: Correct.
0: Nakakwarta. And then na-used man siya sang healthy lifestyle nga mag-jogging sang ulihi actually, sang primero actually almost daily
1: mm-hmm.
0: everyday kun di aga hapon asa sang ulihi nga daw medyo batyag na lawas siya kay gaedad na. Once a week na lang gani kun kay isa Dok Leo. But why gid ginakalipatan niya kinanglan ko gid magpabalhas.
1: No, kapin pa tinakwa ya naman ang ya sining ako na. Ya sining
0: nalabot ya.
1: Nalabot ya naman ang tuyo ya.
0: Yeah. Oh. Ti para sa aton sini pwede taman gali mapabilin nga healthy ang aton nawas. But we need also to sacrifice. Sakripisyo kita.
1: Correct Sir Josil, ang mga kuan naton, ang mga pleasure naton, ang mga nauyunan naton,
0: mm-hmm.
1: ang mga mahapos para sa aton lang hindi makapayos lawas, sakripisyo naton. may mga tao, Sir Josiel, nga ginagmay nga mga bagay na budlayan sila mag-sacrifice mo.
0: Mm-hmm.
1: That's why hindi nila malabot ang ilasa ni dako nga mga handom. Suppose kung potential bala nila. Like for example, ultimo pag-inom sa kape, Sir Josiel, katamo sa ni makasakripisyo sa ni.
0: Alaban! Amo na ganing hambal daton si ni Doc Leo. Ti ko nag-inom ka mo kape, hindi ka mo sakripisyo abi sa mahambal nga naanda na namo na bini. Ti parang may sustansya kag binipisyo ka mo makuha, may nutrients sa mo makuha. Ti testingin nyo lang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix bala, Doc Leo?
1: So, kung hindi makasakripisyo, Sir Josiel, pwede man gali nga mapili kita sa nisang makabig na ton nga bisan paano may binipiso sa lawas.
0: Kiti may choices man kita sa kada hulag ta, Doc Leo. Paris mm-hmm. ni sa kape.
1: Mm-hmm.
0: Linibo ka brand siguro sa kape ang available. Pero pamangkot sina kon ano ang makuha ni mo sa imo sini brand sa kape nga ginagamit ka ginainom, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Pero hindi man siling na ginadayaw na to ni Sir Josiel kati diri ni sa ton sa nga pagpangalagad.
0: Mm-hmm.
1: Pero kada mo nagidiyas ang nanamitan, especially sa nga ton, sa Santon Gold Coffee Mix. Yung kada mo naka-appreciate, Sir Josiel, hindi lang sa humot, kundi sa yagid sa nga sabor.
0: Mm.
1: Gagang manami, pagid sa nga, samtang padayon ka nagainom sa nga coffee, like amun na nga regular mga coffee, ginbulos mo sa muna andan yung coffee, nagkapasulod ka pa adlaw-adlaw sa nga collagen ng glutathione, Sir Josiel, nga pampahuben.
0: Damo nang ginatawag nila nga, kon Santon Gold Coffee Mix bala imnon mo or Premium D3 Coffee Mix man or Santon Plus Coffee Mix, the more intake the better, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: In short, sini the more ang imo sini nga pagpangapi, masako imo pagpangapi, basta kaya lang sa kagalingon nimo, the better para sa imo sini nga lawas. Kay damo nga collagen, damo nga glutathione ang imong mapasulod, damo nga mangustin, damo nga palaya, damo nga malunggay, damo nga garlic, kay damo nga spirulina, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag sa mga tao especially nga hindi ya exposed permi sa silak sang adlaw nga nagaresulta sa vitamin D deficiency, Sir Josiel, nga kadamo sa mga posibleng idulot nga hindi maayo sa aton sini nga lawas. Ultimo sa pagpangapi, galing Sir Josiel, mabuligang dyan din naton, galing nga makahatag o kung madugangan naton, mapasudla naton sa vitamin D nga aton sa ring alawas kundi kita maka-expose ni sa silak sang adlaw.
0: Mm.
1: Pag-inom lang sa Premium D3 Coffee Mix, Sir Josiel, ginatawag din naton din sa expression naton nga vitamin or sunshine vitamin sa kada tasa nga pag-inom ni mo sa ni.
0: Ang tawag naton sa ni, you have the power of the sun in a cup. Or in a capsule.
1: Correct, Sir Josiel. Kagang manami pagid sa ni, kati sa kombinasyon sang sunthones, halin sa risa panit sa mangustin, kag vitamin D3 mismo, malikawa na ton, Sir Josiel, ang madata kamalapnagon sa mga lifestyle disease nga mo ang type 2 diabetes, tuon yung nagabulig, yun ay pa-improve sa ton sa ring insulin sensitivity.
0: Mm. In short, sir, may added benefits nga makuha ang nawas na ton. Basta, amo nang ato, sir, masami sir, nga i-imnon kung magpangapi kita. Diba, balang mga kabataan kung sa gasabit, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Bal nila siya, si nanay, si tatay, ito gapulo pang api. Mayad man na gapulo pang api. Way datakong inabaklang ko nakirim nun. Ti ara dang Santon Plus Coffee Mix. Pwede, mga 5 years old yung bata. Pwede nakajoin kay nanay, kay tatay. Hambal nga, tay, nay, pangapi kita.
1: Yeah, correct, Sir Josiel, ano? Agasagin ni, pero hindi ni pagpausuhon sa mga bata. Nga sugoon niyo sa tatay niyo magsagi-edit tubi, ha?
0: Hambal nga, nay, tay, init to tay tubi. Hindi ha, kamo init.
1: Kamo ya init to. Respetar kamo sa ganikanan nyo.
0: Para hindi makamo magsinggit nga, tay, init to tay tubig.
1: Ang punto pala, Sir Josiel, manutaran na ton, bala nga, kung ano ang lifestyle sa ganikanan, ginasunod din isang kabataan.
0: Mm.
1: Kadamo ko sa naibalaan, Sir Josiel, ang kabataan, makabalo na magpanigarilyo sa lingkod nga edad. Anong rason? Ginasugo sa tatay or nanay nga magbakal sa sigarilyo sa merkado or sa tindahan.
0: Okay lang akong ginasugo, Doc Leo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Mahambal pa na nga sindihin na lang tutuway ko ni lighter.
1: Amo na nga maanad na ng mga bata, bla Sir Josiel. Amo man sa coffee, ginahambal bla ni Sir Josiel, wala nga. Sa pag-inom sa coffee, gasabit ang iban sa mga bata. Pero may ara kita, Sir Josiel, nga pwedeng-pwede gidiyas mga bata kagwaay sing caffeine. Instead, makabulig pa ya sa brain, makabulig pa sa heart, makapanami pa sa blood circulation. Pwede sa bata, pwede sa mga hamtong, pwede sa may edad-edad. Amo ni nga ton sa nga Santon Plus Coffee Mix. Kagaman namin sa ni Sir Josiel, kay may source of protein kita. O kung ginahatagan kita sa protina, samtang nagapangape kita.
0: Hmm. Yun ang protein is an important nga demand ba sa lawas na ton. Nga dapat na ton sinipasudlon eh. Pero ti ang pinaka anchor gid sang tanan, Doc Leo, nga matawag na ito, sinigyan na pasulod sa lawas ta. Na mag-sandi kita sa diskusyon ta, the good, the bad, and the excess. Amo niyang carbohydrates. So if we speak about carbohydrates, ano malain gid man indok ang carbohydrates? Mambalang tikon malain carbohydrates, yun ang tamagkaon sang rich in carbohydrates, eh, pariyo sa bisang kanon. Kagwanta kayhan hindi ka kakaon ka kanon in a day.
1: Mayara, Sir Josel, mga grupo, subong away, nagiman sila nagkakaon sang kanon.
0: Ini mga no-carbs advocates, no?
1: No carbs or low carb, Sir Josel.
0: Mm.
1: Pero, syempre, base sa aton, sir nga pag-istoryahan, kilalaho na to ng maayo, ang hindi maayo, kag ang sobra, or the good, the bad, and the excess, choosing the right carbohydrates.
0: Mm. Maghambal kita sang the bad, the good, the bad, and the excess. Ang intake sang carbohydrates, sa dini matupa, Dok Leo? Sa the good, the bad, or sa the excess?
1: Depende sa carbohydrates mo, Sir Josel, nga ginakuhaan. Or sa source din mo sang carbohydrates.
0: Hindi kaya binaton yang source lang nato sa carbohydrates, kanon mo.
1: Mm-hmm.
0: Na use kita, nga siya mo, grabe naman carb intake mo ba? Duha naman kakap nga kanon ang nakaon mo. Selling niya ako gani, why na kuya ga rice mo? Mm-hmm. Selling niya ang nakaon ko, ya tinapay na lang. Tagtunga selling niya sa loaf nga pan. Sa, ah, nalik ka builo, tag-isa man ka loaf nga pan. Itin niya, why na kuya rice intake? Abiya ko ro, nakapuasa na sa carbohydrates, Dok Leo.
1: Mm-hmm. Amo ganin ni Sir Josel nga aton kilalahon karon ng mga sources. So kung ano mga carbohydrates nga dapat natin ipasunod sa aton, sir, ngalawas, kasubong sa mga ginatawag na andan bala naton, Sir Josel, ngang ibans ni nagkakabalaka na nagkakagilty na kumagkaon sila sa mga carbohydrates sa mga pagkaon, Sir Josel, o kung mga source of carbohydrates bala ang iban gani muning hambali, Sir Josel, nga masakripisyo na kung magwanta na lang ila sa nga kaugalingon kay hindi na sila magkaon kanon.
0: Mm.
1: May fear ang iban sa nga magsige na pasulod tungod nga may mga condition o kung may mga balatian at sila sa lawas, especially insulin resistance, fatty liver disease, type 2 diabetes. Nga iban sa ni doginagutom pa kuntani kung makatilaw man sa kanon pero limitado katama. Kag ang iban, why nagyadyan ni Sir Josel nagatilaw sa ni?
0: Okay. So we have so many sources. Damo kita sources ang carbohydrates sa Dok Leo, no? Hindi man niya mahambali ko. Ay siya, grabe ang carb intake mo. Siling niya, bad for your health na. Bad for your body na, Dok Leo.
1: Depende, Sir Josel, liwato na ton. Sa kung ano nga klase sang carbohydrates ang aton sini nga gina pasulod.
0: Pero kinanglan sa lawas ta ang carbohydrates, Dok Leo.
1: Kinanglan gid sang lawas na aton ang carbohydrates sa Sir Josel, tuman na ni ka importante, no? Kay nga man, ang carbohydrates among isa sa ginatawag tatlo sa mayor nga nutrients. Ang ginatawag naton nga macronutrients nga kinahanglanon sa aton sini nga lawas. Kinanglanon ang protein, kinanglanon sini ang fat, kag kinanglanon sini, Sir Josel, ang carbohydrates.
0: Hmm. Kahit isa masami, ang nanda na ito, ha? And this is true especially sa mga medyo plupigadob lang pag sinalayo. Ang over-consumption sang carbohydrates. In short, sini, ginapadag-anta na lang sang carbohydrates para mabusog kita, Dok Leo.
1: May ara yun, Sir Josel, no? Siguro na andanta na bilang mga Pilipino.
0: Mm.
1: Ang bala nun, balang bahala... sudan.
0: Mm-hmm. Basta may kanon lang.
1: May kanon lang.
0: Oh.
1: May asin lang yan, Sir Josel. Daog na mo.
0: Oo, oh, makaginamos ka kung isa. Hambal mo, maya na na.
1: Mm. Sakto na.
0: No. So, ginapadaganta lang. Ano gidang nutrients na ito sa asin man? Sodium, sodium chloride lang na makuha na ito. Mm-hmm. So, maghambal ka chloride, chlorine na. Maghambal ikaw sodium, an element na. So sodium lang gid kag chlorine or chloride makuha na ton dra. That's why it's called the sodium chloride in SAL. Ang asin, di ko na may ginamos ka dati somehow, Dok Leo. Isa dra ti asin gapon makuha na ton. So why kita dugang sininga intake? Ang resulta ya overconsumption sang carbohydrates kay ginabusog ta lang ang kaugalingon ta sa kanon. Kaya huwag kita utan, huwag kita prutas, amula ng pagkaon, Dok Leo. So what's the danger? How? Anong delikado dari, Dok Leo?
1: So makulangan kita, Sir Josel, sinisama kinahanglano na ton. Muni, amuni nga hambal bala na ton, kaina sa pag-umpisa na ton. Gusto kita maging healthy. Doon na ton ang ginatawag about sa health.
0: Mm-hmm.
1: Para nga may mga ginatawag informed decisions kita, mga pagdesisyon na ton, untatan ko blani, sigihon ko blani, o kung basi, may choices malanggali nga healthy sa aton sa nga lawas, nga hindi man masakripisyo ang aton sa nga health, hindi man magresulta sa nga sa nagkarinlain niya komplikasyon na badatian. Nga bala nun, Sir Josel, nga hindi ka magkaon sa carbohydrates kay malain na. kilalahon naton kung ano ang carbohydrates gali ang hindi maayo sa aton sininga lawas kag ano iya ang makapaayo sa aton sininga lawas. Like ang naandan na binaton Sir Josel, kung magkaon kita, syempre staple food sa mga Pilipino and Asians, rice.
0: Oo.
1: Ang kinalain lang sa nakita ko man Sir Josel sa ako na yung obserbasyon sa ibang nga pungsod yung nagkakaon rice, Japan, sa ibang sanay Thailand, Vietnam, kakaon mo sila rice pero aktibo galing abi sila Sir Josel physically.
0: Oo.
1: Sa napanilagan kumandari sa aton, may ara man niya pagtapos kaon sa nga rice, active mang Japan, pero ang ibang Sir Josel sakto lang lamang pahunay-hunay bla.
0: Sa Vietnam for example, kalabanan sa mga tao dito using bicycle as a means of transportation for short distance travel, Dok Leon.
1: Correct. Kag kun makaya ganin Sir Josel, lakat-lakat lang eh.
0: Kag may nagaguyod pagani dito iya sang dari sa aton tricycle, tricycle why much of a physical work. Dito sila yan, may ginaguyod pagiganing daw karo eh.
1: Tawag yan nagaguyod.
0: Tawag aguyod.
1: Correct.
0: Oo. Pero they are much healthier gani, kumparan mo sa iban, nga damo kwarta, grabing panginaon, pero hindi healthy ang lawas.
1: Correct, Sir Josel. Tigakaon mo na sila sang rice.
0: Oo.
1: Magamit lang galing nila, Sir Josel, ang kaloriya, kung ng energy, halin sa rice or carbohydrates sa ginpakaon nila. Kag sa aton man, dapat kilalahon man aton kung ano ang ginatawag sahis ang carbohydrates sa ginanglanon sa aton sa nga lawas. Kaya man, ang healthy carbohydrates gali nga dapat ipasulod naton sa lawas naton, nagaupod ni sang may ara sa ginatawag fiber, may ara sang vitamins, may minerals, may antioxidant, may water. Samantalang naandan na yan naton Sir Josel ng carbohydrates, muna makasiling kita nga doon ni Mayos lawas naton, may sugar, may calories, kag very little nutrition. Nga man, kay ang kalabanan sa ni Sir Josel, highly processed food. Hindi lang sa ginatawag carbohydrates in themselves nga ginapasulod naton sa aton sininga lawas, kundi tungod sa pagproseso sa ni Sir Josel nga ginasatisfy lang ang aton sininga panabor.
0: So diri kita sa excess, we need carbohydrates, kinanglanta magkaon kanon, kinanglanta ang carbohydrates and ina makuha naton sa kanon, makuha naton sa mga bakery products, mga tinapay bala. May makuha kita dira nga no carbohydrates. Pero what if masubrahan kita kakaon sa carbohydrates? What will happen, Dok Leo?
1: Amo ni problema, Sir Josel. Ang carbohydrates, sabi, kung makaon na to na sa ginaprocess ng lawas into glucose. Nga may energy kita sa ni after that. Kag, ang sugar, Sir Josel, ano, nga ginagamit sa aton sa lawas, magluwas sa ginapasulod na to, pinagi sa carbohydrates, ang lawas mismo na to, nagahimo, gadiya sa sugar, bisang na to magpasulod sa carbohydrates. Amo na ginatawag na to ng gluconeogenesis. No. Pagkagab, alam mo, producer niya, pagkagahon, no, producer niya, ang aton sa ninyo lawas, ang sugar, pinagi sa aton sa ninyo atay, isa sa rason sina, para nga magbugtaw kita, energize kita pagkaaga.
0: Ah, may mga convertible to sugar kita, nga mga istaka sa sulod sa lawas, Dok Leon.
1: Ginastore na sa aton sa ninyo atay, Sir Josel, no? Pero, ang aton, kung ang aton sa ninyo lifestyle na, anad kita sa ninyo, Sir Josel, sa basta lang carbohydrates. Huwag kita sinin nagatuon kung ano ang manami nga source ng carbohydrates. Dili sinin nagkakaproblema kita. Kaya base karon highly processed food. Ang hindi lamang carbohydrates ang ginapasulod naton sa aton sa ringa lawas. Kundi pinaagi sinin sa mga may sugar, may ginatawag mataas sa calories, kay very little nutrition. Ang overconsumption sinin mga carbohydrates, Sir Josel, pero ihambal pa naton Sir Josel, kung ano yung mga carbohydrates na masabi natin ginakaonaw. Mga sources naton.
0: Ang balan ko lang niya, unagid, kanon kag tinapay, Dok Leo?
1: White rice, Sir Josel, specifically. White bread. Muna kung isa, medyo gaan taman sa gamay, Sir Josel, nga kwan, ano, nga pag pain.
0: So white rice is number one, ha? White, hindi man kita bi magkaon sa hambal. Hambal naton sinikon may mga nagabilin pa blang daw yabok-yabok bala, Dok Leo. Sana ano man na siling yang daw laon man ang imo sining bugas siling ya. Siling yan nanggapugati blas niya makaglahan naman kanon nang nakagigid bala palis, Dok Leo.
1: Ang iban Sir Josel kagang kalabanan na anad na bi sa mahamis, maputi kag mahumot.
0: Oho.
1: O, sino mo na bindiganahan sa Sir Josel man?
0: Ah, tikon sa tao pa, way gurot may mangindi si Nader Leo.
1: Ginalagas pa na gani.
0: Oo.
1: O, sino mo na bindigan sa Josel ang ganahan sa nga dahil magani ka panibin sa raya man? Pero ang punto rin sin pag-abot iya sa rice, kunang polished ang aton sa nga pagkaon Sir Josel, brown rice na, why na iya makiskisan?
0: Not specifically magambal kita nga brown rice. Nang brown ang color, ha? Maghambal kita nga brown rice, Dok Leo. I-define natin ang brown rice, butang balon sini. Inang wala, gidbala, malisgisan, itmayad. hindi siya kay will or well milled rice. Inang may ara pa sa sang daw yabok-yabok kon imo sininga hakpon. Nga may ara sang powdery like nagaputos pa sa iya bala. Ang maghambal kita nga white rice, inang pamatsyagan mo, dar pidi mapangispihuan sa kaputi bala, Dok Leo.
1: Yeah, pag kumusun mo, Sir Yusel, why ka na gani sing pulbo, sina nga makuhan sa imo sila yung kamote.
0: Sinaw na gani kon kaisa eh.
1: Yes, Sir Yusel.
0: So, mo ng white rice, ang brown rice, ang may pulbos-pulbos pa.
1: Oh, kaginanglan mo sina kalalaw, Sir Yusel?
0: Tapan?
1: Tapan mo pagin.
0: Oh.
1: Kitsakto lang na ginkuhaan sang upak mo.
0: Oh.
1: Kung masubrahan kita, Sir Yusel, sa carbohydrates, gani paborable sa aton sir nga lawas, anong matabo? Posible, Sir Yusel, may elevate ang aton sir nga triglyceride. Nagataas ang aton sa nga risk sa fatty liver disease. Hindi lang sa ilim nun, no? Kung makahulubog ng ilim nun, pati mangali sa carbohydrates. Ang blood sugar naton, Sir Josiel, hindi ta mapaktan. Ha? May blood sugar swings kita, kasubong blas ang mood swing man bala. Amo man is blood sugar naton, saka naog. Greater appetite sa pila sa nga mga tao, Sir Josiel. Observa rin bala, kung nagkakaon ka sa mga makalamay o kung mga matamis sa mga pagkaon, Sir Josiel, hindi ka basta sina makabatsyag sang kabusog. Gusto mo pagidgani, magdugang, iban sa nga crave. Pero hindi man tanan ha. Kaya kung mahilig magita sa carbohydrates, excess and excess perme, pati kali aton ngipon, Sir Josiel, posible nga maapektuhan sa din, no? Tungod sa frequent exposure sa fermentable carbohydrates nga nagahatag sa mga ginatawag oral bacteria more substrate to produce acids, increasing tooth decay risk.
0: Ah, mo, manggalin ako nga, nagkaguab. Ikaw, abita ko, umum lang perme ka, dulce ang ubrata nga nagkaguab kita, gali mo kay pati man ang excess consumption ng carbohydrates, ha?
1: Tikay may sugar, Sir Josiel, ang kwan eh, ang dulce.
0: No.
1: Magluwas pagid sa ibansi ni nga mga sangkap niya, dira. Amuman na may efekto man sa aton nga sa aton sa nga panit kay ang high glycemic sining dietary patterns posible, Sir Josiel, ang magpalala sang pungkod sa pila sini ka mga tao. Nagapataas man sa aton sining uric acid. That's why iban sining may mataas nga uric acid sa Josiel, magluwas sa ginapalikaw naton sa pagkaon sini sa mga purine rich nga mga kalanon. Might as well, ikawan man ang damo ng mga carbohydrates, especially kung hindi siya healthy ang source nimo. Kaya posible, budlayan ka magpanubo sa imo sa nga uric acid levels. Micronutrient displacement. Kung dagaya, permi kung bastante kita permi sa ginatawag unhealthy nga carbohydrates, posible, Sir Josiel, amun yung mag-dominate sa aton sa nga pagkaon. Kapin pa, ah, tandaan na, kapin pa kung naanda na ton, kagkadamo gid sini sang guilty, yung magkaon kita, una gid permi ang white rice.
0: Mm.
1: Ulihi permi ang sudaan or ulihi permi ang utan.
0: Tama sa galuan na hindi, ang pinakamauna permi sa aton is, din ka man magkadto. Ang ginauna per me, the typical type of Filipino servings, kanon and then sudan.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat kuntani, prutas, utan, kanon.
1: Correct.
0: Dapat katapusan ng kanon. That's why makita ninyo sa mga fine dining restaurants, especially abroad. Kanto ka mo sa mga fine dining restaurants, sa mga 4-star, 5-star hotel and hotels, manotis din yung ang rice ara na sa pinakapunta sang ginapilahan.
1: Mm-hmm.
0: Ginauna gid na ara dami sa ka-section ng fruits. Ang sunod sina is amon ang sudan tawag ta. Vegetables manda or karne manda or isda manda. And din ang pinaka-last sina amon ang carbo supply ang kanon.
1: Matingala niya, Sir Josiel, ang mga Pilipino, mga Pinoy, Sir Josiel.
0: Hindi kanon man.
1: Kaya dapat unagi para may kanon.
0: Oo.
1: Amo na yun, anda na ton mo, una kanon, tapos may gamay nga utan dira.
0: Mm-hmm.
1: O kung may sudan dira. Unahon yun para may kanon, Sir Josiel, ano?
0: Mm.
1: Hindi naman kapaayo. Kaya disugon niya sini ang protein, disugon sini pila ka mga vitamina, disugon sini pila ka mga minerals. Instead niya makapanghikot sila, una dito sa aton sini nga lawas kun unahon tani naton ang prutas or utan kag ang protina kag pinakaulihi ang carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Kapin pa ko ng carbohydrates, Sir Josiel, simple or hindi healthy sini nga carbohydrates.
0: Oh.
1: Ang imo sini nga pasulod sa lawas. Pagkatapos, Sir Josiel, kun sobra man ang aton sini nga carbohydrates, ang resulta ini sa post meal sleepiness. Mo na ginaluwat diwat aton blood re.
0: Ga gausap pag apongoyab.
1: Sini ka blanga daw ay mo ko na tuyo hagina antes ko magkaon. Pero tapos sa kanon kanami tulog gaw.
0: Tibiyara gani nga hambal nila bala Doc Leo. Mm-hmm. Way pakaubos kasi namo sa pinggan niya gahuyukan. No?
1: Amo ni problema Sir Josel. Unta balon, isa man gali ka patimaan nga sobrahan na kita sa ni sa ginatawag consumption sa aton sa nga carbohydrates. Kag indirectly nagapataas man sa risgo Sir Josel sa cardiovascular disease.
0: Oh. So amo nang excess and excesses. Buta mo sa ni excess consumption sang carbohydrates. Ang ginatawag nato sa nga hindi man healthy nga source ang carbohydrates, kaya may healthy source kita sang carb o kon carbohydrates. Now, kung may excess ginatawag, may kulang man niya, Dok Leo.
1: Correct.
0: So kung kulang ikaw sa carbohydrates intake, anong delikado sa lawas nato, Dok Leo?
1: Amo ganin ni Sir Josel nga nagahatag kita sang suggestion sang mga option na no, mga choices. Kung hindi kaya, kung hindi may resulta sang kafe mo, kagini kayo makauntat sang kafe, ari ang mga choices natin, Sir Josel. Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kung hindi ka pagidya, mag-inom sang Wising Cafe o caffeine, kagini ka man mag-inom yun sa mga version of coffee nga bisan way pa sang caffeine, kagusto mo tea, ara man yung aton sa nga Sunthone Gold Herbal Tea.
0: Oh.
1: Kumbaga may mga choices, Sir Josel. Kaya ang problema sa kadaman, Sir Josel, untatan nila ang hindi makapaayo, why man sila sangin bulos? May imbalance, Sir Josel. So, diri karon, untatan nato ng carbohydrates, kaya hindi makapaayo sa lawas. Sa na-mention nato ng excesses, ang motong result, ang consequences. Pero ano naman ang matabo, Sir Josel, kung ay kita sang ibulos, makulangan naman kita sa nisa carbohydrates. Actually, ang lawas nato, Sir Josel, kung mag-untat kita sa carbohydrates, mag-a-adjust lang iniya. Pero hindi sa tanan nga tao.
0: Tama nang hambal to sa joke time mala, Dok Leo. Kinahanglan ta naman ang isa ka-M actually mo. Dumdumon ta gigid permina sa carbohydrates intake. Kinahanglan malansi. Malansi ba? Malansi.
1: Malansi hon gadap. Kaya nga man, kung madula kita Sir Josel sa malansi, problem gid. Ano mga possible signs? Kung nalibawa kulang magkita sa niya sa carbohydrates. Kiti sa rason ganyan sa iban, hindi na ko magkaon rice, hindi naman ko magkaon bread, kay hindi gali makapayo sa akon sa lawas. Nakulangan kita sa pag-intiende, may pwede magaling kita sa mabulos. So, no resulta ka kung makulangan kita. Number one, constant fatigue. Pirme kita kapoy. Bisan pa nagtulog kita sa gabi, Sir Josel, pagbuktad na pagkaaga, kapoy gyapon kita.
0: Why persa?
1: Hindi kita kondisyon. Ang iban, Sir Josel, hindi makatulog sa gabi kay kadamo sa ginabatsyag sa ila sa ninga tiyan, kati kulang gani mo ang ila sa ninga ginkaon.
0: No.
1: Pero, kwan lang ha, reminder lang gin sa aton sa mga tagparamati, as much as possible, ang pinakamatayog na kung tani nga kaon sa gabi, kung maluoy ka mo sa lawas nyo, alas 6 or alas 7 sa gabi, pinakagabi na gidina.
0: Because you need to give your body a time to digest at least mga 3 hours before kamo tani magtulog.
1: Correct, Sir Josel. Kapin pa kalabanan nga dan, Sir Josel, ginakaon sa gabi, healthy bala. Mga instant bala, mga processed. Kag ang carbohydrates gin mismo eh, nga ginapasulod na ton sa ton sa ring lawas. Pero may ara kita, Sir Josel, masuggest sa ni. Kung ang problem sa ni sa gabi is hindi komportable inyo pamatyag, nagresulta sa hindi mahamuok nga pagtulog, kag dugay-dugay ka mo sa ni nagbugtaw sa gamay lang mga kulas-kulas bala, para mabuligan nga makondisyon inyo pamatyag, unahon anay pakondisyon ng tiyan, Sir Josel. Kaya kung kondisyon ng tiyan, laban-laban gid, manami ang aton sa nga tulog. Abi nyo kung nano, ang isang makabulig pa kondisyon sa aton sa nga tiyan, hindi kita mag-inom sang coffee. Though may mga tao, Sir Josel, nga nag-inom sang coffee, nami gyapon nila tulog, tungod nga may mataas silang threshold o tolerance sa caffeine. Pero kung mag-inom ka mo sang Sunthone Gold Coffee Mix, makabulig pang panami sa pagtulog. Sana nga pamaagi, ginakondisyon sa nga aton sa nga digestive system. Kung manaming kondisyon sa aton digestive system, naganami aton panunaw, naganami ang nutrient absorption, naganami pagin ang bowel movement pagkaaga, kagmadamo na si Sir Josel ang nakatilaw ka nakatesting sa pag-inom sang Sunthone Gold Herbal Tea, 1 hour before bedtime, nami tulog pagkaaga, nami ang pamuhin. Pero, kung nalimbawa, Sir Josel, kulang kaya sa carbohydrates, isa sa pamatyag mo sa ni constant fatigue. Halin sa pagbugtaw sa aga, Sir Josel, hasta na lang maghapon, daw kakapoy. Kag amuman nini ang ginapanugyan naton sa aton sa mga tagpalamati. Nga pagkaaga gani, kung gusto ka mo nga magpabilin nga mapagsi kung tanin nyo sa nga lawas, amat-amaton nyo. Ganin nyo pagbumbahan sang sobra-sobra carbohydrates ang inyo sa nga lawas.
0: No.
1: kaya hindi man makapayo. Pero kung kulang, hindi man makapayo, Sir Josil.
0: So, dapat malansigid.
1: Malansigid? Oo. Oo. Parang hindi kita sinim magka-problema, Sir Josil. Ano?
0: Ang tawag, sign number one, constant fatigue.
1: Yes.
0: Kung sa Ilonggo pa, allows performance.
1: Wag gini, luya gini.
0: Oo.
1: Kumbaga, wag nang gandang tulan, lumok pa gid.
0: Oo.
1: Problema gid. Pagkatapos, Sir Josil, ining brain fog.
0: Loading.
1: Loading per me. Oh, nag-lag.
0: Inaguro yung wifi eh.
1: Di man sa ni Sir Josil, lagi inugtas mo. Bukapin pa bala ko may importante kasi ng document kinasend Sir Josil. Pagkatapos, loading pagid. Pagkatapos, limitado pagkat ng time mo nga ginahingagaw mo.
0: Irritable ka.
1: Doon yung maintindihan mo.
0: Ti iniya ng ginatubang mo bala pagkatapos, klaro-klaro pamangkot mo, hambalo niya ka, ha?
1: Ha? Tapos, kung nag-joke-joke ka bala Sir Josil, after 5 minutes, para sa makadlaw. Brain fog. I can't think clearly. Masami ako malipat sa mga bagay-bagay nga sang una do aktibo man nga kon sa nga memorya. Nagahina yang akon sa nga utok. Ini tungod nag-adjust Sir Josil ang aton sa nga brain sa ginatawag glucose availability. Especially kung nag-adjust ka din sa carbohydrates, mga inadlaw kung sinimana pa lang bala Sir Josil, ang imo sinin nga adjustment. Ang pinakapunto na ton, dari, pinakamanami, siguro kilalahon lang na ton ang carbohydrates na dapat na ton ipasulod para hindi man ta sinin ma-imbalance o kung ma-out of balance Sir Josil sa carbohydrates na ton na kinanglanon sa nga adlaw-adlaw. And then number 3, mo itong habal Sir Josil, gina, irritable ka.
0: Arabuton.
1: Arabuton. Naga-irritable. Tama, may mga may termino kita Sir Josil sa Ingles na tawag hungry. Pero H-A-N-G-R-Y. Hindi iya hungry Sir Josil ng H-U ha. Kundi kombinasyon na ni sang hunger kag angry. Ning gutom ka nga gainit ulo mo. Kalabanan kaya man Sir Josil, sino nagainit ulo eh. Tungod ini sa ginatawag paglubo sa carbohydrates sa aton sa nga lawas. Muna sa limblan nilang ginambal naman Sir Josil sa nagligyan pa nga. Hindi gali tambo kagunod sa baboy makapahiblad at makaperitars tao. Kuning tulan.
0: Okay. Pagka-irritable, pagka-arabuton. Isa pa yun rin, Dok Leo, ano eh? Permilang sakit ang ulo. Ano sinig daw malitik ang ulo ko.
1: Yes, Sir Josil. Kadamo sang mga nag-message sa ato, nagapangayo sila sang question, kung ano ang ila mahimo sa mga palanakit sang ila sining kalawasan, Sir Josil. Lakip na sa may mga migraine headache bala nga pabalik-balik. Abi mo kung nano. Ang suggestion nato number one, dugangay nyo inom tubi. Kasi kulang lang kamo sinis sa pag-inom sang tubi. Pagkatapos, ang inyo sining carbohydrate source dapat complex. Instead na magkaon ka mo damo rice, kaon ka mo bala tinanok nga kamote, tinanok nga mais.
0: Saging.
1: Oo, kung na saging. Pagkatapos, kung di kanyang magwantang sakit, tumarin nyo sang cess the pain. Kadamo, Sir Josel, sa naka-appreciate nga amo ng aton sa nga suggestion, di kadamo naman sa naulian na ngayon ang hindi nagatumar sa cess the pain, subong, tungkol nyo ay na nagbalik ang sakit sa nila sa nga ulo.
0: Pero may hara kung kaysa nga kulang intake mo, Dok Leo, sang carbohydrates bala. Lingin ulo mo, dumatumba ka mo.
1: Kay number one, Sir Josil, sa pagbugtaw mo palang sa aga nga dan, kulang ka na sa energy. That's why, sa bilog nga daw, Sir Josil, affectado, gid, ara ng lingin sang ulo, alang ara ng exhaustion, tumansin nga kakapoy, sa bilog, halaw sa nga adlaw. Tinugangan, pagkat ko naga sinakit ang imo sa nga ulo. Tungod, Sir Josil, no, ang carbohydrate intake nimo nagaresulta Sir Josil sa ginatawag pag-decrease ang glycogen nga dira na nga dan sa lawas naton. Water loss increases kagang electrolytes naton kasubong sang sodium nagaka-lost man Sir Josil kagang iban sa nite ginapapati na lang ila sa nikagalingon nga maayo gini siguro nga efekto sa ako na no kaya nagamatamat na ako sa nibiya sa carbohydrates. Be careful lang kita kag dapat may guidance kita Sir Josil sa mga nakahibalo. Especially kung gusto na ton maglikaw sa carbohydrates. Pero simple na ton yung panagyan, Sir Josil. Piliin lang na ton. Para hindi man magdulaan sang hindi man kita madula sa malansi, Sir Josil. Dapat piliin na ton. Kung anong ipasulod na ton, lakip na sa carbohydrates.
0: Isa pa ang kulang integrally sa carbohydrates, Dok Leo. Amon yung dapat na ton tandaan ay hindi lang niya padamo-damo sa kaon. Nagaka-constipate ka gali, it can also result sa ginatawag nga constipation, Dok Leo, kung kulang ka sa carbohydrates sa intake.
1: Hindi man Sir Josil makabig na ton nga daamugin yung kausa, no? Sa constipation, kundi masiling na ton yung factor ini kung kulang ka sa carbohydrates. Pero, liwaton ta ha, masiling makita nga masobrahan kita sa carbohydrates so kung makulangan kita, posible gyapon Sir Josel ng constipation. Like for example, ginakargahan mong imusunin ng lawas ang sobra-sobra na ganyan carbohydrates eh. Pero kung refined source, refined carbohydrates Sir Josel, ang imusunin ng source, why gyapon sang fiber? So constipation gyapon na result.
0: Mm.
1: So kung makulangan ka man Sir Josel, constipation gyapon. Kaya nga aman, kung hindi man healthy ang imo sining ibulos sa carbohydrates like ginito ang fruits, whole grains, beans, fiber-rich vegetables, kulang ka sa fiber, kulang ka sa water, resulta sa constipation Sir Josel.
0: Okay. So importante ini ang ginatawag na to sining balance. Kasi mga katulad sini, Dok Leo, ang pagkaon sang kalabanan subong sa aton, ibandara may kwarta pero masako. Hindi na makapreparar sang healthy nga mga kalanunon abi or sudan. May ara man niya, may tiyempo pero kulang sa kwarta.
1: Mm-hmm.
0: Ang pamangkot sini paano naton ini balansehon kag paano naton masuplementuhan ang lawas ta. Make it a habit nya kun masami naman lang kamo kulang permisa ginatawag sini utan bala Dok Leo. Yun ang pag-inom sa Sunthon plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, plus ang Vitamin C nga Sunthon Vitamin C, makabulig para mabalansi ang mga kakulangan sa nutrients sa ato sining lawas nga pwede makaresulta sang naglilain sining balatian Dok Leo.
1: Yeah, correct Sir Josel. Kag ti ang lawas na ton, liwato na ton, nga kinanglan ini sa mga macronutrients Sir Josel. Kinanglan ini sang protina, kinanglan ini sang carbohydrate, sa kinanglan ini sang fat. Kagti ang carbohydrate Sir Josel, isa man sa isang type gali amo ang fiber eh. Ang fiber is a type of carbohydrates magaling di niya matunaw, di niya digestible carbohydrates nga ginahimo sang aton sa lawas sa glucose, i-convert niya kun makaon na naton. Ti ang fiber Sir Josel halin sa ni sa balunggay.
0: Uh-huh.
1: Ang fiber halin sa ni sa ampalaya. Ang fiber sa ni halin sa bunga sa isang mangustin or panit sa isang mangustin, makabulig ni Sir Josel sa aton sa ning lawas ng ginapasulod naton. Kati amo ning mga mayor nga sangkap sa aton sa ning Sunthon Gold Herbal Capsule.
0: Mm.
1: Kag since nga may ara sila Sir Josel sa ginatuwag fiber at type of carbohydrates man, pero hindi naton niya masaligan Sir Josel nga maging source ng carbohydrates ginaton. Siyempre kaon kita sa ginatuwag carbohydrates from good sources. Yeah. Mm. Amunin ko nakilala na naton ang bad, dapat usisao mo naton kung ano ang good, kag dapat dira kita Sir Josel sa husto lang para nga malansi gani, malikawan naton na excesses.
0: Ang mga healthy sources or sources of healthy carbohydrates, amunin brown rice, butamalus ni unpolished bala, may ara pa daw, yabok-yabok bala kung kumuun mo, kamote, pagkatapos mais, tinanok bla, vegetable and beans, whole grain bread, kami aras ang white bread mo. May label na dapat sa label ya kay balo kita dara maghambal kag makaintindi kita dapat kung anong butambalon sang whole wet bread.
1: Correct Sir Josel no, pero mabalaan na ton kung damo ang wheat sa Sir Josel sang bread. Tig-asa kang masagupra.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya mahumok kag nagadalhay lang.
0: Kalabanan si ni Dok Leo nang usapon ni mo bala mambal dumagabol.
1: Correct,
0: tawag na to dumagabol no. Mm-hmm. Ina may mga bilog-bilog bala kada magisrang sa dila ta. Tapos ang whole grain nga pasta. Ang mga bad sources naman. Candies, sino-sino da gagam dulces bong. Soft drinks, bao, sino-sino naka 1 liter. Mga cookies or bakery products, mga sugary, tamis ba lang mga cereals, mga sweetened beverages, mga unhealthy sources inasang carbohydrates converted into sugar sa kinanglanon sa ato sininganawas. Pero ang pamangkot sini Dok Leo, kung maghambal kita ya Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthon Vitamin C, para iniya sa tanan eh. Supplementation para mabalansin naton ang mga kulang ng mga nutrients sa lawas ta. Pero mamangkot abi kita Dok Leo, ang pamangkot. Sino dapat ang mas may madamo nga konsumo? Hindi man pwede nga niya si Parito sila nga 1 cup of rice lang hinakaon niya. Nag-opisina. Tikon imo iya manugarado kaya. Butang malusini, dako man ang demand sa imo sini nga carbo intake.
1: Mm-hmm.
0: So, sanday sino kalabanan si Doc sa Filipino settings bala sa pangabuhi? Ang mas nagakinang lang sa damo ang carbohydrates in takeout.
1: Kung sa salakyan pa, Sir Josil, ano nga salakyan ang kinanglan sang damo sa nga krudo or gasolina?
0: Ang nagasakas bukid.
1: Kag ang permi, Sir Josil, nagabiyahe.
0: Oo.
1: Kahit kung dira malang permis sa imo sa nga parking lot or parking area, huwag ka sa kinanglanon, sa Sir Josel, sige tughong. Pero kinanglanon mo kung sige hulag. Kaya ang carbohydrates, amo ning serbig gatong kung fuel na ton, Sir Josel. So, butang balon, ang mga tao kinanglan sang dugang kag mas mataas nga energy, amo ang kinanglan magkaon sang dugang nga carbohydrates, Sir Josel. Isa sini, ang mga kabataan kag mga teenagers, ang mga nagadako bla, Sir Josel,
0: ito
1: manotis yung mga kabataan, Sir Josel, doon ay ginakapoy eh.
0: Palahulag.
1: Palahulag. Kag hindi ka mo matingala kung ang kabataan palahulag, mas matingala ka mo sa niko ng kabataan o kung mga bata magpahimuyong.
0: Mm-hmm.
1: Kami ginabatyag na sila.
0: Magpahimunong kagang permiye lang siniginaing mas mahambal nga may food pada mama. Ako na delikado
1: kagang mga kwan bala ang mga ginatawa refined carbohydrates bala.
0: Uh-huh.
1: Ang ginapakaon na ton na sa ila imaginable 1 hour 2 hours sa pahuway sa bata tulog good as 24 hours sa may energy gyapon sa Sir Josel, no?
0: Mm.
1: Kinanglan sina isa mo ang ginatawag carbohydrates kasi mga atleta, Sir Josel, mga nagahampang.
0: Mm.
1: Kinanglan nila ang dugang sinaya carbohydrates. Kag ti siyempre, hambal ni Sir Josel, do, ti ga panguma ka, kung ga pamanday ka, construction worker ka, ti ga hakwat ka dira sang balas, ga hakwat ka dira sang siminto, ga panguduksyon ka dira, o kung ano man niya ginahimo, mga kinanglan gid maggamit sang pwersa, kinanglan naman sang dugang carbohydrates.
0: Oh. Ining masami na ito niya ginakaon, dapat may dukarta ang kugalingon ta. Pila balang calories nga aton siniginapasulod ko, amun nakadako ang aton ginakaon. Tapos, kahibaluman kita, amun ni kalawig, kung ano kalawig ang aton sininga pagpangabudlay, ang aton sininga pagtrabaho, amun man nakadako nga calories ang aton sininga kinanglanon kag ang ginagasto. Dapat may dukarta ang kugalingon ta sina. Para nga masuplayan naton sang insakto sininga nutrients ang lawas ta depende sa demand sa atong trabaho, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kagangkuan lang ah, ang simple bala nga ginarecommend sa ato ng pinggang Pinoy bala, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Sa ato sa Department of Health bala. Ang isa ka pinggan nga ina, tungaon mo na sa apat ang katunga sina diregi na, Sir Josel, sa ginatawag vegetables and fruits.
0: 50%.
1: 50%.
0: Mm.
1: Ang nabilin sini sa duha nga gintunga nimo amo ang good source ang carbohydrates.
0: Oo.
1: Kag protina.
0: Okay.
1: So dapat amo gina permi hindi nga gina 1/2 or sometimes siguro, Sir Josel, 3/4 kanon.
0: Mm.
1: Tapos gamay lang sudaan tag utan. Baliskad.
0: Sa timo anay pagkagsakot sa rahaya mo ni. Duha ka kutsara sang utan.
1: Mm-hmm.
0: Ang formula, duha ka kutsara nga utan ang ratio ha, isa ka kutsara sining source ang carbohydrates and isa ka kutsara sining other sources naton sang
1: protein.
0: Food just like protein.
1: Yes.
0: In short, sa isa mo ka kagat sang protein, isa mo ka kutsara nga kanon, dapat may duha ikaw ka kutsara nga utan niya counterpart.
1: Correct, Sir Josel. Kag dapat in order ang pagpasulod na ton sina sa ton sa nga tiyan.
0: Ang order sina, no ha? Utan, protein, carbo.
1: Okay, Sir Josel. Kag gumayara kita sa isang good fat.
0: Oo.
1: Nga ipasulod sa lawas para ma-absorb na ito ng mga fat-soluble vitamins.
0: So, please be guided with that, ha? Sa mga kauturan na ito. Para nga hindi kita magbatsyag masakit sa lawas ta. Kaya muna nakutunaan kung kaysa kung hindi mag-ayo nga ito sininga natawag na ito sining chronic stress or chronic inflammation sa sulod sa ito sininga lawas.
1: Correct, Sir Josel. Kag mabudlayan lang kita sinin, nag-maintain kita sa ito sininga mga symptoms, tapos may another complication pag nagadugang ng mga bulong na ginainom ito, Sir Josel, adlaw-adlaw.
0: Mm. Pero talag sa malaka na to nini ma-comply ang inang tawag na to sa ninyo pinggang Pinoy ha.
1: Mm-hmm.
0: Sang Department of Health. That's why we are offering the supplementation ang Santon Plus Gold Capsule. ang premium D3 soft gel capsule and the Santhon vitamin C.
1: Correct Sir Josil, no? Kay pinaagi sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ang Santhon vitamin C, ang mga ginagmay nga kakulangan bala Sir Josil, aton mapunaan. Kiti gamay man lang mo, ito imaginable. Nagaulan Sir Josil, why man yung nagamater, no? Why man yung nagamater sini ang gamay nga buslot sa imo sa nga atop pa? Pero kung sa sige-sige Sir Josil, makaguba man sa sulod sa panimalay mo? Sa matuluan niya bla. Ha? Muna nga ang gagmay naton sa mga kakulangan nagresulta sa malala sa mga banatian. Like for example, kaon kita sini sang good source ng carbohydrates, ara sining tinanok nga kamote, ara sini ang prutas, ara sini ang tinanok abing nga mais, tinanok abing saging, kamuting kahoy, brown rice o kanang polished rice sabi. Pero kung carbohydrates lang ina Sir Josil, kulang. Kinanglan naton sini ang good fat, kinanglan naton sini ang vitamins, kinanglan naton ang minerals. Diri sini masulod ang papel sa naton sini nga Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C. Nga man, ang vitamin C hindi makaproduce ng lawas naton Sir Josil adlaw-adlaw. Kag kinanglan naton kuwaon diri sa mga good sources like mga prutas or pinagi sa pag-inom sa Santhon Vitamin C. Ang iban pa gyud mga nutrients sa din sa mga utanon ma-provide o kung makuha naton sa mga sangkap sa Santhon Gold Capsule. Ang vitamin D3 Sir Josil, paano kung makita nagapasilak sini sa adlaw? Kapin pa kun adlaw na kita sini nagamata or gabi nga aton sini nga obra adlaw tulog kita. Hindi kita makakuha sa isang ginatawag nagkakaigo ng vitamin D nga iproseso sa aton lawas nga maging healthy kung tani kita prevention sa nagkalain-lain nga balatian. Agang manami pagin sa nga balita Sir Josil, ang aton sa nga premium D3 may upod na ini nga duhagi diya ha ka good fat sources. Pinaagi sa VCO kag moringa oil nga makabulig Sir Josil para hindi mauyang ang tanan nga mga fat soluble vitamin halin sa ginkaon naton. Like vitamin A, vitamin D gani mismo nga upod niya sa premium D3 soft gel capsule, vitamin E kag vitamin K. Kagang manami nga balita bagit sa ni Sir Josil, kaya tikundi ang aton sa ringa Santhon Gold Capsule, may spirulina, may ara sa malunggay, may ara sa ampalaya, may iron ina sila Sir Josil. Kag para maproseso mo sa aton sa ringa lawas, buligan nina sa Santhon Vitamin C para maabsorb sa aton sa ringa lawas.
0: So that's it ha, manaka importante na tawag nato sa ringa supplementation sa lawas ta. Buta man sa ringa augmentation. Kung sa mga gera para hindi na kaya sang trupa, so masignal ina siya reinforcement. So ang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, Santhon Vitamin C amo ni mga reinforcements or augmentation.
1: Correct,
0: to defeat sang kontrata, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Which is masakit.
1: Tama.
0: Oh. Now, inita na actually mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Sa managa pinamangkot, din ka mo pwede ka bakal. Number one, may butika dara malapit sa inyo lugar. Pamangkot ka mo, abi. Sa pharmacy bala or butika. Basta yes ang Yes to Health nga produkto, ha? Kung wala man sa sukin yung mga butika, kung saan nagkaubusan because of problema sa demand ban bala sa kadamuon kung isa sang demand base hindi dayon bala makapangumpra man ang tagiya kadto kamo sa branch sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica or hindi gani sa Watsons. Pwede man kamo maka-order actually sa TikTok Shop kag sa Shopee. Siguraduhon nyo lang na nag-agi ka mo sa official store sang Yes to Health Incorporated. Sa mga taga Negros Island Region, may ara da nga mga dealers, pero kung gusto nyo get official store sang Yes to Health Incorporated, kompleto na da ang produkto, ha? Pagkatapos may mga guide pa da sa ginatawag nga program of supplementation. Ara da sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Pangalan niya Yes to Health Store, ha? Atubang ina sa Marayo Bank. Sa mga nagakadto naman dari sa siyudad sang Iloilo, sa Isla Sang Panay kag Province of Guimaras. May clinic diri, libre pa ang konsultasyon, ha. Again, libre ang konsultasyon, wala bayad, ha. Libre. Anybody baka kadto dito. Ara da sa A Young Building, Yolo Street sa Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. So please be guided sa tanan nato sa ring mga kauturan. Last day, Doc Leo, siguro ti siling naton, kung kulang kita sa carbohydrates, galuya aton siling lawas, why kita pursa? More so, why kita gana siling sa sexual activity, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kati why ka enerhiya mo? Sino man nabiganahan, Sir Josil, magsagi hulag nga why ka sing fuel o kung why sa may nagpabakod o kung nagpabaskog sa'yo mo? Kaya una, ambal sa kilala ko, kinanglan ganun na pabaskogon.
0: May spirit is willing but may body is weak.
1: Correct, Sir Josil. Tibod lime lang na karoon ko na stand lang itas pamata.
0: Ambal nila sini, galanat lang ang mata mo
1: eh. Delikado po na karoon ko. Tabuan na, Sir Josil, umubo ka lang ang suyaan ka. Ubo mo lang katig, ah. Sige, isang makabuhin. Bulig sa risato na na, especially sa mga nag-experience, nag-iriya Sir Josel na nagahina ng ilasining performance pag-abot sa nisa sexual activity. Tuman ini ka-importante, Sir Josel, nga buluhaton sa mga mag-asawa ya. Kay part ini sang healthy relationship. Kag makapabulig na ni Sir Josel para nga ma-maintain o kung mapadayon ang aton sa nga ginatawag maayong kondisyon, Sir Josel eh. Sa aton sa nga pamatyag, physical, emotional, makabulig ini ginatawag healthy sexual relationship na to, the activity, makabulig ini Sir Josel, ano? Amo ganining rason nga ang yes to health, kung si yes to health, naghimo sa suplemento nga makabulig, Sir Josel, sa may mga amo sini nga mga problema kung ginabatsyag. Ang pag-inom sini isang turbo dietary food supplement, kay ti ang maka kaglabo huwaska, Sir Josel, hindi lamang mo sa physical lang yan sini nga efekto kung benepisyo nga makabulig panami sa ngaton sini nga blood circulation, makabulig, Sir Josel, sini maintain sa nga ginatawag puwersa, erection na specifically, makabulig man, Sir Josel, pa kondisyon sa aton sa nga panghuna-una para ang focus ara gyapon ang mga ginatawag nagapagamo sa aton pensar, Sir Josel, mabuligan nga pinaagi sa makakiklabo waska combined bisan paano, Sir Josel, mabuligan nga ang mga nagapagamo sa pensar na aton na may pahigad-higada na eh. Kaya may priority ako subong.
0: Okay. So, sa mga kauturan pagid na aton ang isa pagid ka gusto na aton sinirimind sa inyo basi mawili lang kamubla mahambal nga ay buhinan ko akon nga carbo intake. Nawili lang kita sa carbohydrates intake naton kaya mo nang masamin naton nga ginakaon na bimang pamahaw panyaga panyapon. Basi ilipatan nyo na nga harapon na kamubala, Dok Leo. Or mahambal nga ginabaliwala ta mahambala. Dog, kurap-kurap mata ko. Siguro siya, basi kulang na kustulog. Ay, hindi pagbaliwala, ah. Basi kulang ka mo sa nutrients kaya, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kagbasi man sa sigita, likaw man sa carbohydrates, bala. Or sige man in excess ang consumption natin sa isang unhealthy nga mga sources ng carbohydrates. Nagkakaproblema pag ita sa ibang niya parte sa aton sa nga lawas, maglawas sa aton sa nga mata. Pero ariya, pag-abot sa iya sa eye nutrition, makabulig niya, Sir Josel, ng aton sa nga Vision X Plus soft gel capsule. Ariya, para hindi magita madula sa nga malansi gyapon na. Gaan aton sa nga kaigong nutrition aton mata pinagay sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, nga amuning mayor nga mga sangkap sa aton sa nga Vision X Plus soft gel capsule, kagti ining suplemento, Sir Josel, ginhong what good niya ni Yes to Health nga himuon para sa mata.
0: Ang importante sa tanan, ano ha? Balan lang ha, balan. Hindi gani, malansi.
1: Para nga damo, kita mamalansi, Sir Josel. Tuga nga talang is ang balan ha.
0: Kinanglan balance and then balansi. That's why it is kinahanglan naton ang inatawag sininga program of supplementation because of our lifestyle.
1: Correct, Sir Josel. Kag makuha nila ina o kung ma-avail nila inang mga ginatawag protocol, Sir Josel, giya, kung paano nila ma-maintain ang maayong lawas, malam mo sa naturopathic medicine, dire kita sa prevention as always, pwede ka sila makakadto sa Yes to Health Wellness Center, Sir Josel. Total, libre man lang ang konsultasyon, dara.
0: Oo, dara ka mo kadto para nga mag-iahan ka mo. Kag isa pagid sa pagpanghabon bala, Clear Skin Herbal Soap or inigani, Santhon Plus Herbal Soap. Hindi na nga paghalipati, ah. Specially formulated to answer the needs ng mga panit Pinoy. Kag masamin nato sining mga ginasuffer sining mga problema sa panit including bala nato sining kilikili ato sining body odor with the Santhon Plus Herbal Soap and the Clear Skin Beauty Soap. Kag ang kinanglanon naton nga mga Pinoy because of the threat of dengue before sa bangod sang threat naton sa kadamu-damu sa sapat-sapat nga nagapangutot sa aton bala, we have this Santhon Plus Herbal Oil. Pangitaan niyo ini friendly sa ato sining skin pero munang hambal nila mabagsik sa mga insekto. sa mga insurrectos ah, bagsik siya because sang iya sininga formula sa iya sininga mga ingrediente nga really nagatabog sa mga insekto. Dana na miyan pakatani kami ni Doc Leo sini magpadanas ang istorya pero daw walang alang kami sa chimpo bala. Gabay pa nakahatag naman kami sang gamay sini nga idea sa inyo ha, health tips and information sa. Kung may mga specific concern kamo, kadto lang kamo sa clinic or kadto kamo sa Yes to Health Store para mamangkot ko na nung program of supplementation na kakabagay sa inyo. O rin magani sa ato sininga program, pwede nyo na masend sa ato sininga live stream agurto nga na hataga na

0: ang aton sa ginagmay nga mga kakulangan, pero magresulta gari sa malala nga balatian kun aton mapabayaan. Sa kinahandan ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa inyong certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tubtob sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Yes to health!

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati ko kumulaan sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hala, ka-exciting!
1: Sample Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala imbidyang sabor sa Sample Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sample kag Vitamin D3.
12: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iligo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagin tilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Nga, XFM, kid how?
16: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, nami ang music, ah.
15: Nga, XFM, kid!
17: Ay... Pura ka lang music magkatapos mugtaw ka blamay, harap sa mga balita, blamay, harap sa mga DJs na nalakad.
18: Wala sang konkreto nga sabat.
19: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply...
15: May how, kid, dapat...
19: enjoy lang.
15: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
19: XFM 103.9.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy boost.

0: of MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus!
0: Marami na ang natulungan!
2: Ako nga pala si Jen, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natin ko.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Sigari mo sa kaservice ko. May harap sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ni Kud.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pili sa mga butika.
9: Exciting!
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
12: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani kay nung kusang ordinaryo nga kape, gato kang pagkadebyoso ko. Ipatila ko sa akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
14: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
14: maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
14: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
17: XFM Bacolod,
16: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while. Think of that one beautiful memory.
18: I used to think that love was just a fairy tale.
16: Where these moments once lived.

And we've been talking about, or we've been hearing about heart sa sinihiya nga programa. Do kada mo gisang heart. Nga nabatian. Anyway, yes, we can talk about how your heart feels right now. Paagi sa pag-request ninyo ano, sa atin niyang text line 0950-522-2818, or you can directly message me at the XFM Bacolod page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Okay, I'd like to greet gali, ano, happy listening sa kay Avi Canoves. Maraming salamat sa imo yung pag-message diri sa aton. And for those who wanna greet also sa ilang mga katropa dira nga may birthday, sarang kumanina ano nga mabatunan, and then I can call that out on air. And also sa mga katropa naton nga may gidabat siya gid subong, pwede gi ka mubala no nga makabalik tomorrow sa inyo nga trabaho, as long as you take our Santon Plus Gold. Ini ang makabusang atan nga immunity, and

stake Santong Plus Gold. Ini himo sa Yesto Health Incorporated. Sarangman ini mabakal sa Mercury Drug, TGP, Watson, South Star, Generica. And you can order online via Shopee or your TikTok account. Padayon lang sa gihapon ang ato niya nga pag-tutok sa ato niya nga mga classic rewinds. By the way, this song makes no sense to say. Heart Don't Change My Mind is a song from Diana Ross, an American singer and actress. She was also the lead singer para sa vocal group ng Supremes. Nga kung sa diin sa 1960s, nangin most successful act sang Motown. Okay? And the world's one of the world's best-selling girl groups of all time. Ang Supreme. So isa dera sa mga vocalista amo si Diana Ross. And also, kabalubala ka mo nga na-date gali ni Richard Gere. O, kadumdum ka mo kay Richard Gere. Si Richard Gere, amo na siya ang pare sa girl nga actress, ano? Nga ako sa diin, sikat man eh ang iyang agin na anhan nga. Ghost, no ba? Si Richard Gere sa Ghost. Nandun yung kadumdum. So, pati ako doon, hindi ko na ma-recall. Kulang naman ang memory ko. Wala ko bikainom sa ato niyang Santong Plus Coffee Mix. Anyway, sige na mula kay after this manaog ko para kainom ko sa ato niyang Santong Plus Coffee Mix para mag-alive naman ang ako niyang memory. Okay, so Richard Gere, yes, she dated Diana Ross. Pero that was only a brief but highly publicized nga romantic relationship. Pero santo pa yung 1979 to 1980. So it was almost a year, no? Ang ilay nga pag-date. But they ended up with different persons. Amo ginayo ko no, kun hindi para sa imo, hindi lang pagpilita. Okay, so 112 is our time right here on XFM. And this time, natawunta ko ma-remember nyo pa, no? Ang nagkanta sa song though I can name the tune in 5 notes. Remember me if you remember me. Oh, first pa lang nga mga nga lyrics, balaan nyo na ang title. Yes, Chris Thompson with If You Remember Me. Nakatutok ka mo ha, dili sa atin yung classic rewind. Remember.

0: Triple Plus Gold.
1: Mga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santo Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold. Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kuro-kuro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
3: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-maswakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagblot. Bangod-yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Ako si Joy Javier, nabudayan yung pusang una. Kaya do per me lang maluya ako lawas. Do per me, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko, kanami, kitbala. Kaya batyag ko gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
11: Department of Agriculture. Kamusta ka?
12: Ayong hapon.
13: 103.9 XFM. Let's pause for a while.
14: And when I hold you in my arms, I promise you.
13: And think of that one beautiful memory.
15: I used to think that love was just a fairy tale.
13: Where these moments once lived.
14: Today I

0: FM.
1: Mga katupa, exciting!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Wayne. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabili sa mga butika.
2: Cellphone Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
4: Naun sa diay ka?
3: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: SFM Exciting!
0: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Samphone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samphone Gold Coffee Mix.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
10: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag-Samphone Plus Herbal Oil.
11: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
12: Siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Samphone Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one sa presyong magkaan.
12: Samphone Plus Herbal Oil.
13: Nga, XFM, kid how?
14: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
13: Nga, XFM, kid.
15: Ay, nami ang music, ah.
16: Wala sang konkreto nga sabat.
17: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka X.
16: Simply,
15: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
15: Nga, XFM, gid how?
18: Timo!
19: XFM 103.9. Let's pause for a while.
20: And when I hold you in my arms, I promise you.
19: Think of that one beautiful memory.
21: I used to think that love was just a fairy tale.
19: Where these moments once lived.
20: Today I

0: Yeah, when a man loves a woman, dapat kinapalipay niya ini. Oo, kaya ang balos bala, pagpamasahe man bala sa inyo. Anyway, speaking of when a man loves a woman, dapat the passion is alive. So you need to fuel your passion and live your best. Pagi sa atin niya, Turbo Dietary Supplement for Men. It can help support your healthy libido, can promote energy and vitality, and can also support confidence and intimate wellness. So po silingon, mas mangin mapag-on ang inyo dira iyang love life, ang inyong romance ni Mrs. And then, syempre, once gani iyang amuna na, no, ka-sweet sa inyo iyang loving-loving, diretso na dahil si Mrs., no? Handa para magmasahe sa inyo. Use Santon Plus Herbal Oil Extra Strength because it can help reduce the mild muscle pain like mild tension pagkatapos sa inyong hard work or pag-gym-gym dira, no? Or physical activity. And also, it suits the mild muscle pain, herbal gentle care, and easy pa ini to apply. Aside from that, it is also good para sa pag-repel sa mga mosquito para iwas dengue sa siniyang panahon nga kisa hindi natin mapakta nagaulan-ulan. So, most probably nga may ara sa mga stagnant waters, no, sa inyong palibot nga hindi bala mapansin dayon. So, hopefully, no, hindi lang magdamo ang mga dengue cases, but then, para nga maiwas wasan gani ina magamit sang Santon Plus Herbal Oil. Inita na nang available sa mga super sa mga drugstores, no, and pharmacies nationwide like Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Watson's, Generica, and even sa Rose Pharmacy, Grace Pharmacy, and Sincere Drugstore. And you can order this online via Shopee or TikTok account. Tanan nga mga products naton from Yes to Health Incorporated, as well as pwede nyo man mabakal tanan man sa gihapon ng mga produkto dira sa atin Yes to Health Wellness Center sa my door number 46 Vinco Building, Lizarre Street sa Bacolod. Well, this is a sign para kay Mommy G nga mag tindog na, ano, and leave the seat later on para sa Ascenso Negrense ni Miss Christine Denglasan. But you still have a few songs, slow rock songs on a Sunday pagkatapos sini. So hang on there. Big thanks for hanging out with the Mommy G. And that's how we roll this afternoon. Basta Domingo nga adlaw. Hello mga katropa, 1:52 on the clock.
1: The Classic Rewind on XFM.

0: FM。
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ako

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like good. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
9: SFM Exciting!
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
11: Ako si Divine Cruz. Problema ko gid sang ina amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo gid na permi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Yung patilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamik kit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod, XFM
14: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
17: XFM Slow Rock Sunday.

Hello, Negros Occidental! Maayong Sunday afternoon, mga kaabanse, kag sa tanan ng mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo, sang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ini ang programa sang pinakagwapo nga gobernador sa Bilog nga Pilipinas. Welcome sa Abanse! Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kagako si Christine ang inyo, kaabanse.

Today is the second Sunday of August. Kagwala na untat ang pagsulod kagwa sang bagyo sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Bangod sini, padayon ang pag-monitor sang Provincial Government of Negros Occidental paagi sa Negros Occidental Operations Center kag DOST Pag-asa sang kahimtangan sang panahon sang probinsya. Ang habagat o kon southwest monsoon ang padayon nga nagaapekto sa bahin sang Luzon kag Visayas. Halin sa DOST Pag-asa weather update, isa ka tropical depression o kon bagyo ang ginabantayan sa gwa sang PAR. Inianay gin monitor bilang LPA 08B kag may isa pa ka tropical depression nga ginabantayan man sa gwa sang PAR, inianay gin monitor bilang LPA 08C. Samtang ang Typhoon Dolphin nakagwa na sa Tropical Cyclone Information Domain o kon TCID sang Pag-asa. Apang padayon gihapon ang pagmonitor sa bagyo bangod nagapakita ini isang pagbalhin-balhin sang direksyon kag posible nga makabalik ini sa sulod sang PAR. Kag may pahanong dumhalin sa opisina ni Governor Bong Lacson para sa tanan nga pumuluyo sang probinsya nga maghalong kag mangin alerto sa banta sang baha kag landslides. Magmonitor sang pinakabag-o nga mga impormasyon kag abiso halin sa DOST Pag-asa kag sa mga local nga disaster risk reduction and management offices. Samtang suno naman sa FIVOX, nagapabilin gihapon sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon kag ginadumilian ang pagsulod sa 4 kilometer permanent danger zone sa palibot sang bulkan. Kag sa tion sang emerhensya, hindi gin magkalipat magdial sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response.

Bago kita magkagto sa main topics ng programa, yari ang kontra RSSI updates sa tung August 4 and 6 halin sa Provincial Biosecurity Task Force batok sa paglapta sang red stripe soft scale insect o kon RSSI sa mga umasang tubo sa Banwasang Ilog. Sa pagpanguna ni Governor Bong Lacson, padayon ang provincial government sang Negros Occidental sa pag-upod kag pagbulig sa aton mga mangunguma sa pagpakig-away kag pagkontrol sang red stripe soft scale insect o kon RSSI. Nagpadayon ang Provincial Biosecurity Task Force sa pag-spray sang Metarhizium sa Banwasang Ilog sa itong Agosto 4 bilang kabahin sang padayon nga paninguha sang probinsya nga mapunggan ang paglapta sang RSSI sa mga umasang tubo. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando P. Diaz II, ginpatigayon ang operasyon sa mga validated na Level 1 kag Level 2 nga may RSSI infestation. Nakabenepisyo sa operasyon ang mga miyembro sang Black Tigers Farmers Association sa Sitio Mambusao, Barangay Tabu. Kinhimo man ang roadside spraying halin sa Barangay Tabu pakagto sa boundary sang Barangay Tapi sang Kabangkalan City nga may kapin 28 ka ektarya nga umasang tubo. Nagpatigayon man ang Biosecurity Task Force sang roadside spraying sa Sitio Tabunan, Barangay Tabunan, Ilog nga may 70 hectares nga mga umasang tubo nga ginadumalahan sang local nga farmers association. Sabtang sabtong Agosto 6, nagpatuman man sang bio-spraying ang Provincial Biosecurity Task Force sa Banwasang Ilog nga may kabubusan nga 145 ka ektarya sang uma ang nasprayhan sa nagkalain-lain nga lugar sakop sang Galicia Farmers Cooperative sa Sitio Kabakal, Barangay Galicia nga may 35 ka ektarya kag sa Sitio Kanito, Barangay Galicia nga may 30 ka ektarya kag sa Delicioso Farmers Cluster Association sa Barangay Delicioso nga may 80 ka ektarya. Kabugusan nga 20 kalitros ang bayokon ang nagamit sa ambong spraying activities. Nagupod sa operasyon ang mga personnel sang probinsya, lakip ang mga field personnel, agriculturists, kag para veterinarians. Sila ang nagbulig sa pag-validate sa mga lugar kag sa aktual nga Metarhizium kag bayokon spraying agud masiguro nga husto kag epektibo ang pagpatuman sang sining intervention patok sa RSSI infestation.

Mauna kita sa letras ang A, Agricultural Competitiveness Improvement and Food Security. Saksihan natin ang distribution sa mga livestock kag poultry o kung mga sapat sa mga kwalipikado nga mangunguma kag mga partners nga organization sa idalom sang Provincial Swine Industry Recovery Initiatives kag Animal Genetic Improvement and Livelihood Programs sang probinsya.

distributing cattle. Bali, ang programa na ini sa province, amunin siya ang cattle fattening. Amunin sila ang mga baka na hindi qualified for breeding. Okay? So, ang interesado na farmer, no, nag-litter, may litter intent sila, kagina-evaluate natin, kagina-assess natin.

siya sila yung 15,000, 20,000. Hilamon lang ang ilang ginapakaon kag ang ilang pwersa, no? So, amo na siya. Then, may ara kita piglets, 98 heads. So, nakibot kami nga hindi man lipod sa inyo tanan nga may mga areas nga may mga mortalities ita, no? Sa Bagol, no? Pero nakibot kami nga damo gyapon maggusto magsagod. Kay according sa ila, kabalo man sila mag-manage. Kag may mga areas nga wala man cases. Okay? So, upon evaluation and assessment, they are qualified to receive some aton nga dispersal nga baboy. So, amo na nga maka-disperse kita 98 heads. So, sa 98 heads ni, hindi ka na ni babayi. May ara man lalaki nga hindi pwede man sa breeding. So, same sa cattle fattening, ang tawag naman sa baboy is swine fattening. Good silingon, padakuon niya, then kung after 5 months or 4 months, pwede na niya ma-dispose, no? Pero bayaran niya po niya ang initial niya weight.

grupo natin, no? Ay para damo man ang maka-avail. Okay? Then, may ara man nga ihatag na karniro, no? Duwa ka lalaki,

kay naghatag kita lalaki nga kanyo. Then may ara kita ducklings, ducks, no? Actually, ang farm may tatlo ka klase ka ducks, no? Peking duck, aapat gani, peking duck, itik pinas, muscovy, and malay duck, no?

tinuog ka ginahimo nga balot, no? Amo na siya. That's why natin ginaalaw, no? Pwede na kasunod ang balot kung luto. Pero kung hilaw, hindi pwede. That's why...

Okay? Sa subong, maaga, ang makabatong sa sumi ng mga animals na ipanghambal ko is 26 associations. 26 ka-association. Okay? Province-wide. Isa ka-oop, 5 farm schools. No? Nakita ninyo, dahil mga farm schools na gusto maka-avail sa projects ng provincial government, no? Project GOV, project ni Vice GOV, ni board members nato, no? Gusto kay man isa ini ka mga butang o kung bagay na kinahanglanon din kung ang imo eskwelahan is agricultural.

0: all ang mga recipients kamo, congratulations. Kay nga, nakapasar kamo sa evaluation kag assessment. That's why naka-avail kamo sa proyekto nga ihatan ni Gov Subong. Amo ni ang mga sapat na gintang-mentionar ko. Pero may advice ang amon opisina sa inyo. Kung mabato niya ang kasapatan, siyempre may inyo man responsibility. No? Kag siyempre, kung responsible ka mong sini, putilingon halongan nyo. Kag kung may diferensya, i-report nyo dayon sa amon district offices.
1: Subong nagtiprano, good ko. Kaya gayon ninyo programa, sang aton provincial government paagi sa aton pinanggak na Gobernador Bong Lacson, sa totoo lang permita siya din na pasalamatan. Go, madamong din nga salamat sa imo nga programa, din na binagitining abansi na Green Sea nga programa nimo. So hindi lang pagpasalamat, kundi dugang nga pagpasalamat kay nga inyong programa nato nila binagit sa paghalong, kagi na binagit sa pag-atipan, pagsuporta sa nga aton mga breeding centers, no? Nga duwasugon ka breeding centers naton ang nag-provide na ginhatag subong sini sa inyo. Kaya sa totoo lang, hindi naman ang Negros Occidental ang may programa pareha sini Tani, no? Ginaibo namon maging model sa ibang LGO nga nasa pupansang Negros Occidental na kung Tani, ang mamalimuro nila. Kaya hindi ka programa kisipika na ito ni Mana kayo na na wala hindi kinabakal kundi produkto ino sa atong breeding center. Kung sino mo, ibang LGO, may pareha sino, may mga breeding center sila, parang produkto, iatag nila sila nga, pumuloy yung pareha sila, upo ni-disperse nila. That's all good, thank you. At sa inyo tantanan, congratulations, mayong aga, God bless, kagalong kita karon sa pag, paulit sa tansa na itong kapulian. Salamat.
2: Maraming na salamat man no, sa explanation ni Bob Aga sa kung anong itong programa karon aga. At thank you very much man sa itong board member Tugola sa iya suporta, no? Suporta din sa umpisa, hasta subong. Labi na kung may mga problema tayo ng ginagupang para din si board member Tugola sa Sampunian para mag-approve sa programa na ito sa provincial bed, no? Katingala ka mo, o siguro ang public katingala, na ang provincial government city distribute sa mga baboy na may aray mo pa ASF. Parang hindi maintindihan sa public, oo, may ASF na katabo siguro sa Negros Occidental, pero pagkamay lang na porsyento. In fact, kung kadugnong ka mo sa first time ka naigo sa ASF, lakta tayo ng mortality, no? Subo niya, tag-jubay na kapalong top handle sa ikasa, especially kung may namatcha, din na mungkong tayo, no? So sa una, waita mo na eh. That's why nag-lakta ito siya. Subo, tungkol sa experience natin, ang muna na-control. That is why, sige-sige ta distribute. Nagpasalamat ko sa Lobos First Ranch kay tanami ng mga sapat na ginadistribute natin halin sa atong mga. So wala na tagapakal sa kuha, kundi kita na mismo gapudyo sa mga sapat na atong panghatag sa inyo tanan. No? At siyempre, magdamang pinasalamat sa inyong cooperation. And of course, sa mga district heads, thank you very much sa inyo paninikamot, no? Although may problema ta, aragyapon, may saligyapon ng ato mga racers. Subong nag-apilar kami sa inyo, no? Kung pwede, i-abrin ang ilang merkado para sa atong diri sa Negros Occidental, no? Especially sa baboy. Kaya ang natabo subong, base sa report na nabato ko, ang commercial kagbakyan kapagpupinsya na kay Binilanta sa Negros Gabaligya, no? So I hope na ang appeal natin sa

ang Provincial Sports Council meeting, gintampungan sa mga Schools Division Superintendent kag Assistant Schools Division Superintendent sa Department of Education, mga District Supervisors kag mga Sports Coordinator halin sa nagkalain-lain nga LGU sa probinsya. Ang meeting, isa sa mga preparasyon para sa masunod nga mga athletic competitions, agud mapabakod pa ang sports program kag development sa probinsya. Mga kaabanse nga mahilig sa kape, bisitahi ang 3rd Negros Occidental Coffee Fiesta sa Ayala Malls, Capital Central. Ang ini nga kahiwataan nga nahiwat upod sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, Office of the Provincial Agriculturist, Provincial Environment Management Office, Provincial Technology and Livelihood Development Center, Department of Trade and Industry, kag iban pa nga mga kaupod. Magkarina sa Coffee Fiesta

aktibidad. Ang aktibidad na papadayon tutub lamang sini nga Domingo, Agosto 9. And before magtakop ang Abansi Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Marcos Kapitulo 11, Versikulo 24. Gani ginasugiran ko kamo nga bisan ano ang inyo pangayoon sa Diyos sa pangamuyo, magtuo kamo nga nabaton na ninyo kag mabaton gid ni.

Amoyadto ang Sunday Devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaagdagin kita ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini adlaw-adlaw. Sa pagtapos ang aton programa, amon ginapasalamatan ang mga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Avance Negrense program. Maraming mga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplaska, kag sa Creative Coverage and Documentation Team sa Provincial Information Division under sa Office of the Governor sa mga graphics and videos para sa Avance Negrense program. Kag madamo man nga salamat kay Attorney Ray Frando Diaz, our Provincial Administrator, kag kay Miss Charine ng Magallanes Tan, PIO Head. Kagdirin nagatapos ang 30 minuto nga programa nga puno sa mga updates ang Priority Development Program ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sa inyo oras kag paglantaw sang live via XFM Facebook page kag para sa Avance Negrense program. Ako si Christine Pelayo Dinglasan. Avance Negrense!

0: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no fun.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawuan ko gid. Patsyag ko gid na-relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, call the doctor.
7: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
10: XFM.

0: Mga katropa, exciting!
1: Mga katropa, yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga maghahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nakpo, katropa mo! Education and information!

sa tanan nga nagapamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nga gatanaw sa Facebook Live sa XFM Bacolod, kag amo man ang Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa ngamon nga Provincial Director Police Colonel Dennis C. Venceslao. Kaga siyempre sa amon nga matahom nga Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Zoe M. Malong. Kaga siyempre sa amon maalam nga Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Mark Ivan Salvo. Kaga sa amon man mapisan nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfrido Binoman Jr. Kaga siyempre no sa amon nga snappy kag maalam nga Chief sa Police Public Information Office, Police Major Judy C. Catalogo. Yes, mayong hapon mga katropa, no? Kag sa tanan nga nagapamati diri sa aton sa Nokpo katropa mo, no? Sa XFM Bacolod. Welcome naman, no? Sa isa ka edisyon sang aton na programa. Yes, kakung sa diin, no? Kita naman maghahatag sang impormasyon, inspirasyon kag serbisyo halin sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Yes, kag ini ang inyo katropa, Police Staff Sergeant Jane Talatala, no? Mangin kaupod kita sa 30 minutos nga programa nato, no? Kag syempre subong hapon nato pag-istoryahan, no, ang online sexual abuse and exploitation of children o kanang ginatawag ni naton nga usaik, no? Isa ka seryoso nga krimen nga nagatuga man sang dako nga epekto sa aton mga kabataan. Kag siyempre, no, sa chimpo subok, no, hindi kita malipat pirmi maghatag sa inyo sang safety tips naman, no, sa iya ka rainy season, no. Agod maputiktahan ng tagsa-tagsak mga katropa naton batok sa baha sa landslide kag iban pa nga peligro nga dulot sang mabaskog, no, kag sigisigi nga pag-ulan, no. Padayon lang kamo mga katropa sa pagpamati kag siyempre, no, magbinuligay kita, no, para sa malinong kag maluwas nga Negros Occidental. Yes, no, ang isa nato ni katopiko, no, ang gitawag nato niya usaik, no, or online sexual abuse and exploitation of children, no. Kung sa diin, no, nagsubong, no, nag-aara naman, nagataas naman ang kaso sini, no. Kag siyempre muna nga ginaistoryahan nato diri, no, kay parang maprotektahan man nato, no, ang aton mga kabataan, no. Masubo man na paminsaro, no, kag kasakit ba tiyagon niya kis ano ang gitawag naton nga usae kang ano nini ang nagbaligya ni sa mga kabataan mismo man lang, no, ang ila mga ginikanan o ang mga guardian nga nagabantay sa ila, no, batunon takag sa indi kung ginahimo ini sang isa ka ginikanan, no, or isa ka guardian, wala ka mo mahimo kundi pag anhan nyo gid, no, pag inyo gini nga pag tawag ni nato ni nang wala mahimo nga tong kapulisan kuti dakpon gid kamo, no, biskan pa lang aton kabataan kis pag dakop sing ila gini kanan gay libion kay hindi pag itugtan nga dakpon ang ila gini kanan or ang guardian nga nagbantay sa ila pero wala kita mahimo kay ang layi is layi, no, bisan gini kanan ka pa bisan guardian ka pa mapriso kag gid once nga ginhimo mo ini. Yes, na ano bala ang ginatawag naton nga usaik, no? Ang usaik amo ni sa ang pag-abuso sa aton mga kabataan, no, pinaagi sa internet, no. Nagalakip ini sa pagpangayo sa malaswa, no, or
kabastos bala nga mga pictures or videos sa mga minor di edad, no? Waay ni siya pili, no, sa edad sang kabataan, may ara kis agani nga 1 year old, 2 years old, no, mga kabataan nga biktima sini, no. Kag amo nang ginambakop lang pinakamasakit sini as ang ginikanan mismo ang gabaligya, no. Kag ang kalabanan sini nga mga suspect naton is mga foreigner, no. Ang guardian, ang ginikanan, ginabaligya nila ang pictures ang ila kabataan, ang videos ang ila kabataan sa mga foreigner. Ikaduwa yung napagpakita sa bastos, no, bastos or malaswa nga litra, video, no, sang or hilimuon sa isa ka bata nga ginagamit ang video call, no. Ang bata nag-video call sa isa ka client, ano, client ang tawag nila, nga amuna siyang mabayad, no, sa ina nga video nga ginahimo sang isa ka bata. Yes, ikatatlo na ang pagpahog ukon pag-blackmail gamit ang litrato kon video. Ina naman ang mga bata bala nga ginpangayuan sila sang video nga wala sila sang bayo, wala sila sang short, no. Once nga nakuha ni na sila, i-blackmail na sila, no. Asta nga wala na mahimo ang aton mga kabataan, kunti masunod na lang, no. Masunod na lang sa nagasugo sa ila kay hindi man sila gusto nga mahuyaan sila nga ilaptahon pa ang mga video or pictures nila. Amo na nga wala na sila sang mahimo. Yes, no, paano bala ini nagakatabo, no, ang ato ning online sexual abuse and exploitation against children, no? Number one, gid subong, no, halos may cellphone na kag internet, no, mas madali na makapangita ang mga ini nga mga klase sang tawo, no, matawag nato mga hindi maayo nga buluhat, no, sang ila mahimo nga biktima ho, no. Kalabanan sila, nagagamit ni sila sa Facebook, Messenger, TikTok, Instagram, online games, no. Sa mga ginikanan dira ang online games isa man sina ka ginagamit, no, sa ini nga mga kriminal ni nga gapang biktima sang kabataan. Amo na nga maginikanan, pirmig ninyo bantayan, no, kung ano ba lang ginhampang sa inyo kabataan. Kay base ba yung abi ninyo hampang-hampang lang na pruway ka mo kabalong ang inyo kabataan, biktima na sang usaik nato niya ginatawag. Kaya isa pa nini nga mga chat applications nini bala luwas sa mga Facebook kag Instagram nato, no, may ara pa ni iban damo pa, may ara pa Telegram, may ara man nga WeChat. Kaga madamo pa nga ginagamit man sang aton mga kabataan, no. Ang iba nya ginikanan kis away sila kabalo, pero ang ila kabataan nya damo na sang nabalaan nya pwede magamit nung once nga mag-contact na sila sa ila nga mga ginaistorya nga hindi manila kilala. Yes, no, ang ila ni mahimo is nagapakilala sila bilang bata man or estudyante o kona maayo nga amigo. Pagkatapos makuha na gani ang salig sang isa ka bata, amuna na ang pagpangayo nila sang personal nga impormasyon sa isa ka bata o sa biktima, kaga mangayo na sila dayon sa mga pictures nga mga bastos, mga wala na bilang kisa ngayuan nila picture ang bata nga wala sang bayo o wala sang shorts, oh. Kaga kisa suguo nila nga ma-video ang isa ka bata. At siyempre ang isa ka bata bi ang biktima bi nagahasalig na, no, sa iya ginaistorya, mahatag man sila sang ila nga mga pictures. Amuna sa aton mga ginikanan dira, no, hindi nyo git pagpabayin, no, kung nagagamit cellphone ng inyo kabataan, please man, no, i-monitor nyo man, no, kaya why kita kabalo, no, ang aton kabataan gali gahipos-hipos lang kis ang gakalabot na sa time nagaka-depress na sila kahit tungod ng ginapahog na sila sang nakabiktima sa ila. Yes, no, tips para sa mga ginikanan, no, mga ginikanan, mga katropa, ang mga iloy, no. Kaya hindi lang sa mga iloy, kundi sa mga guardian, man lang nga nagabantay sa nila mga hinablos, mga pakaisahan nila, nga mga kabataan, no, nga sa ila nag-a-star, no. Ini nga mga tips, no, ihata ko sa inyo, number one, gin, no, hibaloa ang online activities ang inyo kabataan, especially ni mga Facebook nga ini, hibaloa nyo, gin, sinobala ang permi nila ginistorya, no, sinobala ang ila gina-communicate permi, kagano bala ang ila permi nga ginistoryahan, no, base may mga transaction sila dira nga hindi maayo, or base
nakasend na pictures ang inyo mga kabataan, no? Kamu ginikanay, may dako kamu diri nga role, no? Kamu bantay, no? Guide yung inyo kabataan. Kag siyempre, permi ninyo gid istoryahon ang inyo kabataan nga mangin open sila sa inyo, no? Kay para nga kung ano man ang ilang mga problema, pwede kamu dayo nila masugidan. Ikaduano, limitahi ang screen time sa inyo mga kabataan, no? Luwas nga ma-safe ni sila nga mangin biktima sang aton nga usaik nga ginatawag. Mas ano pag ini sila maproteksyonan pag ini especially ni mga kabataan naton nga pila pa lang katuig ang edad, ang ilang nga screen time ya bilog na yang adlaw, no? Syempre wala labot sina nga malikaw sila naton sa usaik nga ginatawag. Malikaw pa naton nga maguba ang ilang mga mata kag syempre no indi manami nga ang aton mga kabataan ma-addict nga sige na lang cellphone, no? Mas namigid sa aton kabataan nga naghimo sa mga activities, no? Luwas sa cellphone, no? Especially yung mga kabataan naton nga 2, 3, or 4 years old, no? Makampang man sila sa mga kabataan nga pariyos sa ila edad. Ikatatlo, i-check ang privacy settings ng inyo mga kabataan, then istorya sila party sa online safety, no? Kaya syempre ang aton mga kabataan kis away mo na ikahibalo, ano man ang ihibalo abi nila, no? Mas mayo gid nga kita nga ginikanan ara, no, nag-guide sa ila kag ipa-incendi naton sa ila, no, ang mga bagay-bagay nga wala nila ma-incendihan, no? Hindi lang na iakay obligasyon, no, sang aton mga kapulisan, sang aton mga maestra nga mag-guide sa aton kabataan kag maka-discuss sa ila, maka-istorya sila regarding sa internet nga mga safety tips, no? Dapat kamo man mga ginikanan, kabaluman kamo sini, kaya kamo permi ang upod sa inyo mga kabataan. Kaga siyempre tuluan man sila nga hindi magpadala sang personal nga litrato. Amin nang ba ko bla, no, kaga makita man nato, no, hindi lang kaya sikreto na iya kay syempre makita naton kaysa sa Facebook, no, ang mga kabataan iba lang nga mga 13 anyos 14 anyos ga Facebook ma-post nga ang halos ma wala na sila bayo, halos wala na sila shorts, no, kaga ara kaysa sa TikTok man, no, gina-post nila, no. Kung ikaw ginikana, no, makita mo na ang imo bata nga amo sina sawayon mo, no? Kay kalain man nga minordidad ang imong bata, amo na ang ginapakita niya sa Facebook or sa iban nga tao, kasi syempre ang Facebook is public na siya, tanan makakita sina, no? Limitahan naton ang aton kabataan. Tudluan naton nga hasta diin lang bala ang pwede nila nga ipakita, no? Ang iban gani nga ginikanan niya, sila pa gani mismo yang nagapasoksok sa ila kabataan sa mga sexy-sexy nga mga bayo, no? Okay lang man na, pero galing kay siyempre kita nga ginikanan, kita ang mauna protect sa aton mga kabataan. Kay kung pinsaro naton sa subong nga chimpo, waay nagidya sang safety nga ginatawag, no? Kalabanan gani sa nagakatabo nga mga rape cases nato ni ara kaysa sa solusyon panimalay gakatabo, no? Ano pagidayahan kung magwa ang inyo mga kabataan? Amo na sa aton maginikanan, kamugid ang number one nga magprotect sa inyo mga kabataan. Yes, kaga syempre, no, hindi magpakita sang tao nga hindi magpakikita ang aton kabataan sa mga tao nga hindi nila kilala. Kaga ikapito amo ang i-report dayon sa bisan ano nga kay nanala nga mga account, no. Makita nyo na sa inyo kabataan nga daw hindi na amo ang gina chat, no, ang gina-message sa imo kabataan, i-report gila yon ang ina nga account, no. Tips naman para sa mga kabataan, no, sa mga katropa naton dira nga pamatan-o, no. Number one, gid indi gid kamo maghatag sang inyo nga mga address, no, personal address ninyo sa mga tao nga kaistorya ninyo nga indi nyo man kilala. Dira nyo lang sa Facebook or sa internet ninyo nakilala. Then indi maghatag sang inyo nga cellphone
number, no? Siyempre, sa itong mga kabataan, dapat mangin maalam ka mo, no? Dapat hibaloon nyo, anay, no? Kung kanday sino ang inyo ka-istorya, antes ka mo maghatag sa inyo nga mga personal nga mga number kag address. Then, kung may nag-pressure sa inyo, hambaladayon, or ipanugig sa inyo mga ginikanan, inabalakis ang ginapahog na kamo, no? Masili nga hindi ka magamuni, ipagwa ko niya ang inyo mga video, ang imo pictures, gilayon dayon magpabalo sa inyo mga ginikanan or sa inyo nga mga maestra, no? Hindi ka mo magkahadlok magsugid. Kaga, syempre, no, kung sa ito may ginikanan, once nga nagpanugid sa inyo ang inyo kabataan, hindi man ka mo mahadlok kag gilayon gi kamo mag-report sa aton nga kapulisan, no, kontak kamo sa pinakamalapit nga police station sa inyo nga lugar or pwede gid kamo makada ano makatawag sa aton nga emergency hotline nga 911. No, kaya nga ito niya, Pinpin, nag-upod ka, kaupod man ng ibang nga agency, ano? Ara, gidya premi para protekta ng ato na kabataan. Kaga, syempre, para madakpan ang mga responsable sa sining mga kaso. No, ang internet, no, isa gid na iya kamayo nga instrumento sa pag-eskwela kaga komunikasyon, no. Apang dapat nato na gamiton ang internet, no, ha. Mag-responsable kita, no. Magbinuligay kita, no, sa aton mga ginikanan, no. Buligin yung inyo kabataan kaga syempre, no, sa komunidad, no, kung may mabalaan kamo, example lang ni, no. May ara kamo dira ang katupad, no, nga matiyagan yung makaduluda bala, pigado sila pero nakaano sila naka internet sila ng ano na ginagamit ng internet na bala nga biskan nagaulan niya pwede Japon magamit ng internet, no? Matingala ka na lang kapigado sila nga may amo ni sila, no? Kung may kaduluda, hindi ka mo mahadlok mag-report gilayon, no? Kaya ang aton yung WCPC, gilayon na iya nga magkahatag sang ilabulig, no? Kag sila na iya mamonitor, no? Base palang tuod, may araga katabo dira nga usaik or yung tawag naton nga online na sexual abuse and exploitations kaya sa aton mga kabataan. At least, no, ma-ano naton dayon, ma-solusyonan dayon naton ang isa ka problema. Kag maluwas naton ang isa ka bata or base hindi pa na isa ka bata, pila ka kabataan, no, maluwas naton, no. Kay ini ang usaik na ini, puturo sang aton kabataan ang ginaguba sinino. Isipo naton ang mga bata dira nga biktima, madinalagko pa na, maskwila pa na college, maskwila kung ano ang gusto nila nga mga kurso, apang sa sininga sitwasyon no kabudlay na para sa ila, no. Syempre mahuya na sila kag ang aton man iba na mga kautura ni bala nga mga chismosa man kag chismoso hindi man makahatag sang ila bala nga simpatiya sa mga kabataan nga biktima naton nga dapat hindi lang ang ginikanan kundi kita tanan sa komunidad, no, magaprotect sa aton mga kabataan kay isa ni sila sa mga mahuyang, no, nga grupo sa aton nga society ini mga kabataan nato, no. Amo na nga sa aton mga katropa dira kung may nabalaan man kamo nga mo sini nga mga kaso gilayon gid kamo nga mag-contact, no, mag-contact sa aton yung mga local police stations or magilayon nga magtawag sa aton nga emergency hotline 911 para nga gilayon naton nga monitor ang ini nga mga kaso sa aton sosyedad. Yes, no, kay Ma'am Jewel, no, good afternoon, ma'am. Bugat na ang pinalidad sa mga tao nga nag-sexualize sa mga minor di edad. Kay mostly mga minor di edad ang ginagamit. Yes, correct gina, ma'am, no. Kaga, syempre, isipo nato nang ini nga mga tao, wala na yasang konsensya, no. Isipo nato ng mga kabataan nato, wala na yasang ihibalo.
especially yung mga kabataan naton nga apat ka tuig, lima ka tuig, ginaamunan na nila, no? Ang aton lang gidira mahimo is, number one, gina nga aton maginikanan, gina responsable, no, sa mga ato ila kabataan, nga amo magaprotect sa ila, kag siyempre sa aton mga komunidad, no, kung palangga nato ng aton mga kaingod balay, bululigan nato na ini, kay nga, sa nambal ko na gani, no, mangin malinong, mangin matauhay ang aton, nga, palibot, no, ang aton nga community kung nagahinirupay, nagabuligay ang tagsa-tagsa sa aton.

Yes, kasi give subong naman, no, makakadto naman kita sa rainy season safety tips, no. Inihatag ko lang sa inyo, no. Kaya syempre hindi naton malikawan ang ini nga mga peligro sa nga ginadala sang pagbaha kag pagsigisigi nga inula, no. Amo na nga hindi tayo pagkalipatan no nga kada program naton tagaan gikamunamon sang safety tips regarding sini, no. Mga katropa, no. Kaya syempre nagsulod na naman kita sa rainy season, August, no? Ang chimpo naton, gamay nga init, damo nga ulan, no? Kaga kis, ano, sige-sige na lang kadya ang bubo sang ulan, no? Bisan makatag inisang bugnaw nga panahon, magadala inisang peligro, no, sa ato, no? Hapariyos ang number one, pagbaha, landslide, siyempre subong mabatsaga naton nga makusog na gani ang hangin, no? Kaga siyempre ang pagtaas ang mga suba, no? Kaga isa pagidira ang pagpangilat kag pagpanaguob nga kisa mayari man kita diri kaso nga napatay tungod na igo sang kilat. Yes, ano blang himuon naton antes magulan? Number one, gid is siyempre as a responsible no, nga citizen, no? Limpyuhan naton ang mga kanal nga ara dira sa aton malapit. Then ikaduha, siguraduhon nga ang mga basura naton ihaboy gid sa aton nga mga basurahan para hindi sila mag bara dira sa aton nga mga kanal nga ginagyan sang tubig. Kaga siyempre ang pinagika-importante ihanda ang inyong emergency bag. Ano ba ang uno dapat sang emergency bag naton is number one, gid asa nga aton nga tubig, pagkaon, flashlight, battery, power bank, whistle, face mask kag mga documents, mga importante naton nga mga dokumento. Kag kung nagasige naman ang ulan, no, hindi gid mag palapit no or magkadto sa suba nga mataas na ang tubig. Ikaduwa, hindi magtabok kung naga baha na. Oh. Hulatan ninyo nga magtahaw ang baha, amo pagtabo kung diin man kamo ma kadto. Din kung mahimo pa lang, no, kung wala man lang kamo importante, gid nga himuo no sa gwa, magpabili na lang gid kamo sa inyo mga panimalay, no. Kaga pinaka-importante gid dira is bantayin ninyo ang weather updates, no. Kaya tanan man, no, halos tanan man nga mga radio station nato ng aton XFM, no, nagapost man na, no, regarding sa weather updates. Then ang pinagid ka number pinaka number one gig nga pinaka importante ang inyo mga cellphone, no. I-charge nyo gid, no, ka in case ang brownout, at least, no, may gamiton kamo mag-contact, no, in case of emergency. Kag siyempre kung may baha na, no, kaga ang inyo mga otori, ang mga aton nga otoridad, no, naghamba na sa inyong mag-evacuate na kamo, gilayon gid kamo nga mag-evacuate, no. Hindi niyo na paghulaton nga magtaas pa ang tubig, kaya pinsaron ginaton pirmi nga mas importante ang kabuhi kaysa sa gamit, no. Kaya ang kabuhi yawas nga nadula, hindi na naton mabalik, pero ang gamit pwede pa na naton mapundar liwat, no. Always ginaton na paminsaron pinaka-importante ang kabuhi, no. Ang gamit siya, mabamakalta lang na sa ulihi. Kabalo kita, no, kung ano man kapigado, but then, mahimo na naton nga mapamakaliwat, no. Ang importante lang, gid, nga safe ka mo, buhi ka mo, kaga ang inyo mga kabataan, kag pamilya. Kag siyempre sa aton mga drivers, no, sa mga kutura naton nga nagabiyahin, no, kung mag-ulan gani, hinay-hinay lang gid kamo sang inyo pa dalaga, no. Hindi kamo magsige, kabalo na kamo nga hindi na kamo kakita sang dalan, kaya gasige buo ang ulan, hindi na kamo mag-try nga mag-overtake kung may ginasundan kamo. Kaga i-on ninyo ang inyo mga headlights, hindi gid mag patuga-tuga kung naga baha na, no. Kung hindi ka mo sigurado kung madalom ang tubig or hindi, hindi na lang gid ka mo mag-try, no. Hulta ninyo nga magtahaw ang tubig, or kung may ara man route nga ginahatag sa inyo, kapwede ka mo kaagi, dito ka mo agi, no. Ay, para mangin safe ka mo kay kabaloko nga sa inyo panimalay, nagahulat man ang inyo mga kabataan, kag inyo mga pamilya, inyo mga asawa, inyo mga bana. Amuna nga mas maayo gid nga unahon ginaton pirmi ang inyo nga siguridad, no, para sa inyo mga pamilya.
Jolly emergency, no, kung may kinanglan sa nga bulig, no, hindi ka mo malipat, no, magtawag ka mo sa aton emergency hotline 911 or pwede man ka mo katawag sa inyong mga local MDR mo office. Kaga, kontakan ninyo ang pinakamalpit nga police stations, no, kung kamo nagakinahanglan sa bulig, no. Mga pinanggan natin yung mga katropa, no, sa mga kabataan. Kaga, syempre sa mga ginikana, no, ang pag-protekta sa itong kabataan, no, batok sa online sexual abuse and exploitation of children, hindi lamang responsibilidad, no, sa nga itong mga kapulisan, kundi responsibilidad man sang tag sa kaginikanan na kag mga himata. Kag syempre sa mga kaigod balay, no. Kag syempre sa piyak man sang tigululan ang pinakamaayong depensa amo ang paghanda kag pagsunod sa mga safety reminders ang aton mga otoridad. Padayon kita nga magbinuligay para nga magpabilin nga luwas ang aton pamilya kag ang aton nga komunidad. Inang inyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office, magkapadayon nga magserbisyo sa inyo nga may integridad kag profesionalismo, kag malasakit, kag kung kamo may makita nga isa ka krimen, hindi magpabaya. Gilayon nga mag-report sa pinakamalapit nga police station o kung i-dial ang aton emergency hotline 911. Kaya ang kaluwasan sa komunidad nagsugod sa pagbinuligay sang tanan, no. Kaya before kita magtakop na sa aton nga program, no, syempre, no, ginaagda ko naman kamuliwat, no, kada sandig ni basic may harap kita biladira nga katropa nga nagapamati nga gusto mag dalaga, no, sa August 22, no, 5 a.m. may harap kita nga nokpuran for a safe NIR dial 911, no. Kaya nga ito ni gali nga rate, no, ang early birds rate is nag-extend hasta sa August 14, no. Sa tanan nga gusto magdalagan ka magpa-registered, ang aton nga early bird rate is 650 pesos, sa 3K kag sa 5K is 850 pesos, no. Sa mga kultura naton dira nga gusto magdalaga, no, pwede gi kamo kapa-register ara sa amon nga Facebook sa PNP Negros Occidental Police Provincial Office. Gin-post dira namon, pwede ninyo maskan ang aton nga QR code, no, para maka-registered kamo. Kaga sa inyo dira gin bayda, no, may ara na kita inclusion dira nga race bib, race shirt or singlet, no, pili lang kamo kung t-shirt ang inyo kwaon or singlet, then my finisher medal nakita kag snacks, no. Kag sa aton mara nga mga estudyante, hindi kamo ka magkabalakan, no, kami ara man kita para sa mga students ang gusto magdalagan. May ara man kita registration nga 150 pesos, no. Kaupo na dira ang aton nga race bib, kay syempre may snacks na kamo, no, sa aton nga kabataan nga gusto dira magdalagan, estudyante, pwede gi kamo japon ka join sa amo, no. Kitanay kita sa August 22, 2026, 5 a.m. sa Camp Alfredo M. Montelibano Senior, Barangay Estefania, Bacolod City, no. Kinaagda ta kamo tanan, no, kaga syempre man sa amon nga founding anniversary, no, magasugod ina sa August 25, no. May ara kita dira nga mga tiyosko wala nga sa nagkalain-lain nga city kag municipality sang aton nga syuda, aton nga probinsya, pwede ka mo kalagaw-lagaw sa aton sa Camp Alfredo Montelibano, no. Pwede ka mo dira kabakal sa mga produkto sang nagkalain-lain nga syudad kag banwa nga sakop sang Negros Occidental sa August 25 alas 12 hasta alas 7 na sa sanggabi, no. Kag masunod nga mga inadlaw 26 kag 27, pwede ka mo dito kalagaw, kag pwede ka mo kabakal sang mga produkto nga gusto ninyo baklon. Yes, in behalf sa Negros Occidental Police Provincial Office, no, kami nagapasalamat gid, no, kay Doc Rimilitooy sa paghatag sang kahigayunan nga mabatian sa kahanginan ang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kag i-like ang Facebook sang XFM Bacolod kag amo man ang PNP Police Provincial Office, no. Kag diri naman natapos ang isa ka edisyon sang ato na programa, no, po katropa mo. Ini ang inyo katropa Police Staff Sergeant Jane Talatala. Kita na'y kita liwat sa masunod nga Domingo. Madamugid nga salamat, mga katropa.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbukta ko balita din mo.
0: Na XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Na XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music pagkatapos bukta ko pala yung mga balita. Blabs, amin dito mga DJs nila kanjo.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
4: Timo.
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Po Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Sister Pain.
16: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.

0: Dugay na nagreklamo sa mga pumuluyo ang mga mendicants na nagalista din sa kilid sa isa ka building sa May Quadra Street. Ang mukhang sa diin kao po ng Anti-Mendicancy Task Force kag City Legal Office, tigayon nga sila ano pang kakaskag na pang tinloa na.
1: Pabaho, mahigko, kag delikado kun agyan. Ini ang pilalabang sa mga reklamo sa mga pumuluyo nga nagalabay kag nagaubra sa palibot sang Quadra Street. Ini ang tugas ang tinuig na nga pagpuyo sang pila ka mga individual sa kilid sang building sa nasambit nga dalan. Suno sa pila ka mga residente, ang ibansin sa ila ang sadtuanay mga nagaistar kag nagaturog sa plaza sang wala pa ang syud na nagbutang dito sa mga security guards. Apektado ang mga negosyo sa lugar bangod nagapalayo ang mga customer bangod sang baho kag kulba. Base sa interview natong tinanay Marites, isa ka ambulance members ng Sambit ni area, ang mga nagaistar diri amumanang mga nagatumpok sang basura kag nagadugang sang hiko kag kagutok. Amugani nga dako gidang iya pagpasalamat nga ini ang naaksyon na.
2: Pero nila na ditumpok-tumpok nila, ang ila nga ginapamasura dira nila na pamutang. Iyawa naman ko nasaway, ika namin na kinaksyonan na sa bakulo. Thank you, Dad. Nagsaway na.
1: Naghugpong sang pwersa ang Police Station 1, Benro, BTDMV, kag City Legal Office agud mahawanan ang lugar. Naintindihan naman sa mga natungdan kung nga aging hearing sila sa area. Para naman sa mga pumluyo sa palibot, dako nga bulig karon yung nahawanan ang area. Sa siningatikang klaro ang mensahe sang gobyerno lokal sa pagpamuno ni Mayor Greg Gasataya, kinahanglan ang disiplina kag pagkakas sa mga iligal sa palibot sang Bacolod. Tuyo sa alkade nga mapabilin nga safe, organisado kag tinlo ang mga dalanon nga ginaagyan sa mga Bacolod noon.
0: Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servicio Patrol.
3: May mga butanga para sa iban, simple lang. Pero para kay Tatay Roberto Nobles, ang barangay ng Dumanan, isa ini kabag-o nga paglaom. Malawig at tinuig sa iya kabuhi ang iya gidedikar sa pagkagwardya. Siya ang bantay. Subong, siya na ang ginabantayan sa iya asawa. Bangod sang diabetes, ginutod ang iya tiil. Bangod sa kakulang sang kwarta, tatlo na katuig na siyang nagamantiner sang wheelchair nga guba. Hindi na magtiyog ang tuktukon nga ruweda. Sa gihapon, diri siya nagapungkok kag nagahulat sa iya asawa kung kinahanglan ay tugon. Ang iya sitwasyon ang nakalabot kay Mayor Greg kag wala gid mapunggan ni Tatay Roberto ang mga luha sang iya nabaton ang ipadulong ni Mayor Greg bago nga wheelchair nga para gid sa iya. Luha sang kalipay, hindi lang inipuli. Ang wheelchair naghatag kay Tatay Roberto sang panibagong akusog. Bangod sang kaigayunan nga siya naliwat ang makagwa, makasimba, kag makalagaw-lagaw sa palibot. Gamay nga kasulay pero dako na kalipay para sa iya. Siyempre, kaupo ng iya palangga nga asawa. Gerald Aragon, Servicio Patrol.

0: Salamat sa Mayor Pabes kung paano dako ganyan bulig sa wheelchair. Magtugos kasi hindi na ba tama ka budlay para kapuhay mo kumulak isa ang mabutang-butang ko sa...
1: May wheelchair po, pero buba na, wala galibot, hindi po kalakas kung magpa-therapy ko or baga muna. Thank you, good day, Mayor Greg. Thank you, good.
2: Dabog ito salamat, Mayor. Takong inyo bulig ang hinahatag mo sa akon para makalakat ko.
3: Isa ka Cable and Communication Supply Corporation nga negosyo ang ginpasaradaan sa buong adlaw sa joint operation sa BPLO kag City Legal Enforcement Unit.

0: dumating sa in charge diri, dito na sila, dito sa Piak, sa may Marapara. Pag bato nila sa notice, pag silo nila diri sa Piak. That's why nga di kita ng presente brang may bata. But still, we implement the culture because may culture there from the BPLO, ang City Legal Office, ang Director ni Sabi, ito ni Maldik, ito ni Clarence. Kari mo di sila, kaya nga po niya BPLO, ano na po na implement ako na.
1: Ari na kita diri subong no sa ilang location sa kumpanya kung sa dila makita ta diri subong no ang ilang mga salakyan at mga equipment nga ginagamit sa among nga cable and communication supply corporation.

0: ng Kimang ilang address diri sa may barangay Bata, pero natalabangda niya sila ang nag-transfer na gali. Subunga rin naman ang ato enforcement team sa may barangay Bata man gihapon kay isa ka pizza restaurant ang ilang atagaan sa closure order. Pag-interview
1: ay pag-usuryanay
0: natin sa admit nila
1: sa buwan na natin. Actually, by July, last July, 31, nagkaroon na sila galing na ma-close na tayo natapos ng ilang contract. So, ang ilang expiry nyo, that's why wala sila nag-process ng mag-process. So, wala pa tayo ka-receive, mamura na tapos. Pero still, we will implement the closure.
0: May mga reklamo ba naging padala sa NGC about sa ilang mga employees?
1: Ang sa employee, oh, may araw na nasubong sa, ano, sa hindi na makita ka-interview na kahit araw na sa limbo, bala na na iyang ilang kumpanya magsabat regarding sa mga complaints ng mga tao, sa ilang mga workers.
2: And regardless sa transfer, sir, in case same Japon ang
1: employee? Yes. Oh, okay, anong naglagay po? Eh, siya nag-shilo sila sa address, ang kosyero, pero yan, araw niya sa ilang alam sa kumpanya.
2: At in case na kung may mag-secure sila sa only permit, hindi man transferable.
1: Hindi, hindi, hindi. Hindi na siya. Lain gina kay, ay, ang ano sa BPO, yung may bagbo dyan, yung sila ginaya mga.

0: Bahagi sa Social Responsibility Programs ang G Mercado, masobra 15 ang mga vendors ang Libertad Public Market ang nagatag sa nila food donation sa Sagup Negros.
1: Naghimo sa tikang ang mga vendors ang Libertad Market agud mabuligan ang mga pamilya nga ginakulang sa pagkaon. Ang ila diskarte, ginatipon ang bilin sang ila baligya nga wala mabakal agud i-donate sa Sagup Negros. Kabayan ini sang G Mercado SRP or Social Responsibility Program sang City Administrator's Office upod sa Sagup Negros nga nagatuyo mabuhinan ang residual waste ilabi na ang mga food waste. Pinaagi sa Food Waste Mitigation Initiative, patigayunon ang food donation drive sa Libertad Market, kundiin ang mga

0: Sang wala, sang nagapanginanglan, mapuslan pa ina, kahit sang ibasura man lang.
1: Nagdanet ko, mga shells, tahong.
2: Ginabululigan sang mga vendors ang pagtipon, agot imbes nga madunot man lang kag ihaboy, mapuslan pa sang iban.
3: So hopefully, malibot man siya no, sa iban man nga markets no, sa Bacolod City. So far, engaged siya, good siya no, sa mga vendors no, sa Libertad Market.
2: Padayon na ginainganyo sa mga vendors ang aktibo nga pakipagbayin sa tanan ng mga market vendors, agot madamo sila sang matipon kag mabuligan.
4: Agad mo yan itong pinakauling nga balita sa Sininga Oras. Ako si Gerald Dragon, Servicio Patrol.

0: mayabaw kadamo gali sa ila. Mga negosyo nga ginpang sira. Sang sudad kay may kulang gali sila. Ila mga business permit wala nila ginhikuta. Duro na ang plaso ang ginhatag sa ila. Naglampas ang tiempo, rason nga ginsira.
1: Oh no!
0: Alin maayo ba tinoybe nga pabalo sa ila. Duha na kanotis na batlo nila. May verification pa nga isa o kung duha kasimana. Perti inakalawig nga ligwa para sa ila bala. Tungasang Hulyo, nagani ginpatuman ang pasira. Bastante naman na guro nga palugit sa ila. Ano ang punto naton sini nga istorya? Dapat, fair lang bala ang para sa tanan. Kadamo sa negosyo, sa sugod tuig, nagakarankaran. Para ila permit, dayo na nila matamdan. Kung sila gani natapos kag ila na sarangan, sigurado kung inyo man ginabaka-bakahan, te wala na naglapot nga ang inyo nasiratan. Ako si Choy Ramon, awala untat nga naga. Panika, tika.
2: Ako si Choy Ramon.
3: Tawag ni mayroong atensyon sang DPWH kag sang contractor as well as gin patawag taman ang barangay para ma-brought to their attention ang mga complaints dira sang residents sa ginakayo nga karsada going sa Vista Alegre pasulod sa Barangay Hall. So ang ila commitment sa aton amo ang i-maintain nila ang diversion road kay ang the cause ang inconvenience di is the traffic nga hindi mayo ka dasig ang pag-travel because of the construction sa karsada and di mayara naman to gin deploy nga mga ga-assist for the traffic. However, ang diversion amo ni siya ang galunang kay hindi ni siya yasementado. So gin instructionan ang contractor nga i-maintain lang paagi sa pagbutang sa mga cross rock sa mga potholes kay kung lang taon mo sa aton nga ginkuha nga footages damo sa mga potholes kag ang mga tubi kung gaulan gatiner. So ang instruction ta sa ila i-maintain ang alagyan para hindi batsihon. So ang commitment nila nga as soon as possible i-ubraho nila. And also

So, padasigo nila ang pag-ubras ang isang karsada so that ma-open ang atong nabasyadahan na kag na-cure. So, masaylo naman sila actually doon sa piyak na lane. So, ang isa ka lane na natapos ng siminto, magamit na siya.

sports sa to improve mental health sa sports. Makita ta sa buong ang youth, grabe na get very expressive na sila sa nila emotions. Before, pinaanod ko sila nila, no? May mga nabatsyagan sila, mga trauma, anxiety, depression. But now, our goal is to destigmatize mental health. Gusto na itong i-promote ang mental health awareness sa mga kabataan. Through sports, nakita kong

ilang kabataan. Basta makita nila sa God ka lang, they tend to compare sa ilang kabataan. So muna, sulihi ang mga athlete, kaka-frustrate, kaka-disappoint, pagkabas sulihi, or even ibang nilawan ng kabadayan. So muna nga mga goal, sinapomote naman ang mental health, ano ang goal today. So muna, naging sports fanship, it's very important na hindi lang tagpo ng hampang. Kapagkita ko ang bala ka, dapat may teamwork sa kalaisa. Damay ko kapatunan sa buong mga pasyente, especially sa mga

Kaliwan, gina-invite ka muna ko ng BF ni Mayor Greg Sataya. Agsang aton yung mga kapdanan, yung mga vloggers. Sila ning mga nakalantawan aton sa Reel, sa Facebook. Ready sila to show other side of them. Oh, mampang sila basketball. Kaga gusto tagit nga mag-enjoy man ang aton mga fans and viewers. That's why welcome dito na magkanto diri sa Mises Gym sa Abada Sky. Every Saturday, bilog nga adlaw, alinaga sa magapon. Every Sunday, bilog man nga adlaw. No? So come and enjoy. Kaga pasalamat din kita on behalf ni Mayor Greg Gasatayan.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

0: Logros Power at your service. Hiban unta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Maayong adlaw sa ating mga sumidores, iniyang ating nga programa ang Negros Power at your service. I am your host, Sam Martigala. Well, nangligad, nag-announce ang ERC sang extension sang aton nga ginatawag na deferment of disconnection. Ano ni sa liwat ang deferment of disconnection? San o ni sa asta? Kaag sino ang qualified sa sini nga, well, announcements ang ERC? Well, kaupod naton ang legal officer sa Negros Power, Attorney Pao. Attorney Pao, kamusta?
2: Hi, Sagi. Good morning. Kamusta? I'm good.
1: Okay, that's good, sir. Attorney, well, attorney, let's talk about nung bago lang nag-issue sa notice ang ERC na i-extend ang deferment of disconnection until October.
2: Mm-hmm.
1: Okay. Well, ano ang butsilingon sini?
2: Well, to paint a clearer picture, no, we should first start kung ano ang nag-trigger sini. And that is the Executive Order number 110 issued by the Office of the President sa March 24, 2026 nga naga-declare sang state of national emergency by reason of the ongoing conflict in the Middle East,
1: mm-hmm,
2: where everyone was affected.
1: Mm-hmm.
2: So fuel prices increased,
1: exactly.
2: It caused a domino effect. Then, di rin nagsulod ang ERC advisory on the suspension or deferment sang disconnection of electricity sang tanan.
1: Mm-hmm.
2: Tanan nga residential kag non-residential customers nga hindi makabayad on time sang ilang nga bill. So anong buot silingon sini? Buot silingon sini ang aton nga mga konsumidor nga makabaton sang ilang service bills or electric bills for the month of May to July. This is the first tranche.
1: Mm-hmm.
2: Kay take note nag issue na,
1: mm-hmm,
2: si ERC sang advisory. And then now, just like you've mentioned kaina, gin-extend.
1: Mm-hmm.
2: So ang first tranche is May to July.
1: Uh-huh.
2: And then we have now the August to October. Hindi ni sila maudan sang kuryente or connection if hindi sila makabayad. This is on top of the option available sa ila nga pwede nila mabaydan ang ilang bill in installments up to 3 months.
1: Wow.
2: But,
1: okay,
2: ini kung ang imo nga konsumo 200 kilowatt per hours and below. Pero kung magsobra sa 200 kilowatts per hour ang imo nga konsumo, hindi ka qualified sa 3 months installment.
1: So basically, dubulig niya. Bulig sa mga konsumidores. Siyempre, may crisis sa buong.
2: Yeah,
1: itaas ang mga balaklon, plite, gasolina, anything. So, naligad, nag-announce from May to July. Dapat siya gan ni Arsid na doon ng lanon pa? So, August to October. Pwede ka-installment basta 200 kilowatts per hour and below ang konsumo?
2: Exactly.
1: Mm-hmm.
2: Qualified ka nga mag-apply sa installment up to 3 months basta hindi lang maglapaw sa 200 kilowatts per hour ang imo nga konsumo. Pero kung maglapaw man, kag hindi ka kabayad, hindi ka man maudan.
1: Mm-hmm.
2: It's just that hindi ka lang gidya qualified sa installment.
1: Okay, wow. Thank you so much. At least klaro, attorney.
2: Yes.
1: Now, well, nga, gin-extend sa ERC ang deferment of disconnection?
2: Well, gin-extend niya una sa tanan because it has the power to do so,
1: mm-hmm,
2: and it has the discretion to do so. But more important, it is also worth noting, no, nga ang mga amuni nga klase katikang ginatawag nato nga consumer relief protection measure.
1: Mm.
2: By the term itself, gina-implement ini para mahatagan naton sang assistance.
1: Okay, that's right.
2: Ang aton nga mga konsumidor paagi sang paghatag sang temporaryo.
1: Mm-hmm.
2: Temporaryo nga bulig or relief para sa mga konsumidor nga nabugatan gid nga magbayad sang mataas nga balayran sa kuryente, again bunga sang nagsaka nga mga presyo sang enerhiya sa bugos nga kalibutan.
1: Okay, wow. So, well, actually advantage ini, no, kasi hindi ka nagid maminsal kung malang-alang, mm-hmm, yara gid nagakatabo sa atong nagalang-alang, mm-hmm, kita. So, pwede kita anay ka, okay, mapahuway ko anay.
2: Oh, so,
1: ginhawa ka anay. Pero mas mayo gid ako may nagbayad ka, bahit
2: exactly,
1: ka kit, no?
2: Okay. We encourage that.
1: Well, oh, istoryahan to naman, attorney, sino ang sakop sa sini nga extension, nagalakit bala ini sa tanan nga mga konsumidor?
2: So, tanan nga konsumidor na na-classify as residential, meaning ang mga pamalay, and even non-residential, ano ni mga hambal na non-residential, mga commercial establishments. Mm-hmm. Are qualified under this advisory.
1: Okay, well, buod sinun bala, well, sinisa nga extension, hindi na kailangan o kailanglan magbayad sa monthly bill ang mga konsumidor?
2: Again, mabalik kita sani, no, sa rason kung nga agin implement ini sa ERC ang extension of deferment of disconnection. This is because para mahatagan sa temporaryo nga bulig or relief ang ato ng mga konsumidor nga apektado sang mataas nga balayron tungod sa pagsaka sang presyo sang goods and energy, even the utilities. This means nga ang imo nga obligasyon under the Magna Carta sa pagbayad or ang imo nga obligasyon bilang konsumidor sa pagbayad sang kuryente ara inagihapon. Kung baga bala ang tikangan ni may suspension lang. Wala ni siya gindula ara na siya gihapon. So we highly encourage nga to pay on time or to pay kung may inubayad ka lang man.
1: Okay, well, so technically ang responsibility sa pagbayad yara gid jagi hapon niya.
2: Exactly.
1: Oo, duging delay ta lang gawa, pwede ka lang kabayad well sa after sini nga extension eh. Pero kung timbuhon gud attorney, daka bug-a.
2: Ati mga bug-a. Mabugaat gid siya.
1: So kung ako yung may nagbayad, kung mabayad gid ko.
2: Exactly.
1: Okay, sa ulihi, ikaw gyapon mo mapalibog sina, pero ano ang nami man ang paminsaron mo ka plastaran nimo bala nga paminsaron nga okay, duha lang ala ko sini nga bula next month ko maano.
2: Yeah.
1: Okay. Well, attorney, kung hindi makabayad sa full nga bill ang isa ka konsumidor, ano ang mga bulig o kung payment options nga ginahatag sa Nicers Power?
2: Again, kung hindi gid makasarang magbayad ang ato ng mga konsumidor, una sa tanan, kung ang imo nga konsumo is 200 kilowatt per hour and below, pwede ka gigi maka-apply sang 3 months installment. So, kay mandate in isang ERC, once mag-apply ka and you're qualified, we are obliged or the distribution utilities or Negros Power is mandated to follow such kumbaga advisory. Kaya doon ka bugat sang ano sang bill ko, subong ti ang konsumo ko, wala man naglapaw sa 200 kilowatts per hour. So, ma-apply ako sang 3 months installment. Now, what will happen if naglapaw sa 200 kilowatts per hour ang imo nga konsumo? Well, you need not worry because hindi ka man sina maulitan.
1: Okay, so basta less than 200 kilowatts per hour, pwede ka gid ka installment
2: up to 3 months.
1: Up to 3 months.
2: Yeah.
1: Kung more than, well,
2: hindi ka maot ka it's then. Just that hindi ka lang yung qualified.
1: Hindi ka lang qualified for installment. Okay. Well, ano ang matabo kung ang consumer hindi magbayad sang ilang bill sa sulod sang extension period?
2: Well, this is just a reiteration sang aton nga mga discussion kaina. In case ang consumer fails to pay sang iya nga bill sa sulod sang extension period, again, hindi siya maotdan because there's deferment or suspension of disconnection of electric service. As long as, ari importante niya, as long as nga ang imo nga unpaid bills or ang mga bill nimo nga wala na bayran are those bills nga issued within May to October. Karon kung may unpaid bill kaya sang April, January or March, maotdan kagid na iya. So make sure na ang imo nga unpaid bills covered sang advisory ni ERC. May to October, you need not to worry because hindi ka na maotdan.
1: So klaro honta, kung ang imo nga bill May to October, within May to October, hindi ka maotdan. But April downwards, April, March, February, January, kung may mga bill ka pa na, maotdan ikaw.
2: Yes, because ang advisory ni ERC, limited or specific lang siya from May to July and then August to October.
1: Okay, ginaklaro ko, gina-attorney, kay dumadabo, ga-confuse sa sina nga, ano, na-otdan ko, how to, wala, yan, na-check na lang, meron sa'yo bill sa April.
2: But okay. I don't think may ara kita nga wala ka bayad sa April.
1: Oo, feel ko ga-bayara na sa ating mga konsumidor. So, ano ang dapat himuon sa mga konsumidor? Subong, agot hindi sila no mabudla yan kung matapos na ang deferment of period.
2: Well, una sa tanan, gina-encourage nato na nga to ng mga konsumidor na kung may ikasarang man lang sila nga bayaran ang ilang abulanan nga konsumo, better gid nga bayaran nila para hindi mag-pile up ang ilang obligation to settle their bills. Kung hindi man gid malikawan nga hindi makabayad sang bugos nga kantidad, mahimo man sila nga magbayad bisan partial amount kung may ikasarang, agud mabuhin-buhinan ang ilang balanse. Again, we would like to emphasize nga ang installment is only for those consumers nga may konsumo nga 200 kilowatts per hour and below. To add, no, importante man nga gamiton ang kuryente sa responsable nga paagi kag likawan ang indi nga mga kinahanglan nga konsumo agud maminusan or maminusan ang mga masunod nga bill.
1: Oh. Well, pagkatapos bala sang October si ni attorney, well mabalik bala ang regular nga patakan sa disconnection.
2: Well, yes, because again, the advisory only covers May to July, and then gin-extend niya August to October. So unless maghambal si ERC nga, oh, do masakit pagida, i-extend to pagida, ti amo na iya eh. But as of now, kung hambal ni ERC until October lang. So October, November, back to normal kita.
1: Oh, okay, well, lastly, attorney, no? Minsahin natin sa mga konsumidores ng galagtaw kagabamati sa atin subang.
2: Okay, so ginapahibalo sang Negros Power nga ginpalawig or gin-extend sang ERC ang pag-defer or pag-suspend sang disconnection sang electric service para sa mga electric bill naton nga mabaton sa bulan sang Agosto tugtog Oktubre. Ini nga tikang ginahimo agud makahatag sang temporaryo nga bulig kag relief sa aton nga mga konsumidor. Pero at the same time, again, bisan pa may deferment or suspension sang disconnection, we highly encourage you sa gihapon nga magbayad sang inyong obligasyon kun may ikasarang agud malikawan ang pagdamo sang wala mabayran nga balanse. Padayon ng Negros Power sa paghatag sang patas, masaligan kag madasi nga serbisyo para sa kaayuhan sang tanan. Salamat.
1: With that, thank you so much, Attorney Nino, sa always nga pag-explain sang mas mahapos para maintindihan sang atong mga konsumidores ang, well, syempre, ang mga announcement, gakalatabo diri sa Negros Power, especially sa legal naman na side sang, well, sang Negros Power. Saluhat, madam, mga salamat, Attorney Nino. Well, welcome. Well, mga konsumidores, atong ipagatandaan nyo ang deferment to disconnection, nag-extend kita up until October. Kung ikaw may bill, April downwards, April, March, February, January, kung naligad pag itong igwasi, wala kakabayad, mautgan gin ikaw. So from May to October lang ang, well, ang cater sini nga deferment of disconnection. Kung may mga palamang kutanon, hindi manguhit na si Imutupad Balay, pamati diri, kagpamangkot sa Negros Power natin nga page para, well, sa among diritso ang sapat. Okay? So, klaro na. Kag I hope, well, nakahatag kita sang athag nga impormasyon sa inyo diri sa ato nga programa, ang Negros Power at your service.
0: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayan. Mandamog na salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
3: XFM 103.9
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
6: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
7: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag-Santhon Plus
12: Herbal Oil.
13: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagpili sa mga butika.
21: Santhon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
21: Santhon Gold Coffee Mix.
23: Nagkape ka na, lalakas,
24: at gaganda ka pa.
25: Pagpili sa mga butika.
26: The Secrets of Health.
27: Kung hindi husto, ang aton sinipagpasunod sa aton sini mga ginaka on dapat una tubi pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas pagkatapos cooked vegetables and then protein plus carbohydrates and then fats and then kon may ara depende sa option nyo maalabab nga tubi o kon herbal
21: Santhon Plus Gold.
27: Amo ning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posibleng nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
28: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
27: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw o kung gabutod ang aton sininga tiyan. So, hindi man siya paborable sa aton sininga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduce ang aton sininga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gani sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo ganin mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sa kabusog kay hindi gusto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
21: Santhon Plus Gold.
27: Pero ang isa sa pinakapraktikal na kun nga masuggest sa inyo Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
21: Santhon Plus Gold.
27: Ang vitamin C especially kinahanglan nun gid naton kay way nagahimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
28: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
27: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sa nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule.
28: Taglay

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamoda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus coffee mix kawain niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha, may vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tamalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato siningilawa. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
0: The secret of health.
1: Panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
0: The secret of health.
3: Exciting, bro!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News. XFM time, alas 5 G's sa hapon, mga katrupa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Masunod kay investigan sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga substandard public works projects. Sunod sa kay Committee Chairman Senator Erwin Tulfo. Ini matapos ang pag-collapse ng damlag sa retaining wall sa EDSA Ayala, Makati City. Yan pakigbahin ni Tulfo nga magluwas sa bago nga mga pangalan kag issues na konektado sa flood control. Inimbestigaran ni sa isang mga taytay, dalan kag public works nga klaro nga napaslawan sa pag-meet sang standards. Sunod sa senador nga obvious nga mayara sa korupsyon bagod ginatagan sang budget. Ang kada proyekto sunod sa standards apang ini ang wala natapos. Dugang pa ni Tulfo nga sila ang nag-coordinate sa Department of Public Works and Highways kag iban pang mga ahensya sa preparasyon sang investigasyon. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Tiyanan sang libido sa lawas mag-turbo dietary supplement para sa nagugyon ka Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Hapon mga katropa, alas 5:21 ng araw na oras. Ini ang Extra Drive, upod si katropan James King. Petsa 9 sa bulan sang Hulyo, Hunyo, Agosto, noong unang so mga katropa, no, Agosto 9, 2026. Ang ini nga bahin sa katong programa or ini nga programa Extra Drive with katropan James King ang ginadulong sa inyo katropa sa aton nga Santon Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix Santon Gold Coffee Mix. Ini ang tatlo ka mga paborito nyo nga kape, kape nga makabulig, no, para makahatag sa sustansya kapag un, no, kapag sick sa imong lawas makabulig para makalikaw ka sa mga balatiya. Kay man siksik sa nutrients, ingredients nga saranggid makabulig, no, matunaw mga bukol-bukol nami mga pamuin, nami mga digestion mga katropa. Kay man kape nga may mga sa Santon Plus ka lang daan, kag Santon Gold may mangustina, may moringa, no, tapos ang Santon Gold may uo, may ara pa na sang glutathione kag collagen. Nagayo ka na, nagwapa ka pa. Kagang aton nga premium D3 coffee mix, nagkape ka na, nag D3 vitamins ka pa. Correct! Sarang mo ini nga mabakal katropa sa mga Yes to Health or sa aton Yes to Health store kag sa mga butika sa inyong lugar. Mercury Drug Store, South Star Drug Store, TGP, Generica Drug Store, Rose Pharmacy, sa aton nga Negros Grace Pharmacy. Since here, available da ang aton nga mga produkto, produkto sa Yes to Health para sa kompleto nga pamalakdon. Nami kung ikaw baka bisita sa aton nga Yes to Health store namtang sa may Lizarra Street, sa Barangay 39, Bacolod, City. Si katropang James K, mga katropa, kagang mugus nga katropa sa 103.9 XFM Bacolod, Luya Gatamyawon, kagi congratulate. Ayan, i-congratulate naton mga katropa, no, ang aton nga softball team. Ayan, para sa Softball World Series 2026, kung sa diin ang Bacolod ang nakakuha sang gold medal. O, diba? Ipaka naton. Congratulations, congratulations. Bronze medals. Medaling sila mga katropa, no? So, nakuha ini sa Bacolod City National High School Team, no? Ini ang natabo o giniwat mga katropa sa Michigan, pinagin sa, or batok sa Michigan, no? Kontra nila Michigan mga katropa. Grabe, 4-0, oh. 4-0 nga victory mga katropa para makuha ang bronze medal sa Bacolod City National High School Team sa 2026 Junior League Softball World Series nga giniwat sa Kirkland, Washington. Congratulations! And congratulations! Congratulations! Daw song maningin ano ko. Ari galin na siya. Yay! Congratulations! Ay, congratulations! No? Giniwat sa Kirkland, Washington World Series, mga katropa. No? Sa Kirkland, Washington. And of course, about dominant ang performance mga katropa, no, sang pitcher nga si isang pitcher na sang gano Bacolod City National High School na si Fate. Yan. Of course, tanan sila. We congratulate them mga katropa. And of course, ang mga opisyales, labi na gid ang mayor ang nagapasalamat kag ginagongratulate ang kadalagan sang sining mga softball team from Bacolod City National High School. Ang oras, alas 5:25 na mga katropa. Udanay kita, ha? Hasta kita alas 7 sa ining gabi mga katropa. Let's have fun! Kita ang mga sound trip. Extra Drive with katropa James King. Of course, ginadulong ini sa produkto. Food supplement. Kabakabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Ang Turbo Dietary Supplement. Sa mga nakatutok ng mga drivers na doon, mga nagabiyahe karon. Pamati sila pa ni Balay sa ilang mga tiyangge sa merkado. Mayong hapon. Kaya kita ba? Relax. Sit back. Loose and fast. Shake those butts. Sa inyo, Katropa Station. With Katropang James King.
0: James King.
1: So 103.9 XFM Bacolod.
0: James King.

0: kape na gamot pa mabibili sa mga butika. Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble ang kalipay.
5: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
6: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
7: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang laka.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Bermigid ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig ay pwede siya ako sa Sister Pain. Resita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
11: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbenepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si JC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Exciting. Win!

0: is XFM. Mga katropa, alas 5.45 sa hapon. Kumusta ka muna mga katropa? Nagpamadi ka mo, kunyas. Good afternoon, katropa. Kag, of course, iningabahin sa aton nga programa ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Softgel Capsule. Napakabulig para mas happy ka. What will make you happy? Kung feeling mo daw healthy ka, that will make you happy, katropa. Diba? Katropa, kumusta ang inyong mga suba? Puno na. Tungkol sa mga pagulan-ulan. Well, nag-experience mga kitang sa pagulan-ulan. Pero laingid niya, subong dito mga katropa, no? Sa May Luzon area, labi na gid, no? Sa Manila. Oh, sa Manila, Central Luzon, labi na gid, may suspension pa sang classes. August 10, tungod sa malayong nga tiyempo. Dito yan sa may Luzon, katropa. Class and work suspensions, kineschedule nila para buwas, August 10, tungod sa malayong nga tiyempo. Well, ang gobyerno dito mga katropa, no? Nagtinguan na gid sila mag-dredge ang ilang mga creeks kay daw puno na gid ko noon, no? Nataas na gid ang tubig pagkatapos ang wala untat kapag ulan, apat kadlaw ang mga levels kuno sa mga suba, no? Mga katropa dito sa Metro Manila, sa may Marikina, no? Sa may even sa Bulacan, o sa may areas pa sa Benguet, no? Baguio, Cagayan, sa Tuguegarao, Cavite, no, sa may Tanza, sa may Ilocos Sur, hindi ka mga areas katropa pala, o, nag-experience subong sa mga malayang tiyempo, pagulan-ulan, o, Pangasinan, no, Lingayen, Pampanga, Rayat, no, sa may San Simon, sa may San Mateo Rizal, hindi nga mga areas mga katropa nagpaninguhan na nga, bisan pa paano ang ilang mga suba, no, para hindi na matamaan kag hindi sila makalikaw sila bisan pa paano maging mas safe sila. Well, sunod sa monitoring sa Manila Development Authority sa ilang monitoring mga baha pag katabong pagbaha sa kapital, no, mayaran na sang pag-clean up, mayaran na sang sa mga street drains, no. Pero sunod sa ilang mga katropa, no, sa ibang mga chairman, sunod sa ilang daw hindi enough. No, hindi enough. Napa nag-dredge na sila, nagdalom na, pero kung mag-sige pagid ni, about ilabot eh, baha na naman eh, no? So, yun ang hambal sa pinaka mga nagapamuno sa ilang mga barangay, mga katropa. No, tungod sa, you know, ulan, bubusang ulan, nga wala untat gid ang mga katropa. No? Well, so, karon wala klase sa ina. Diri sa ato niya, wala pa, natong mabalan. dito sila man experience, so although kita diri sa aton mga katropa pag experience kita gani nga pila ka minuto lang pagbubusang ulan, may pagbaha na gid sa mga dalan. Ano pa ihan kung inadlaw mga katropa, di bala? So bantay-bantay lang kita, of course, sa mga announcements sa mga otoridad, no, sa mga news websites, no, para ma-alert, ma-update man kamo mga katropa. Well, sa Cebu niya, dito yan sa may Luzon, ibang nga mga ano sa nga Ergas da, Lapta, no? Gina-experience silang madamon ka ulan, kag pagbaha. Oh. So, kita niya, bantay-bantay. Dapat alerto lang kita gina perme mga katropa. Ang inangabahin sa atong programa, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus para masolusyonan ang katarata, glaucoma, contridium, mag-Vision X Plus. Alas 5.48 sa hapon.
1: Extra Drive. Extra Drive with James Gay.
0: Thank you.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Exciting, bro!
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus Coffee Mate.

0: Sabi na, gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
11: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nilandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko nadaan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagdid ako.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Exciting! Wins!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. Extra from Davao sa stress sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagapaw ng balita. Inaligar gamayara sa budget insertions si Senator Pia Cayetano sa 2025 nga 4.7 billion pesos. Samtang 6.7 billion pesos naman ang iautod nga si Senator Alan Peter Cayetano sino kay Senator Ping Lacson. Inpayag ni Lacson nga sa 4.7 billion pesos si Senator Pia wala pa nila na check. Kung pila ang implement sa 6.7 billion pesos naman ni Senator Alan Peter Cayetano, yara sa 75 million ang wala na implement. Sa din ang kadamaan sa na implement ang yara sa tagig. Sino kay Lacson nga kinanglan sang dugang investigasyon agud nga may baluan. Kung bala si Senator Pia ang may kahiliptanan o may kahilabtanan sa manumalyang flood control projects. Kinklaro ni Lacson nga wala sang may nagkapakita nga proyekto si Senator Pia sa flood control nga may anomalya. Ang among statement ni Lacson ang kasunod sang iyang pag-reveal sang ginalagar nga illegal ng reclamation project sa Tagig sa igad sang Laguna Lake nga link kay Senator Alan Peter Cayetano sa dini nang ginarepresentar bilang slope protection kag mitigation projects. Dugang pa ni Lacson nga ang numero sang ginaligar manual yang flood control o flood management projects sa Tagig ang nagalabot sa 32. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa pag-on nga pang-Lawson kag para protected against mga viruses, mag-premium D3 softgel capsule para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas. Ako si katropang James King. XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9.
4: Kuman ka rin sa Sentro. Kam sa Bullseye.

0: Nasaan tong katropa? Alas 6:00 din asang gabi. Mayong gabi. Ano ang inyong panyapon mga katropa? Manamit ba ina? Sino nagluto? Si tatay, si nanay, o kon si Miga? Miga ho, narasa balay, nagluto. O kon si Migo, nagluto, padayaw mga katropa. Joke lang. Ini ang Extra Drive Sunday Edition with Katropan James King. Tionde para sa ato nga balita special kita katropa. Para sa aton balita special dito ta makadto sa India. Lalagaw ta no. Mapa India naman ta kasubong mga katropa no. Kay man isa ka babae ang 2015 ang pinaka last niyang haircut day 20 sa pag 2025 that's 10 years. 22, 11 years katropa, makun mo na 11 years wala siya kapagunting mga katropa, naglabas ang 8 feet and 10 inches ang kalabaon sa iyang buhok, ay sulod sa Guinness World Book of Records, ang galing. Grabe. Paano ka na maglakat man kung galilo yung buhok mo daw silhig ang buhok mo. Grabe, sa picture yung buki daw silhig. Daw habol. No? Daw trapo. Guha mo sila. Kung hindi mo, ano, pungson mga katropa. Pero di ka bugat, no? Babi, damol pa daan ang buhok yan. Oh. 2015 ang last ka haircut niya. Karon mga katropa, tungod siya, no? Kag sa kalabaon sa iyang buhok, kadamulon sa iyang buhok, kadamuon sa iyang buhok. Kung may wala mang gawa na. Tuto, hindi yan. Sa kalabaon, kagkadamulon sa iyong buhok, 8 feet at 10 inches, mga katropa. Ba, perte, taas ba? No, pilagaan yung mga basketball player, may 7 lang, no? 7-2 lang, 7-1, 7-3. Siya gidiyang kalabaon sa well, buhok man ini mga 8 feet and 10 inches sa kalabaon sa buhok ni Renu Darial, no? Renu Darial. Sulod siya sa Guinness World Book of Records. Pero, kabalo ka mabala, ini siya isa ka content creator, no? Na gina-share niya karon tips, nag-share siya tips, no? Sa social media, sa YouTube, no? And karon nawardan siya sa titulo nga Longest Hair on a Living Person. Sa isa ka babae, longest hair na buhi. Babae ka tropa, no? Nakuha niya record from, na-break niya from sa isa ka Ukrainian nga si Alia Nizarova. Perteng mga pangalan daw, mga kontra ni Alexi. Alia Nizarova. Ang iya naman niya, kalabawon sa buhok niya, 8 feet and 5.3 inches. Oh, hindi layo, no? Daw mga almost 5 inches man, ha? Hala ba ito, ha? No? 8 feet, 5.3 inches ang na-break na record karon ni Renu Darial, nga 8 feet, 10 inches naman ang iya, mga katropa. So, nag-grow na ko no siya, nagpalaban na siya sa buhok. Sige, siya palabas sa buhok. So good actually, sa 2015, no? Well, actually, sa Indian culture, mga kuno mga katropa, no? Madakalaban ng gidya sa mga babae, no? Long hair. Kag long hair, nagasimbolo ini mga katropa sa extreme beauty. Grabe ba? Kung long hair ka, pagwapa kagali sa ilang laba buhok mo ko pag guwapa ka kali sila. No wonder may iban nga ng mga lalaki nga laba man mga burangos ko no, mga tao no. Amo na gali sila. That is beauty for them. That's how they describe beauty mga katropa. Sa kisa ang mga iban sa color sing skin, no, sa ilong, sa buhok, sa burango, sa buhok. Mamo na mga katropa. Kita sa Pinoy gani, sa ano gani? Ano gani beautiful sa aton? Well, beauty in the eyes is in the eyes of the beholder. Gan, mas damo Pinoy nga nagapati ang mga beauty is in the eyes of the beholder. Kung sino ko naman pinakadapa ngayon beauty. Grabe. Grabe, na line-line. Well, depende man sa kultura, mga katropa. Sunod pa sa kay Renu Darial, mga katropa, no? Well, it takes patience ka, no? Grabe ka, no? Pasensya mo dapat kung gusto mo ma-maintain ang inang kadamulon sa buhok, mga katropa, no? So gabutong kasang ano nang gabutong kasang mga yon no mga ginotod nga tanom sang mais sa dalan mga Ken, you will have to, of course, sa kalabaon, kadamulan sa buhok ngayon, ha? No, inoras, gidya mga katropa, no? Imuna siya nga napagugasan, kung maligo ka, grabe yung secret niya, no? Completely natural, no? Nagapalayo siya. Wala siya gagamit shampoo, katropa! Wow! Wala siya gagamit shampoo, natural ka, no? Completely natural. Nag-stay away siya sa mga chemical products and also, nag-share siya sa secrets, sa nga, ang iyang buhok, chemical-free, homemade, may oil, katropa. Basi gagamit siya sang santon plus herbal oil. Oh, wow! Oh. So, pero, yeah, no, getting aside, no, gagamit siya sang homemade hair oil, no? Kag-homemade shampoo. May shampoo siya, pero homemade. And, ginobray ako, no, ginahin mo yan, ha, kung paano sa YouTube, that's why nagsugod siya, manginin siya ka-content creator. Yeah. Yun pala yun, te. Karon, mga katropa, nakuha yung ginang gusto niya. Ang record, ng longest hair para sa mga babae, mga katropa, no? The Guinness World Book of Records. Ang galing. Ano yan? Baho sang iyang buhok, no? Well, oil mo. Oil ginagamit yan. Wala shampoo. Natural tanan. Completely natural, mga katropa. Kabalo naman ka, no? Basta't mga natural mo. Diba, ha? Anyway, hindi ko na magsugpo na. Alas 6:27 ang ginagabayad sa ating programa, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil. Hindi naman ang oil natin, mga katropa, no? Para ma-relax sa mga muscles natin. Hindi na siya para sa buhok. Ma-relax sa mga muscles natin, stress ng mga muscles, kag makabulig pa repel sa mga lamok. Gani, mga katropa, mag-try sa Santon Plus Herbal Oil, mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, no? Mabakal sa aton, of course, Yes to Health Store. Dahil niya pala, bisita ka muna. Huh? Ina yung Extra Drive with katropong James King.
1: Extra Drive with James King sa XFM.

0: Exciting, bro!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Sister Pain. Sa gari mo, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang aking likod.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santol Gold Coffee Mix.
8: Patatupa, may bago na nga Santol Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag-Santol Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag-Santol Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santol Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag-Santol Gold Coffee ka na.
7: Santol Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santol Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
9: Mga katupa!

0: Exciting, bro!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Eh, miss na kita. Uy, babe, kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
6: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
3: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking katutan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalik ang epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Santone Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup. Nag-clear akong skin tungod sa ingredients na gluta kag collagen sa Santone Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Santone Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
11: Exciting!
12: Exciting!

napansin mo ba kung anong oras na? Oras na para umuwi ka. Alas 6:50 na sa gabi, mga katropa. Well, that's it for me kag sa aton nga programa nga Extra Drive Sunday Edition. Buwas na makita mag-up din ay mga katropa, no? Thank you, thank you, thank you so much. This has been Katropang James King. Extra Drive. Inyang 103.9 XFM Bacolod. Kinadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Papakal sa Yes to Health Store kag sa mga butika sa inyong lugar. Good night!

0: Exciting, bro!
1: XFM 103.9
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tirawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Centon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Centon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Centon Plus Gold.
0: Centon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Centon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Centon Plus Coffee ka na. Centon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili na kayo kapabuti.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbalang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ipili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadaga.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ng natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
2: mag Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain,
4: ang sakit.
3: Mag Sister Pain.
5: Muscle fever,
3: acute pain,
5: kahit ano pang pain,
3: basta pain.
5: Mag Sister Pain.
3: Kangkarang pain,
5: fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang gutatayon gapa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: X. XFM.
8: FM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? The Secret of Health.
2: Kung hindi husto, ang aton sinipagpasunod sa aton sinipag mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kung luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi o kung herbal
0: Southern Plus Gold.
2: Amuning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
3: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Blood sugar spikes. Ikaduwa, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. So hindi man siya paborable sa aton sini nga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabi na gid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sa kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga ma-suggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang vitamin C, especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
3: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: And then, premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis ni nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sinang immune system, pabalik-balik nga mga balatian sa ila sinang kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule.

0: Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus coffee mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to siningalawa. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
3: The secret of health.
4: Exciting!
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ug gahatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kutita ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain. Nagasig-dasig, hindi naman hulang pagsakit sa aking ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work amo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Esa!

0: the pain.
1: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanami kid, kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
5: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Today is
1: August 9 and it's a Sunday.
0: Wow. So ano may ara sa buong Domingo?
1: 9-8.
0: Hindi ah, sa nagliligad nga mga sinimana, itong ginahype natin bala nga Friday, makabaton sila sing 8,000 pesos
1: yes.
0: Tanan-tanan. So may nagdalaog na sa aton nga una nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo, which is millions worth of prizes will be given away.
1: Wow! Bisan! Point 1 lang dahakon.
0: Point 1 nga, pesos o kung grams?
1: Siyempre, bisan gramos na
0: Grabe nga kwartahan na yung pa-promo diri sa XFM. Mati na ka mo always. Hindi na ka mo magsailo-sailo sa ibang nga waragwagan. Diri na lang sa XFM.
1: Sano lang bala nga back to back?
0: Back to back? Wawart.
1: May face to face pa gani. Back to back.
0: Yung muna yan.
1: Face to face.
0: Yung muna yan back to back yan.
1: Listen, change your partner.
0: Good evening sa mga nakapahunay-hunay na pahunay, hunay man lang sa Gyapon. Kay buwas na balik na kita sa opisina kag pag-eskwela. Gani, mati ka mo as na hindi ka mo makabugtaw buwas sa aga. Kaya sa alas 12 kami sa tungang gabi. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Magkapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: I-welcome ta na ang tanan nga mga tagpalamati naton sa bilog nga NIR kag Panay Island. Unahon ta ang mga taga dahil lang gid dumi nag-birthday daw. Happy birthday Kuya J Panagsagan.
1: Oy!
0: Ang aton technician sa ating the birthday ya subong ba?
1: Yeah. Te. Pika pa tabi.
0: Happy birthday, Kuya Jay! Ari na, naka-hook up na ang mga taga-Iloilo. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 o puntang aton broadcast tech nga si Katropang
1: Kuya si Alex.
0: Correct! Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Kuya Jay
0: Noel. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Roja City, Capiz 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, sa batiang kita sa XFM San Carlos 98.9, upunta si Katropang
1: Ang Bana ni Tandang Sora, Supremo.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Oh, gano'n ka ka-sure?
1: Ha?
0: Gano'n ka ka-sure?
1: Ito may bag-uto sa akin. Nalipat ko sa ngalan.
0: Hala, sino itong ngalan kayo? Napangita ko man di gani, oh. Basta sure ka.
1: Basta kung hindi Supremo, tiyang bag-o eh.
0: Sino nga bag-o?
1: Yan ang hindi ko alam. Si Andres Bonifacio.
0: Ginapangita ko manigani yung pangalan, no? Sino to yung pangalan?
1: Ibang saganta siya nga si Andres Bonifacio eh.
0: Si ano, si Romel.
1: Romel
0: Pasilan.
1: Talaga? Oh, ugali.
0: Oh, Romel Pasilan, tama. Sa Sagay, 87.5. Kag makitaan, makita mabatian sa Analog Channel 13 in IPTV Digital Channel 29. By a Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Gagiskalante. Wala tamang lipatan?
1: Waray na.
0: Oh, kompleto na. Kag, pwede ka maka-download sa mobile apps. Kadto ka mo sa Google Play Store. Type nyo lang XFM Philippines. Bisan sa din ka mo sa kalibutan. As long as may internet, connected ka mo sa mga radio station ni Boss Doc Rimilito. Uy! Pinaagi sa Google Play Store. Social ka naging dyan sa bumi yan, no?
1: Bakit?
0: Pang worldwide, naging dyan imo, yaya nga datingan.
1: Correct!
0: Galing kay daw ang imo nga pormahan sa bumi daw, alburlaryong buta ka sa bumi.
1: Pangatsin lang ko kahit.
0: Mayara kasang habol nga iya ka badyaw.
1: Oh iya, kwan iya malong.
0: Mayara kasing purong-purong nga daw iya ka paltera. Kag may jacket ka nga iya nga daw. Jacket nga iya ka anuson.
1: No, grabe ka man imo, iya ano.
0: Kag may antipara ka nga iya ni ano ni Barbie. Karo lang kada, I'm a Barbie girl.
1: In a Barbie world. Kasi, ano pa si katropang, kat pa sa una. Kasi Barbie ano, Barbie lot.
0: 32 minutes after 9 o'clock, ang amon call and text line, dial nyo lang sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. We'll be right back with more. Stay tuned on XFM Philippines. Kagang ini ang programa na dulong sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa. Aww. Aww.

0: Panthen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Mmm, exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
1: Oo.
3: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na

0: Sul, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng mauna ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santhone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen Orpas.
2: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: 12 minutes more to go before 10 p.m. and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Nagbusong ka na gid man dog sa kadugayon dol.
1: Tani ino.
0: Badjaw galing tatay, okay lang.
1: Oy, oy, basta lalaki lang.
0: Oo. Amo na naganing habol o amo na naging bilin niya sa imo pagkatapos yung pukotay. Pagkatapos yung pukotay o ako...
1: Amugit eh.
0: Nagamamati na kamo sa phone palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Troy Filangka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapa-gwapo. Makakapi ka na healthy ka pa. Bakal na kamo kang mag-inom sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Plus Vitamin C. Kabas kuga ang inyo immune system. Pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Available sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na kamo katawag subong na smart nga talawgan.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. 8311-431. May gabi kay Nick John Tesa Luna kag Emmanuel De Hero sang Roja City Capiz. Tay lang gid ha. Mayong gabi kay nakatutok sa bilog nga gabi sa barangay Waskap is. Rojas Capiz na Waskap. Daw siya giniya ang nag-ano niya. Kaya are-are pagi daw. Rojas Capiz is Pedro Punto Bedra Capiz Abunga Gabi sa Imulidroy. Hanap ng babae Troy sa Bacolod Pressure Area.
1: Dinang pressure area man.
0: Lingin na ni Guru. Lingin ni Guru Lolo ya eh.
1: Bakit eh?
0: Caller line number one, good evening.
1: Hello? Hello.
0: Ay, huwag ka sapat. Hello? Sa one, good man to. Dahil lang. Check wa. Hello, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Oh, dahil lang kita. Sa hello ka naman sa makina ha. Ario. Check be, batian mo kami.
2: Oh, hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Asya man ni Japon na nagtawag ng ligad.
1: Oo man.
0: Ang taga, taga Rojas ni, taga Antique.
1: Do Rojas ni sa balam mo.
0: Antique ni. Hello, batian mo kami.
2: Hello?
0: Batian mo kami, sir?
2: Yes, sir.
0: Oo. Ti ano na? Balita? Sa 7-Eleven ka, Japon?
2: Medyo okay man.
0: Sa 7-Eleven ka man, Japon, ka work?
2: Yes, sir.
0: Oo. Mayo kayo, wala ka pang ipahalin, no? Bati ka na. Ti ano na balita? May nakaistorya ka na?
2: Why tinag-check?
0: Ha?
2: Why?
0: Why, Ged?
2: Why?
0: Ay, nano man. Ati, wala na kami da may mahimo.
1: Man.
0: Ah, sunod ka na lang intra. Kaya wala ka man, Japon. May naka-istorya. Kaya daw, ikaw lang caller namon nga wala kami naka-istorya. Or wala may na-istorya.
2: Sige, sir, Troy, bye-bye.
0: Bye-bye, oh. Tawag ka lang sunod.
1: Mayo kayo kayong chindig, ha? Dasi ka sa istorya, oh, no? Araw-araw, timo nga. Nga, pila ka na din nag-intra. Wala kayo kami na dagit.
0: Mga 1.5 years na siya, sige katawag. Wala kayo. Mayang gabi kay Mel Rose Balasa, watching live from Rojas Capiz. Dali lang, gid. Sa mga gusto magpatawag, i-message nyo lang sa amon ang inyo numero. Kay kami matawag sa inyo, ha? Kami matawag. Kay bala namon, laamon da pang tawag. So, kami ang manawag. Basta hindi lang kulang-kulang, ha? Ang harap man sa tsaktuhan man bala. May kulang-kulang man gamay, pero doon tsaktuhan man bala nga daw, ano siya, daw tawag siya yan.
1: Hindi man bala membro sa pamilya, Michael.
0: Michael
1: Ling.
0: Hi, Charles. Good evening. Dahil lang, good. Hi. Mayong gabi, line number one.
3: Good evening.
0: Good
3: evening.
0: Hi.
1: Oh, hi.
0: Baklos na, hindi. Di bakla?
3: Ay, nagladlad na ko. Ako po yung nag-call sa inyo sa nang nag-weekend niya si Mana, Sir Troy.
0: Ay, okay. Nga babae pa yung maging pangita sa mong lalaki na, no?
3: Okay na, ano ko nag-git niya po, nag-git niya ng lalaki, ako hindi napangita.
0: Ay, ambalan ka nag-git mo. Te, okay. Kay, ano pa siya bi mo?
1: Kay, saan nag-ligat? To caterpillar pa lang siya.
0: Sumong niya butterfly na.
1: Sumong niya butterfly na. Di ba, kula nag-git siya yan.
0: Nante, wala gi kuya nag-asala sa ako na panagupnop. Kay in denial pa sa tunga time.
3: Kaya sambal sa nabi si Sir Dolphin na nagkakatol ko niya. Ano po? At kung nagkakatol ko niya?
0: Nagkakatol niya latrasa.
1: Siyempre ang ako niya, ano eh?
3: Siya tutunlan. Ako niya.
1: Tutunlan lang itong ginambal ko. Kahit ang matutuod ang monarchy kung ang gakatol.
0: Gakatol, gigali mo monarchy.
1: Te?
0: Amo gali. Amo gali ito, ginapanuhot ka subong.
1: Magluwas pa si na. Ti gipabata ko matris ko
0: gina. Oo. Gipabatak ya.
1: Oo.
0: Nagipabatak mo kay nagkaalmuranas na.
1: May katanda man to bulang albularyo.
0: Nga giano ya.
1: Nya to ay hindi man ni matris.
0: Ano kuno?
1: Ha?
0: Ano kuno sa iya nga panagupnop?
1: Kanyon.
0: Te, hindi ka na in denial, subong. So, babae.
1: So, di bakla ka na.
0: Lalaki, mo gusto.
3: Lalaki na akong gusto. Andi na ko yung sumabali.
0: Te, nambala na gid mo. Iawan ako na siya ka, pilit sang nagligat pagtawag
1: niya.
0: Babae, gid niya gusto niya ya.
1: Di ano, mapabunyag ka sa amon?
3: Pwede man.
0: Ano klase mo nga seremonya ang aton obrahon?
1: Galing kay ang bunyag din namon niya. Ginano, kaginapote ka sa ikog pagi.
3: Ay, kasabit galing na yan.
1: Para magiging babae kang tunay.
0: Oo. O hindi gani ang arang ano? Ang ano na gani? Ang
1: manunggal?
0: Ang manunggal ano? Oh. Ang pait gani?
1: Oo.
0: Oh. Oo. Amo nang amon ibaknot sa imo manunggal.
1: Para hindi ka pagaswangon.
0: Sa, oh, para hindi magsigisigi mo pagpangaswang bali ang magwa sina. Kung baknoton ka namon, stick to one ka lang gid jaya. Kaya basi kung makatilaw ka kaisa, basi sunod-sunod balahaw.
1: Amo lang gid pag sayang mayanggaw ka nagid.
3: Hindi, gusto ko lang bala itry kung ano gitman.
0: Pero wala ka pa yaka try, hao?
3: Why pag-itya gani?
0: Abidol, i-share sa iyo yung experience ang una kang nakatilaw.
1: Kuna
0: para ko, may idea man siya.
1: O kung ako sa iyo mo, amat-amata na na ano, ladlad.
0: Kay... Hindi, ano yung experience ang una mo nga nakatilaw? Kaya wala pa siya gani katilaw.
1: Ang una-una ko, gitya, atong gain, ano, gain Boulevard ko.
0: Oh.
1: Ay, sakit-sakit, gitya, day.
0: Kag paano to natigayon nga naglabot ka mo sa amuna nga point? Una, di, ano?
1: Nang, ano, siya na gagwardya sa, ano,
0: gano'n? Basta gwardya siya.
1: Oo, hindi. Wala pong i-mention kung diin.
0: Gagwardya siya, da yun.
1: Eh, sa tungkol simpo.
0: Ikaw ang kawatan?
1: Kawatan? Kawan? Magnanakaw ng lakas.
0: Sige, while kaya gwardya siya, istorya siya, kaya parang may idea mo siya.
1: While gagwardya sa sabagon na bala, kay ara siya sa...
0: Basta gwardya na lang, ah. Sige.
1: Di, gin, ano ko siya?
0: Gin si Dios?
1: Gin si Dios, kasi saka gin-dilaan ko bilang iya nga.
0: Ay, yun daw babae nga style, abe.
1: Di, naganyat masasang...
3: Di, mangkot ko lang.
0: Wala pa sa katapos, karoon lang pamangkot. Istorya pala gani, mangkot ka na. Ulat ka ba na bambal kami, opo, hindi ka na kapamangkot. Sige, padayon doon.
1: Pari yung manabasa nag-lecture ang maestra, nungguhaan na pamangkot.
0: Sige, talo, padayon doon.
1: Nang karon kay, na kami sa may bagon, amon, oh, nagigda-igda ako.
0: O, tapos?
1: So, yung kapangus-pangus ko, tubo bala.
0: Bo?
1: Na daw ginapakita, ugin siya nga.
0: Daw ginaumumo yung nga tubo.
1: Na ginamarisi-marisi ko ang tubo.
0: Oh, eh. te.
1: Kasang uli, ang iya na ganyan tubo, yung pakita ya ya.
0: Ti pagpakita niya.
1: Ti mahulat pa ko.
0: Ginano mo?
1: Gipang-os. Progigda na kami na.
0: Okay, da. Ah, sige, ano na pamangkot mo? Go.
1: Pamangkot na.
3: Ang pamangkot ko Malmo Garden. Musta man ang ilas ang guard na tuod na sa ano na ko mo?
1: Ano?
3: Basta guard nga. Ang ila batuta ba lang? Labag man ako na?
1: Depende sa batuta.
0: Hindi man pala rehos tanan.
1: Mm-hmm. Oo. Oh, lang tawa bala ang imo nga mga ano bala.
0: Natawa bala yung batuta kay layo gid sa gwardiya, yeah. Di ba?
1: Wala lang basta lang tawa bala imo fingers
0: kay
1: wala man katulupo.
0: Ay tagoon ko naman akong fingers.
1: Eh.
0: Pero tuo na ang iya nga pamangkot kun tuod ko nung mga dalag ko ang sa gwardiya.
1: May ara man dalag ko, may ara man laba.
0: Pila naka, ang pamangkot ko sa imo pila naka gwardiya ang imo nga na ano na agyan.
1: Sa diri kung dito.
0: Aha, bisan pila, include ang tanan-tanan, mga pila na tanan kagwardya.
1: Da sobra, sobra, nag-idol 50.
0: Nadala si Bondera.
1: Ay, minus lang ah.
0: Si James siya. Si James.
1: Secret.
0: So ano nakita mo or ano imong, kung imo i-compare
1: pero ba? Pero kung anong tanag lang man, no? Commonly, ha? Commonly.
0: Oh, yes. Sa, klaryos lang tanan,
1: sa,
0: no?
1: Sa mga gwardiya, bala. Oh. May mga sarait.
0: Oh.
1: Eh, mapasarait ka man.
0: Hindi, ah. Gusto mo na maano?
3: I-try ko lang, guro.
0: Gusto mo na, gusto mo na, gusto mo na i-try ang sarait na ginatawag?
1: Mm-hmm.
0: Pero kakiang-kiang ka na bala pagkatapos.
1: Halo, ara ka pa?
3: Okay, wala na problema. Yeah.
0: Basta, ang importante dira iya is ara ka na sa imo tuod-tuod nga ano pagkatawo.
1: Ay, at least ningin baton mo na nga kwan ka.
0: Isa ka man sa federasyon, miyembro sa federasyon.
1: Yes, nga iloy mo si Jezebel.
0: Kaya yung imo tatay si Shoktong.
1: De, ako on mga si Shoktong tatay mo.
0: Pila na edad mo gani, amigo? Amiga, gali?
3: 29 ako.
0: Ate, okay na na.
1: Oo, pwede na na.
0: Ara ka naman si imo in Shoktong panimuot. Pero wala ka pagidya ka agi, bisan ka isa?
3: May pagidya, first time kuguro ni mama sa po mo.
0: Amogi na ang pagwasak sa imo nga buwas damlag.
1: Mayo kung buwas damlag lang mawasak.
0: Kaya basta matilawan mo, sakit man na nga may na... Sakit man na o kung manamit, o kung sakit nga may kanamit nga dala, sigurado, siguradong enjoy ka.
1: Kag pamangkuton.
3: Wow.
1: Kung gwardyagid man ang imo nga tay, pamangkuton ka man na nila, duwa ka pamangkot.
0: O na nga pamangkot.
1: Nga nga?
0: Ikaduwa ang pamangkot.
1: Tuwad. Pili ka?
0: Nagtawag-tawag ang ganyan sa mga expert ng adaan.
3: Hindi na ako magtuwad.
0: Ha?
3: Ang nga na lang ang piliyon ko, hindi na ako magtuwad.
0: Hindi ah, matuwad ka ginaiya. Ilabi na gumadagdag ang martilyo o kung naiyapaha. Kag normal sa ato ng mga tao nga nagatuwad.
1: Kay iti paano ya katiruon kun wala kagatuwad.
0: Kag lain niya kay Dolphy nga tuwad ya ya tigbaliw niya nga pagtuwad.
1: Te,
0: damo ka na ton ano?
1: Ano sa imo?
0: Te, ipurso mo na na.
3: May napalaan, pero gusto ko nga magka-experience.
0: Sa?
3: Ang ginambal mo bala itong ano itong ginaman itong
0: ano? Mapangosas ang tubo?
3: Itong ginambal mo itong ginambal mo ano itong Bolivard?
0: Bolivard of Broken Dreams.
1: Broken Dreams. Yes. Amo ginapag sa ulo mo sang imo nga vowels.
0: Ah?
1: Oh. Eh? Eh?
0: Oh! Oh! Yaway!
1: Gusto mo man mag-memorize ang vowel?
0: Te, enjoy ka no?
3: Enjoy it.
0: Amo na ang ginatawag nga true happiness. Ilabi na gid kong baton mo ang imo nga pagkatawo.
1: Yes.
0: Wala ka na may ginatago o ginalikom sa imo kagalingon. Kaya mas stress ka lang na kung ginatago-tago ka pa, no?
3: Kao. Mga parents.
1: Correct.
0: Galing kayang law. Ay naman sa amon part ng mga lalaki, nabuhina naman ng amon nga ano. Ang amon nga grupo.
1: Lahi.
0: Yes.
1: Kay, kung hindi ka gusto sang Boulevard of Broken Dreams, pwede ka man ka chupampam.
0: Ba? Chupampam?
1: sa Boulevard of Broken Dreams, siya vowels pala ng imo nga memorizon.
0: Oh.
1: Pero kung mag-chupampam kaya, Doremi na gid.
0: Ah, ito.
1: Dito sa ano lang
3: bala.
1: Doremi lang gid ano lang. Dito sa ano lang bala nga lang buton mong pinakataas ka nota.
0: Eh? Anong pinakataas nga nota gaya sa Doremi?
1: Ha?
0: Anong pinakataas nga nota da sa Doremi fa sol la?
1: Ang highest do eh.
0: Oh, sige ka no be? Try
1: do.
0: Be?
1: Do re mi fa sol la ti do.
0: Amo na to?
3: Lati ginang laban na naguro ang do.
1: Oh, kay do doon ka na mo. Eh,
0: ready ka na?
1: Ready ka na mapadokdo?
0: Yang gawa kita mo.
3: Okay lang ako.
1: Okay ka na. Okay ka na sa lowest do?
0: Ah, sige ko na lowest do.
1: Sa lowest do ka lang anay subo.
0: Sa diri ka lang anay sa lowest do ko no, sige na be, ang lowest do.
1: Sa lowest do ka lang anay.
0: Ano to gani? Ang lowest do. Sige sundi.
3: Iko sa do kay gamay ila.
1: Kay kon sa highest do ka doon ka gid.
0: Na.
1: Kon sa lowest do dugmokon ka na gid.
0: Dugmokon lang sa anay.
1: Oh, dugmokon ka lang anay.
0: Asa malabot niya ang pinaka highest.
1: Pinaka highest nga do.
0: Amo na na ang pagdudo saya.
1: Pagdudo saya.
0: Pero kung do lang gid ya.
1: Do.
0: Dunoton lang anay.
1: Dugmo ka lang anay.
0: Oh, dunoton lang anay. Sa kung sa Rhea, Rhea.
3: Ang siguro ko lang to.
1: Di kung sa Rhea, kaya Rian ka na.
0: kung me, Dore. Kung sa me naman niya.
1: Mag-me, oh. Mami, kagit pa ng kanding.
0: Dore, me, sa fa.
1: Ha?
0: Fa.
1: Fa? Fatsyon ka na lang.
0: So.
1: Ha?
0: So.
1: Ha? Kung so.
0: So. Sopsopon.
1: Oh, sopsopon eh.
0: Do, re, mi, fa, so. La. La.
1: La. Ang bala sa nang lalaki.
0: Latibay.
1: Buwan mo naman latibay namin.
0: Do, re, mi, fa, so, la. Sa tiya.
1: Man.
0: Dore mi paso lati. Amo to undo do do na.
1: Doon ka na.
0: Tay damo ka na may nabalaan.
3: Okay, damo na gid man. Thank you sa inyo pag-share.
0: Tay ma-plug ka number.
3: Okay.
0: Sige go.
3: Pwede ko kapili isang lugar. Kung ano lang
1: akong
3: gusto.
1: O sige, sure.
0: Pag gusto ka, ay total virgin ka pa man.
3: Kaya hindi lang puro. Kaya may malayo na ang iban.
0: Oo, ah. Sa diyan ikaw sa Rojas?
3: Hindi yan taga Rojas.
0: Sa diyan ikaw?
3: Wala na po yan sa Rojas,
1: sa Bespay.
3: Hindi na po yan sa
1: Kalibo,
0: Bespay. Ah,
1: sa Kalibo.
0: Sige, Kalibo.
1: Sige, taga Kalibo.
0: Zero.
3: 0930. 7986 967.
0: Isa pa.
3: 0930
0: 7986 967.
1: Go girl.
0: Go girl. Kung kunyag ka hindi. Damo naman sa may nabalaan sa imo alin. So amo na. Ang ako nalang ginmambal. Go girl. Bye girl. Bye.
3: Thank you. Thank you so much.
1: Thank you. Thank you also. Bye.
3: Thank you.
0: It's 7 minutes after 10. Mabalik pang phone pa. Lopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang.
0: Nagpamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting.

0: sakit ng katawan, mag Samsung Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
2: Samsung Plus

0: bumibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Baldag isa sa... Troy Tisoy, ka-open nyo sa phone, pal.
1: Sa Katropang Dofi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kaginadulong man sa aton sa Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy sa Bilog na Pilipinas. Pwede na ka mo ka-call sa smart nga numero
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Si Manananggal Di Amor na trangkaso subong nga gabi.
1: Ahay.
0: So bali ang iyang ang iyang bulong ang phone pal nga programa.
1: Nan, kag inuman siya sang Santon Plus Vitamin C eh.
0: Sa dalalayo niya nga pinamati ilang tao sa atong Facebook.
1: Mm-hmm.
0: Daw isa sa aton guro ang matilawan niya gid. Bilang tao daw may picture ana bigo bebe. Ay, daw gapakilid-kilid mo ng picture daw hindi amuaw. Eh. Lili, on tabi mo. Ito kaniwang ni, ito bukog nang nibili na. Oh.
1: Basi kung kuha man isa.
0: Ha?
1: Kalay, manamon.
0: Basi guro.
1: Ha?
0: Send ko na purang kay, be.
1: Kasi, ano lang? Messenger lang.
0: Is ka messenger lang kayo ba? Walang tao ka man parangkay? Walang tao ka man parangkay?
1: Eh, pamatulaan, tasaya ko babae, sa ako lalaki.
0: Yuck!
1: Hindi
0: Dubli kara, kaya gali.
1: Hindi man sa mo sila pamatulaan gani.
0: Pero walang tao ka dyan.
1: Ha?
0: Sabi ko, digwa-digwa ka.
1: Naluod ko na eh.
0: Pero walang tao ka.
1: Walang tao lang yan.
0: Yuck!
1: Ano malayo na malantaw? Basta hindi lang kuya magtilaw.
0: Ah, malantaw lang sa kuno. May caller to sa line number 2. Good evening.
2: Good evening.
0: Good evening. Do, do dako problema ni sa nga mong Migo.
1: Nga ka do ka subo sa ngimo nga dating.
0: Gani. Ngalan mo, Migo?
2: Wako, wako. Treya.
0: Ngalan, ngalan?
2: Wako, wako.
1: Wako, wako.
0: Ah, si wako, wako. Okay. Wako, taga diin ka?
2: Himamaylan.
0: Ah, Himamaylan. Pila na edad mo?
2: 31.
1: Tingnan daw ka subo sa imo, wow.
2: Hindi na ka na subo ko kay mga gabot na si birthday ko. Kaya kikumitan mo ba eh.
0: Saan o birthday mo, wow?
2: August 20.
0: August 20?
1: Mapila ka na?
2: 31?
0: 32. 32. Ma-32. August 20 birthday mo?
2: No.
0: Makaabot ka pa yan sa pitsa 20. Okay ka, kaluya sa imo nga
1: timo.
0: Doon ka pamilin-milin ka na balawa ko. Daw madayon gin nga daw hindi ka nakalabot sa pitsa 20.
1: Yan no.
0: Labot pa? Ha?
2: Nasi-desi
0: na ibilang gurusta. At sige, mabalaan talaga galing kaya ma-headline ka man na Japon kung ano yun man.
1: Kaya ano, mapilma ka na lang last will and testimony?
0: Testimony? Hindi testament? Testimony ka dyan? Testament tayo.
1: Testimony ako niya, be. Testis.
0: Te, may ara ka pa mga manggada nga nabilin nga daw nabalaan mo na nga daw hindi ka nakalabot sa pitsa 20 sa Agosto. Mera, ano ang mga properties mo dang ara sa imong subong wako?
1: Oo.
2: Wala, Troy.
0: Ah, hindi ka nalang magpirma eh. Wala man lang kami gali hangpon sa imo.
1: Amo ka, man.
2: Wala, Troy. Wala lang sa binlan.
0: Hindi ah, may araw ta pa nga. Wala agad sing mga relatives da nga
1: oo.
0: Tulinan mo sa imo manggad.
2: Manggad, Jidya. Sigado gani, manggad.
0: Ano work mo wako sa imo Maylan?
2: Kampo lang.
0: Ah, sa kampo? Bali, ano, obra mo sa kampo? Ikaw ang tubo, ano?
2: Pangilamon sa tubo.
0: Ha, pangilamon sa tubo? Mm-hmm. Kapoy-kapoy pala na doon.
1: Ha?
0: Kapoy-kapoy na makon mo. Ang isa karayas ang katubuhan na muna.
1: Uwe.
0: Imo na subayon nasa sa pinakapunta git. Tapos sa next lane ka naman dayon. Guna ka naman na guna. Pero may sekreto na dabala para mas dasig. Kabalo ka kung ano ako?
2: Ano, Tri?
0: Ikaw ang ubrahon karabaw. Kaya? Ha?
2: Dating matapos.
0: Amo gani. Sila ka nakatuig kobra sa kampo man?
2: Nga 20 years na.
0: Pero hindi ko magpati nga gobran sa kampo dol.
1: Gani man.
0: Nga may ara sa iya pang load gani iya pang tawag ug pang intra
1: sa ato na sila program. Sa sulod sang 20 anyos. Dira ka lang.
0: Oh,
1: amo
0: man. Na
1: siyempre bisan pa no ang iba niya nang gaano man mo?
0: Nag-level up.
1: Nag-level up.
0: Oh, level up. Ang iba nagwardya. Ang iba nagbabakulod ngita sing trabaho bilang maintenance abi, gardener na mo na. Ti unahon mo gid ana ang nobya mo kaysa sa imong ano sa imong future sa imong pangkaugalingon kay ti matrantaydos ka na bala.
1: Mm-mm.
0: Kinanglan mo na gid may ara ka tinipunan kaysa sini bala hindi bu silingon nga nakatawag ka di sa amon abi mo may madamhag dayon sa imong uyab mga maro na subong ang mga girls sa migo ako. Migo ako. Kung wala man lang sila kwaon sa imo nga patilaw man sa simo yaman.
1: Man.
0: Diba? Amo na lang na ang masakit nga kamatuoran wa ko. Dapat imuad mo na nga daan sa amon kung pila ka ektarya ang nakapangalan sa imo nga lote or ano nang farm. Kadutaan amo na.
2: Mga isa lang.
0: Nakapangalan na sa imo? Hindi. Laban ni sa burit.
1: Tuod ba na nakapangalan si mo?
2: Oo, gani. Bili na ni tatay sa akon.
1: Di mayo eh.
0: Anong, ano, anong lot number niya? Kay check ko subong.
1: Letters lang ko, no?
0: Lot number.
1: Letters lang gani.
0: Lot number.
1: Lot number gijang imo.
0: Lot number ang akong ginakinanglan. Be, ihatag mo yung lot number. Ano na siya nga lot number? May code-code na mo kung tuod yun yung ginbilin sa iya sa titulo, bala?
1: So,
0: lot number?
2: 703.
0: Ano?
2: 703.
0: Sala. Yan man naka-plate number ka, series.
1: Kung sa diin ka kung nga lot, sa A kung sa B?
0: Sa diin nga lot, A o kung B?
2: B.
0: Ha, sabi lang yun sa'yo.
1: Sige ko gitaw.
0: Hindi sa portion A lot. Dito gitaw sa portion B lot.
1: Kaya kung siya nakakadlaw ka.
0: Sabi mo, maruan mo ko, gaan mo sa lot. Gaan mo ko lot number. Hindi mo ihatag sa ako. Niya ka series na plate number. Namisi mo ba?
2: Sige ba, siya masakay kayo pagkatsita mo niya.
0: Dali lang. I-check ko, anay, ang sa line number 1. Good evening, line number 1.
1: Hello, may gabi.
2: Hello po. Good evening po, Troy.
0: Sandali, dyan ka muna. Kausapin muna namin yung tagay mamaylan, sir. Ha? Makinig ka lang muna dyan, ha?
2: Okay po, okay po.
0: O, sige. Okay. O, sige na. Plug that number mo. Kami naka-standby sa line number 1. Hello? Wako?
1: Wako?
0: Oh, plug na that number mo kahit nabalaan na mo ng imong alat.
1: Mm-hmm.
0: Sa bilat ka galiya. Oh. Ano number mo?
2: 09-0951-906-9936.
1: Oh, okay. Inaya lang, inaya lang. What?
2: 0951-906-9936.
0: Okay, salamat.
1: Sige, salamat, Gil.
0: Line number 1, good evening. Pangalan, kagtaga diin.
2: Hello po.
0: Yes, sir. Pangalan po at taga saan?
2: Yui Tabion po.
0: Taga saan?
2: Yung dati po nagbigay sa'yo ng number na humingi ng pimpal.
0: Taga saan po kayo, Joey?
2: Taga Kalong po sa Kabangkalan.
0: Ah, Kabangkalan.
1: Kabangkalan.
0: Yung sa Palawan, yung taga Palawan, ikaw ba to?
2: Opo, opo.
0: Oo, mabuti, nakasurvive ka pa, ha? Kamusta yung... Kamusta yung pakiramdam mo?
2: Masaya, masaya po.
0: Natanggal lang ba yung dextrose sa kamay mo?
2: Natanggal lang po.
0: Kailan ka lang pinalabas?
2: Ay, hindi pa po na palabas.
0: Andyan ka pa sa loob?
2: Ay, ito po. Ay, ilang
3: para po maka ano, makapasok po.
0: Ah, andiyan ka pa sa loob?
3: Andito po sa loob, hindi pa nakapasok.
0: Oo.
3: At saka hindi pa nakalabas.
0: Andiyan sa loob, hindi pa nakapasok at hindi pa nakalabas. Gusto mo ibugsok, taka? Joey? Daw wala ka sa tarong ano haw nga
4: nga pamintsaro.
0: Salamat
3: sa Joy.
0: Ah, meron na nag-text sa iyo?
3: Nakapagpo rin po ako ng babae na pwedeng papasipan at
0: pwede labasan. Wow!
1: Congratulations!
0: Taga saan yan? Taga saan?
3: Taga-Iloilo po.
0: Ah, taga-Iloilo. Ay, ibigay mo nga sa amin yung pangalan. Baka yan din niya yung babae na taga-Iloilo na maraming lalaki. Hmm? Pangalan niya, sino yung, ano pangalan niya?
3: Yung pangalan niya po, Maria Rina, ang pangalan po.
0: Maria?
3: Maria Rina.
0: Ayun, di nga kami nagkamali. Siya din yan. Mag-ingat ka dahil patikimin ka lang pagkatapos ipalit ka rin sa ibang lalaki.
1: Yes, patapos kunan ka lang ng GCash.
3: Tiyanong ko pa po siya. Pero single mom po ka.
0: Oo nga.
1: O kaya nga.
0: Yung kausap din namin dati, single mom din yon.
1: Yeah. Marami na siyang lalaking niloko.
0: Oo. Baka ikaw na yung pang-sampo.
3: Napakasakit kaya tayo na.
0: Pero ano muna? Tiktikan mo muna, ha? Huwag mong muriin. Tiktikan mo muna. Huwag mong muriin. Tiktikin mo muna, ha? Tiktikan, ha?
1: Baka maraming tiktik yan.
0: Sige, ano mensahe mo sa kanya kung nakikinig ngayon si Maria?
3: Ay, hindi naman po ito, ha? Wala namang helmet, eh.
0: Mensahe mo para sa kanya kung nakikinig si Maria. Ano?
3: Nakikinig po.
0: Ano nga yung mensahe mo? Parang honghang naman ito. Ano nga yung mensahe mo sa kanya? Okay, bye. Maraming salamat. Okay, sa sunod ka na ulit tumawag.
1: Na-overwhelmed siguro kay Maria.
0: Oo. Hindi niya alam na natin yung diskarte ni Maria.
1: Correct.
0: Oh, yan yung sisira sa buhay niya. Charot. 38 minutes after 10, mabalik ba ang phone? Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Kaya ka ba mati ka mo sa XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulang. Pampagkana sang utok. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: a minute more to go before 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Sa gihapon, Katropang Droid Isoy, kaupo nyo sa phone pal.
1: Kab, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo, Sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bulbukol si Sagtumor, Magtumar, Sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kaya ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soup, kutis artisana, kutis porcelana pa.
0: Mabakal sa dalagkuan ng mga drugstore. Pariyos ang Mercury, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kaya sa mga butika, malapit sa inyo ang lugar, available gid ang tanan ng produkto sang Yes to Health Incorporated. May gabi na isa amigo ko da nga si ano, si Carb. Amo ni siya ang nag-live-live samtang nagagulot sa iyang ahos. Mga panakot sa iyang lulutuon, kagang background XFM.
1: Wow!
0: Kay nakita ko ang iyang live video, automatic may libre isa ka karton nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Wow!
0: Makita mo na siya kung masaka sa Dibuas Guro kay ginambalang ito sa nga. Claim na itong imo premium!
1: Kani man!
0: Kay basta mabatian ko na dahil sa live-live nyo nga na may background na nga XFM gatukar. Tagaan da yun kapi isa ka box.
1: Man.
0: Hindi kay isa ka sachet kundi isa ka box.
1: Eh, charge mo da iya nga iban pagidya.
0: Charge sa imo ha.
1: Ay, ikaw yung matagya.
0: Oh, carb, mayang gabi na, sinupol mo na sa bungin, nangambal sa Diyo, pwede ko na ka pa-shoutout pang. Kung kin-comment mo na rikta pa-shoutout mo, kundi labasahan ko na subong. Pa-reply yun, pagit kuya. Dial lang ka mo sa XFM call and text line sa Smart
1: 0915-0076-793
0: and 0915-831-431. May caller kita sa line number 1. Good evening!
1: Hello?
2: Hello?
0: Ay, liyo ko mute sa imo nga radyo, Migo. Migo, mute ang radyo. Sa cellphone ng pamati.
1: Ka-feedback ta.
0: Okay na? Dahil lang. Wants to switch to a video call. Wow, mo video call.
1: Video call, Gidya.
0: Ay, nautod. Kung mayroon, nag-display sa akon lang. Sa cellphone ta bala? Company phone ta bala? Wants to switch on a video call.
1: Is which day,
0: video call, video call. Oh, dayaliwat. Basi ko nalipat. 0915-8311-431. Te, kau yan. Di kaya maglawang sa smart mo, ya. Mamati ka lang, ya.
1: 0912-0076-793.
0: O, te, nautod na naman.
1: Oh, kita mo.
0: Kaduan na nautod. Te, lang kita. Mayong gabi landa sa kay Rolando Isulan sa Purok Ulon Tawo Barangay Himugaan Baybay from Ray ng Lawis.
1: Grabe, layo ba?
0: Oh, Himugaan. Hindi inubaan, basta inubaan ang balmoa.
1: Himugaan.
0: Din be? Din be Himugaan be? Ra ra ra ra ra.
1: Himugaan sa may bago.
0: Hoy, sige lang ato tol.
1: Hindi may mugaan man sa
0: Himugaan, bye-bye!
1: Hindi na saya sa...
0: Ah, ikaw ganito na mamangko to. Mangkoto mangko.
1: Himugaan sa may...
0: Hala?
1: Sagay eh.
0: Hala? Oh, sa diin ka man pala, sa sagay, sa bago.
1: May himugaan man ganito sa bago.
0: Kag?
1: May alaman sagay.
0: Te, sa diin na namin ko ang gingrit ko bagulang, himugaan,
1: sa
0: bye-bye.
1: Sa sagay.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Sigurado ka?
1: Oo,
0: tiyo,
1: eh.
0: Ambal ka bago.
1: Ba, ha? May himugaan man ganyan sa bago.
0: Oh, greetings coming from Reyna, Ray ng Lawis, Bago City.
1: Nga.
0: Pati ka na himugaan, bye-bye sa sagay na. Si Norberto.
1: Celestial?
0: Hindi ha. Norberto Belo sa Torno Junior sa Cadiz City. Gapamati man siya.
1: Sugit na sa...
0: Ay, tuod. Ah, nag-call man siya tigani, oh. Ah, wala ko kabalo kung sa dindi si Norberto kay duwa di ka bilugi ako iyang ano
1: nga number
0: iyang picture sa cover photo.
1: Mm-hmm.
0: Sige, salamat gidam mo mga taga Cadiz mga pamati bala sa ato no. Tapos subong pagit nga nagklaro ng ato na signal. Oh, grabe likop ang bilog nga Cadiz puro sa nan XFM.
1: Nan.
0: Oh, bali Cadiz kag sagay waswasanay na.
1: Mm-hmm.
0: Duwe dugay mamat-amat ato pa ato sa Escalante ato mga igsoon diya sa Escalante pag wat-wat mo diya kay mo paulan migya ano
1: radyo.
0: Paulan mig TV nga flat screen.
1: Oh,
0: flat screen oi, flat screen. Hindi flat screen. TV nga flat screen. Dial nyo na dasiga na ah, kadugay gidya.
1: Sige na.
0: O dai lang get i-invite anay sila sa ato na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo kung sa diin every Friday 5,000 pesos nga cash ang inyo madaugan. Paano mag-intra? Baka lang kamo sa Gold Eagle King o kung Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang tansan sina isulod nyo sa sobrang puti. Kag isulat ang inyo kompleto nga pangalan, edad, address, ang inyo contact number. Kag ang suki at tindahan nga inyo nga ginbaklan. Kag ihulog sa mga tindahan nga may mga drop boxes. Sa bilog nga NIR kag sa Panay Island kag diri mismo sa tagsa ka mga radio stations ang XFM sa NIR kag Panay may mga drop boxes man dira kung wala ka mo nakatultul sa iba ng mga tindahan ng may drop box dito lang ka mo hulog sa among na mga waragwagan XFM nga mga radio station para dako ang chance sa mga magdaog sing 5,000 pesos nga cash sa nagapadayon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo ang announcement sang winner every Friday man kag may mga posting man sa mga social media pages sang tanan nga XFM radio station.
1: O Teddy, empak mo?
0: Social lagi diya subong ya ang XFM niya.
1: Correct, kaya
0: pangatag kwarta 5,000 no. Hindi lang tag isa-isa ka 1,500 5,000.
1: Eh, nasa may groceries pa na.
0: Adaw, bati ko doon, ikaw kuno isa sa mga tagdaog sang grocery.
1: Sang kanula.
0: Tandain nyo, may pangalan ng Rodolfo Alacapa siya na. Wala. Wala na kami diba no po niya na Rodolfo, ha?
1: Oo, oh, ha?
0: Tapos, yun. Di na to sila man nga nga wala yun na ginapadayon yung tawag sa
1: amon. Panawag na kamo, kakapoy, blakata-kata.
0: Gani, oh, dahil lang yun ha. Salamat sa tulong ninyo, Troy. Nakatagpo na rin ako ng babaeng mamahalin ko sana di niya ako lulukuhin dahil decidido na akong mag-asawa at mamuhay ng tahimik kasama si Rena o Rinalindroy. Ang balot. Uy,
1: pasi ko na amo naman na sa kaso nagaroon niya kapakasal. Amo ginasa daw.
0: Hindi pa saling naman buot niya, no?
1: Gani.
0: Ay, sa mga taga Victoria, shout out ko, no? Galantaw kami sa, ano, sa Star Cable Channel 13, kag analog channel hindi, analog channel 13 and digital IPTV channel 29. Halin kay Zig 027. Salamat, Gid!
1: Yun, oh, social lang.
0: May TV na sila, no?
1: Correct.
0: Wow, grabe. Ka-greet ka pamati man kami diri sa Lawaan, Roa City, Atinon Family. And kay Mary Vic Atino. Halin kay 7516. Thank you so much. Ikaw na sa mo FB Live. Wala ka nag-FB Live?
1: Lubat na, B.
0: Ano, lubat ka na?
1: Nang may kapilang da sa kay Cecilia and of course sa kay Junior, kay Vince, kay Brian, sa San Dionisio, Bacolod.
0: Wow. Sino boyfriend mo? May boyfriend ka?
1: Ngayon?
0: Yes.
1: Wala. I'm free.
0: Sa kabilang buhay gusto mo? Boyfriend sa kabilang buhay? Bakit mo tinatanong na ngayon na boyfriend? Bakit meron ka bang boyfriend sa kabilang buhay?
1: Sinabi ko ba?
0: Oh, sabi mo eh. Sabi ko, tanong ko, may boyfriend ka ba? Oh, yung sagot mo sa akin ngayon, hindi, sa kabilang buhay.
1: Hindi ko alam na may karugto.
0: Ay, talaga? Oh, magkano na lang naiwan sa wallet mo ngayon?
1: Marami-rami pa.
0: Kasi ano pa lang eh, ano? Parang magkakalahati pa lang ng ating trabaho, parang na simot na lahat yung natirang ano,
1: oh,
0: alawan.
1: Hmm?
0: Oo.
1: Ba't mo alam?
0: Siyempre, nakita ko yung mga ano, yung mga receipt ng GCash.
1: Saan?
0: Ha?
1: Saan?
0: Diyan o, sa table.
1: Oh, talaga?
0: Oo, meron kang pinadala na 300.
1: Oh, kanino?
0: Ha?
1: Kanino?
0: Oh, ibanggitin ko ba on air?
1: Oh, pwede.
0: Ha, parang si ano yata, si letter C?
1: Tapos?
0: Ah, gusto mo talaga kabuuan ng pangalan?
1: Oh, sige.
0: Maya-maya, may caller tayo. Good evening, caller. Line number one. Hello? Yun, naputol. Putol na naman. Sige, patuloy ko ah. Mm. First letter talaga na itong pangalan, W.
1: Talaga.
0: Tapos, meron pang ano, J.
1: Warjo? Ganon? Si Warjo?
0: Si Warjo. Totoo. Sino yung ano?
1: Si Warjo.
0: Sinong boyfriend mo ngayon? Sabi mga kiga.
1: Wala akong boyfriend ngayon.
0: Hindi sa kapuli sila. Balay lang po saan sa Labrador nanay niya. Ha mo, gali. Wala ka nagpuli. Sino nga si Mana? Kay may ara ka tugaligin na tabo-tabo sa Escalante.
1: Escalante na naman.
0: Wala na dayo namon team building guys, eh. Nagbagyo diri.
1: Nagbagyo.
0: Oh, nagunos, nagbasko ang ulan. Saan ta dayo noon? Yeah, dahil lang yun. Next week. Anong next?
1: Hindi ko pwede sa Sininga Sabado.
0: Oh, guy. Ay, 15 dapat.
1: Oh, 15.
0: Hindi ka pwede. Nga din ka makadto.
1: May reunion kami.
0: Arara, may reunion na naman.
1: Oo, oh, iyakawaming.
0: Ha? Eh? Wala ka man to ka-graduate.
1: O, oh, sinasin mo nga wala.
0: Ano na, elementary, high
1: elementary.
0: School?
1: Elementary.
0: Ah, may atinan ka naman. Maliban, wala na.
1: Tiko, diupod ka.
0: Hindi mo pag-updan ang iyong crush nga OJT.
1: Oh.
0: Pili ka, waming, o kung crush mga OJT, ma-boxer sa swimming pool.
1: Te, kulipayo niya mo lang kung hindi, pabilin ko eh. Pangkaneng,
0: so wala ka pa
1: pangkaneng istorya.
0: So wala ka pa final destination sa Saturday, either ma-go ka sa inyo. O kung masabay ka sa amon nga, ano...
1: Nga.
0: Sa aton gali nga tawag siya, yeah. Team building.
1: May, actually, may commitment na ko sa Wamming.
0: Kasi,
1: suppose to be tani, di ba ang kahapon patatani.
0: Ang iya boxer Adidas.
1: Ay, di. Ako ya, I am
0: all... Ang iya nga upper Adidas man.
1: Ang balanta ka gani, nga may commitment na ko.
0: Ang iya chinelas Adidas.
1: Pues.
0: Galing yung tsura do hudas. Te ano ma, waming ka o kun ma team building?
1: Nakuluya, malaguro nga may commitment ka na, i-put down mo pa.
0: Bagin pirmahan ka?
1: Of course.
0: Belan tao be?
1: At tutugani.
0: Eh, wala.
1: Tutod.
0: Wala.
1: Eh, wala kun wala eh.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Alas 11.32 na, oras sa Pilipinas. Sige, apon ka mo nagpamati sa phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolfilangka.
0: Hindi ka mo magkalipat ang Santon and XFM. Libo-libong pa-premium. Nagpadayon, sige apon mga katropa. Every Friday man na ang iyang weekly draw. Kung sa diin, 3,000 pesos na cash ang inyong madaugan. Baka lang kamo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule. Isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kag lima ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo ang mga participating Yes to Health products sa puting sobre. Isulat ang kompleto nga pangalan, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga naamtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Every Friday, you can win 3,000 pesos nga cash kung magabutan ang inyo nga pangalan. Madamo nga salamat sa mga tech on duty subong agabi sa tanan nga station managers sang XFM Philippines, NIR kag Panay Island. Kag sa amon man nga CEO kag boss, Dr. Remy Lito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolfilangka.
0: See you tomorrow, same time from 9 to 12 midnight sa Phone Pal. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang lunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santhol Plus Gold. Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag Vitamin D3.
5: Kasi Hazel Onarse sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, at lum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber?

0: at malakas sa puting kanin. Magsantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka!
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oo, oh, gali. Diri yun.
3: Ah, dali na.
4: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Takumi na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
6: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Hala, ka-exciting!

0: Exciting!
1: Sampo Plus Gold!
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sampo Plus Gold!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga bukika.
2: Mga katupa, excited!

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: X FM.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Visionex Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain.
10: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mga katrupa, exciting!

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambi

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Naka-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Pagpili sa mga butika. Hala! Ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa visyo na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight.

0: Night. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
2: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipik.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag, isa ka estudyante, kada gabi upod

0: Seven Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Seven Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
1: Exciting!

0: Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. And natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty's

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya bala sang glowing gihapon. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang glutathione gapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa,

0: Down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: Gold Herbal Tea.
1: Ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa mga kutu.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfone Gold. Coffee

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sampo Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sampo Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sampo Plus Gold.
1: Sampo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sampo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sampo Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sampo Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanfon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon. May Sanfon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sampo Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sampo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Sampo Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sampo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sampo Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kutipan ni Luilo.

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Exciting, bro!